0: Engineer Bunuan, Changin Dakop sa mga kabiyanan, ha? Tungod sa anti sa ano man to eh, flood control project and DSWD ni nga former chief, ha? Naka-wheelchair daw luya tulukon. Changin basura ang iyang kaso nga graft kag plunder ba galakat-lakat da kadako na sang yuho. Galakat-lakat kadako sang new home daw daw may ara gid yang daw may ara daw bag-og lang ano bag-og lease on life. No, grabe nga, grabe nga panginto ini no. Sakit ko. Ano lang niya, hospital arrest lang ko yan. Grabe, no? Kay Sir Tristan Gulay, mayong aga. Kay Tita Mary Alarcon, no? Mayong aga. Siling niya kay... ka Tito Bibsman, good morning. No? To okay, doc and family... To okay, doc and family nga nagpamatigid pirmi. Sa kay Miss Luz Agnes, kay Madam Arroyo. And also, greet ko lang happy birthday sa ako na anak na si Elijon Alarcon. Oy.
1: Happy birthday!
0: Elijon Alarcon, no? Sa bilog nga primali Alarcon, may nga ganda sa inyo. Bawa, ano dang inapatumba niyo, Tita Mary? kay Nanay Virgie Salgado, good morning, Nay. Sa atong mga kaigsuunan diha sa panimalay pakay, diha sa Samal. Oh, mayong buntag dira ninyong tanan. Kay Sir Bernet Montiverhen, good morning. Nagtinlo ang langit, praise God, sila niya. Oh, magtinlo gin man ang langit. Ha. But then, mamaya, nansurihan na ito ni Karon kay si Congressman Albie Benitez nag-file sa isa ka-resolution. And according to the resolution, a resolution directing the Committee on Visayas Development to conduct an inquiry in aid of legislation into the continuing and worsening power outages in the Visayas grid with the end view of seeking accountability and ensuring a stable, adequate, and reliable power supply in the Visayan region. Amo ni mabiyanan ang iyang pabungad sa iyang resolution, mga kabiyanan. Nga gin-submit ni, gin-file ni Congressman Albie Benitez kagapon sa Kongreso, mga kabiyanan. No? Kay grabe na gid hindi na gid makatarungan ang brownout na tong dream mga ganun. Hindi na gid makatarungan. Brownout na, no? Nagsaka pang imong nga bill. Kusani mo no? Kay sige brownout, nagdubo tani aton balayran sang bill. Pero pamangkot nga nagsaka haw. Daw hindi amo haw, no? Daw hindi amo. Okay, nag sige brownout, damo adlaw brownout, no? Dasun ang bill sang kurinti, dako. Nano na gid tagpila ka oras ang brownout sa inyo, partner Joel, tagpila to ka oras ang inyo brownout. Tag apat ka oras kada adlaw. Bo grabe no nga brownout no. Imagine bala, time is gold. Convert your hour to 250. Oh, 250 per hour. Kaya mo na di ba? Obra ka dollars. Ito na. Ha? Tag 50 ang oras sa Pilipinas. Buta Philippine rate. O, tag 50 ang oras sa imo palangitan an. O, 50 dason apat ka oras pila na dula sa imo kadadlaw. 200. O, ay kabudlay no. So, amo ni ang ginhimo ni ha? Amo ning ginhimo ni Congressman Albie Benitez, mga biyanan. Kag sa nagligad may ara man no, may ara man ginfile si Representative Janice Digamo HR 1114 nga naga-direct man sa House Energy Committee nga imbestigahan ang yellow red alerts kag manual load dropping kag ang mga unavailable kag directed power plants sa Visayas grid, no? So, isa-isa ko natin i-dissect. Anong mahimo sini nga resolution nga ini? Again, ha? A resolution directing the Committee on Visayas Development to conduct an inquiry in aid of legislation into the continuing and worsening power outages in the Visayas grid with the end view of seeking accountability and ensuring a stable, adequate, and reliable power supply in the Visayas region. So, apat ka components, mga kabiyanan. Okay? Sino ang mag-imbestiga? Anong ilang imbestigaran? Nga imbestigaran nila? Kag ano ang ilang ultimately gusto ma-accomplish sini? Oh. So, apat ka components, ha? Four major components. Now, siling diri sa first siling ni Congressman Albie directing the Committee on Visayas Development. Oh. Andaw ginsugo niya bala na may siyempre congressman, no? So may Committee on Visayas Development, no? Nga dapat lang tawon ini nga problema kag madeterminar, kag mabalaan kung ano ang nagkalatabo nga nagaamuni. Okay? Kay this is a congressional oversight, no? Nga pwede maglantaw, mga bayan. This is a congressional oversight. This is a legislative committee, no? Nga pwede maglantaw. Okay? Kag ang jurisdiction actually is it concerns the matters on economic, social, political, kag mga cultural development sa diri sa Visayas, mga bayan. No? Kag importante ini kay ining nagkalatabo sa aton, hindi lang ni kay basta-basta energy issue, kundi regional development issue ini, mga bayan. Imagine, hindi lang ni kay sa Negros, sa Cebu, amuman. Ha? Kay kung wala kita reliable electricity, wala kita reliable nga kurinti, mga bayan, damo gid apektado aton nga mga factory, aton nga mga negosyo, mga ospital, mga eskwelahan, mga telecommunications, ha? Ang cold storage naton, food processing naton, ha? Water system, no? Ang mga investor hindi na magsulod sa aton kahit kanto kami da, sige mo da brown out. Nandigusyo kami da, maguba lang amon ng aircon. Kasi sige brown out. Oh. Dason mga panimalay, oh, amo gining pinakaluoy ng mga panimalay, no? Wala na sila mahimo kundi magreklamo na lang gid. Wala kita mahimo kundi magreklamo na lang gid. Na ano na tabo sa amon nga bill nga nagamuni. Oh. So, ta? This is a really big problem, binan. So, anong imo nila? They will conduct an inquiry, no? They will conduct an inquiry kag diri ni mahimo mas interesado ang tanan, mga binan. Ha? An inquiry but silingon nga ang Kongreso gusto imbestigaran ang sitwasyon, rather than simply ma-demand sila that we want more power. Gusto nila lantawon, investigate. Okay? Kag pwede na ipatawag sa committee ang mga relevant government agencies, kag ang mga industry players, agad nga i-explain nila katagsa ka mga kulingon. No? So, dapat makapasain nga resolusyon, mga biyanan. No? So ang potential nga ma-involve sa sining inquiry in aid of legislation siguro ara da ang DOE, ara da ang NGCP, okay, ang NGCP ni pirmi naga hatag sa aton sing alert, ang ERC, ang Energy Regulatory Commission, posible ang IEMOP, Independent Electricity Market Operator of the Philippines, ang National Power Corporation where applicable power generators,

purpose of a congressional inquiry, ha, sa sining klaseng nga style, ha, is to help the Congress determine kung whether ang mga existing mga laye are inadequate, o no, masiling ka inadequate, no? Hindi bala sapat balahaw, ha? Kagkun whether ang mga bagong mga laye or bagong mga amendments kinahanglan. So, again, ha, it's in the law. Ha? So, lantaw nila kung may mga problema, somewhere in between, oh, somewhere down the road. Kung may problema, somewhere down the road. So, imuha nila action sa Kongreso. So, i-adjust nila ang mga laye or may kinanglan. So, this is in aid of legislation, mga biyanan. So, in other words, investigation, findings, doon may legislative action. May mga kinanglan silang adjuston sa itong laye. So, amin yung mga biyanan ang pwede himuon in aid of legislation. For example, ang Kongreso, madiskobrehan nila nga ang existing rules nagapasugot sa mga power generators nga magpabilin nga unavailable. Example, ha? Kay amunang kaklatabo, subong eh. Kay damo ko ng mga unavailable ng mga power generators. So, what if ang existing makita nila, ma-found out nila, ang amunang kabangdanan kay kadamo sa mga power generators nga unavailable for too long without sufficient consequences. So, anong imuon sa Congress kung amunang ilang ma-found out, ma-makita? So, the Congress could consider legislation nga mapabaskog kag mapasaka kung mapataas ang accountability. Nga kung basi, kung kung magpabilin ka mong unavailable for 2 months, may penalty ka mong baydan. O mapabilin ka mong unavailable for 1 month, may baydan ka mo. Penalty. Kaya kinanglan magana ka mo tanan, kaya ginabaydan ka mo tanan eh. O, di ba? Kag ini nga penalty di ini masulod ng kwarta nga ini dini ibutang. So in aid of legislation, so pwede nila i-amendahan ang mga rules naton, or ang laye naton, so on and so forth, and many more. So isa-isa hon to panikaron, balikan ta ni si kanong bahin sa aton nga tiyong publiko ni malakati magaling ka pabalik pang oras na Pilipinas.

0: Latinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagabalik ang oras na, Pilipinas. Daw inspire na nga mo nga kagawad naman rin. Si kagawad joke kay daw kanami isang iya nga yuhom subungaga. May nabay ang natabo sa yaguro kagabi AI. Kung gusto nyo kung ano ang natabo sa iya, chatan nyo lang sa... Patuloy na. Ang natabo sa iyo kagawad Joe Hao. Siya na inyo magkutun ah. Pero kanami isang yuhom nyo daw galakat sa ang iya nga til daw wala gasan niya sa duta. Daw galupad mga kabiyaran. Basta in love ka pala. Amo pala mong basta panugod pa lang. No? Panugod pa lang. Pero kung ara ka na sa sulod siyang ano, gusto mo na daw maglumbayag pagwa. So, anyway, balikan nato nga topic ko mga kabiyanan. In aid of legislation mga kabiyanan. Okay? So, the investigation is supposed to produce something nga ang Kongreso nato sa Pungsod Pilipinas that they can legislate on. May malantaw sila, mahimo sila sa aton ng mga lay. Sila ni nag-design sa aton lay eh. The Congress, the Senate, So, Congress, kung sila ka Congress mga kabiyanan, hindi lang ni ang House of Representatives ha, pati ni ang Senate mga kabiyanan, the lower and the upper house. The House of Representatives kag ang Senado naton. Sa House of Representatives, damo na sila to mga kabiyanan, ha? Ginatos na sila, ha? Ginatos na sila mga kabiyanan, ha? Kag ang ang aton nga Senado jutay lang na ya. Ha? So, kung siling ka House of Representatives sa Pilipinas, the 20th Congress mga kabiyanan, may ara 318 members. 318 members ang mga district representative 254, party list representative 64. Pero ang tong kay si Barsagan no, wala pa na isla no. Wala pa na isla. Si Mamaya nagbulos. Amo mangyapon na. Namin ito sa lagaw-lagaw niya eh. So, in aid of legislation, kay man, the problem is the continuing and the worsening power outages, mga biyanan. Okay? Now, if you notice the wording, yung gamit ni Kong Albi sa iyang resolution nga ginfile, hindi sa occasional power outages ang ginbutang niya, but continuing and worsening power outages. Ha? Both silingon mga biyanan, may ara systemic kay mag-ara persistent ng problema. Ha? This is not just a one isolated incident mga biyanan. Kag it matters a lot tungod kay ang aton yung House of Representatives may mga pipila na ka mga resolutions, ha? Nga ginpasaka bangod sang problema sang Visayas electricity mga biyanan. For example, ang House Resolution 1114 tatlo ka one nga ginfile ni Madam Janice, Digamo sa Oriental ni mga biyanan, ha? Specifically nag-identify sang repeated yellow alerts, repeated red alerts, continued manual load dropping, unavailable power plants, derated generating capacity, So, it is currently pending, mga biyanan, sa House Committee on Energy. So, dapat aksyonan nini kay puro pending, may resolusyon tuon nga ginfile. Anong mahimo kon pending? Di kundi, pending sila, kitaya, pildi. Pending dito, perde kita. Dapat kinatagaan in isang... urgency pala mga biyanan. Kay kabudlay isang sitwasyon natin sa Visayas, no? Kaluluoy lang gid, especially ang mga nag-obra natin, ang nag-work from home, Nag-work from home gani para hindi ma-stress. Na-stress na noon kay ang brown out kada adlaw. Wala fatawan. May ara man, House Resolution number 1031. Specifically, nag-address ang May 2026 manual load dropping kag red kag yellow alerts sa Luzon kag sa Visayas grid. So again, May 2026 nga resolution gani ha? Ano na subong? September na subong? So pila na kabulan? But ako saan open ni masapak ini ang mga resolution mga kabiyanan. Suno pag-insang ginhambal, it is to seek accountability. Now, ang pamangkot mga kabiyanan, ano ni ang mahimo sini nga mga resolusyon? Number one, matagaan balaayhan, sulbad ang atong problema sa brownout agad-agad. The short answer is no. Mga resolusyon lang to eh, but hindi siya masulbad agad-agad. Okay? Number one, it can force the issue into a congressional forum. Masturyahan nila, the committee can bring the problem into a formal legislative proceeding, so on and so forth. And then, they can demand explanation. Mag-explain ang mga industry participants kung nga may outages, nga may mga planta nga hindi available. May mga transmission constraints, so on and so forth. They can gather documents and data. They can identify institutional failures. Pero, ang hindi nila mahimo, ang resolution, hindi ni sabi lagi, resolution ni siya. So, resolution, hindi ni siya lagi. Hindi ni siya makapoobra automatically siyang power plant. Hindi ni siya makapakonstruct siyang transmission line. Hindi makapanubo siyang balayran sa kurente. Hindi ni siya makaforce ang NGCP. Nga immediately kayuhon ang tanan. Hindi ni siya maka-automatically punish sa isa ka power generator nga wala nag-perform. Hindi ni siya maka-automatically kakas sa mga opisyalis nga nagapungko kay inutil ang ilang obra. That's an English word, mga binan. English word na. Search niyo wala ang word nga, medyo segue. Ang word nga, inutile. Useless. So, English word. French, I mean. Marap mo na sa French. So, hindi nila makakas ang mga kung sinundang opisyalis. Hindi makagarantiya nga maguntat ng brownout. So, amo ning hindi mahimo kay resolution ini mga biyanan. So, this is the limitation. So, ang resolution, it will create investigative and legislative pathway. Pero pamangkot, ano ka lawig? San uni masapakan? I don't know. May resolution ka lang. Ara na ka file ang imo resolution. Pero pareho sa iban nga mga resolution, nga iban halin pa sang Mayo, pending. Pending. Ate, anong metabo? Aguantahon ta. Kay antuson naton di. Aguantahon nyo da. Kay antuson na mundi. Kabudlan yung biyana, no? But we pray nga ma-actionan ini. Kay para sa dasun naman ng mga henerasyon. Para naman sa dasun naman ng mga tinuig. This is not the last. This is not the last nga matabo ini sa pungsod Pilipinas. So kung masapakal man ni after many months, siguro a year or so, I don't know. Kabay nga maobrahan nila sing legislation regarding sa sining nga mga kaso kag malantaw nila, maamindan, ma-check nila ang mga existing rules kung ano ang pwede nila kayuhon. This is a good resolution, but the problem is kadamo sang ginaobra sang kongreso naton. May impeachment pangadaan. Ayon sa katusan. Daw ang kanta kablahaw, walang tigil ang ulan at nasaan ka araw. Walang tigil ang obra nila. Wala na sa pakan ng resolution. Wala na kita oras. Tsakpun nga kantahan ay kagisuryanay. Salamat din anay sa aton nga pag-ilistoryanay sa siningaga. Kagantista manamilit. Mga mayot anay. May namang langit noon. Diyos sa mga blahan. Nagrayo ng kapasalamat kami ginawa sa siningaga. Andlaw sa siningaga. And Lord, inadala naman ginawa sa iyo matiilan. Iniginawa ng mga resolusyon nga ara sa kongreso sa buong Ginoo, tabangi, kagbuligi kami Ginoo, hindi nga mga bagay masapakan ini Ginoo, good nga matagaan Ginoo sing pagsapak ini nga problema namon sa mga electricity supply diri Ginoo sa Visayas. Lord, we pray for our leaders, we pray for our Congress Ginoo, nga matagaan ini solusyon ini nga mga bagay, a good Ginoo nga ti hindi man masyado mapigtuhan ang tagsa naman ng mga kabuhi Ginoo. Mga negosyo, mga pringitanan, and a lot more. Lord, we praise you sining adlaw, to ito yung mo man kami, kabay Ginoo yung ginmadayo sa tagsa naman ng mga kabuhi. Tanang ginampun na pasalamatan, in Jesus' name. Amen. Maambyan na nandito sa atong studio, kaupod na ito ng atong partner, si partner Julie Panes sa atong controls, si partner Joe Ridulia sa atong live stream. And once again, iniyang inyo ambyan sa kangin ang Jigs Niliang Rizling. Life is short and simple, don't make it complicated. Iniyang oras na Pilipinas, there is a 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli, see you tomorrow, God bless, and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: In a world full of noise, there is news that rings true. Promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. Two shortwave transmitting sites in Iba and Bukawi bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages.
1: In everyday theology and Christian living commentary, in public service and first response programs.
2: Sambayanan. Ako po si Wilma Tiangco, dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!
4: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW.
5: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
6: Pinagpalang araw ng Martes, mga kaagapay. Ngayon po ay September 8, 2026. Nagmamagandang araw po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa, nag-aanyaya po kami, samahan kami sa paglilingkod para sa ating overseas Filipino workers kasama ang kanilang mga pamilya. At naway na sa mabuti po kayong kalagayan sa araw na ito, bagamat ang ibang lugar ay nagsuspindi, walang mga pasok, especially yung mga lugar, Metro Manila at iba pang lugar. Kaya pero alamin niyo po sa inyong LGU ho, kung paano yun ipapatupad. Pastor Joe Biasong po, magandang araw. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat sa opportunity na makapaglingkod sa ating mga overseas Filipino workers. Kasama na po natin si Pastor Rene Bunsoy. Magandang araw, Pastor Rene.
7: Magandang araw, partner. Magandang araw po, mga kaagapay. Ito ang programang Servisyong OFW, Sagot Kita. Sumasagot po kami sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala sa amin patungkol sa concerns nyo po sa inyo pong overseas work. Kaya po, tutok na po kayo. 1 hour po ito. At baka yung inyo pong question ay masagot na namin ngayong araw na ito. At dalangin namin na kayo po ay safe kahit ngayon ay mga maraming lugar ang paulan-ulan pa rin at may mga pagbabadya ng pagbaha. Kaya ingat po tayo, huwag po tayo basta lulusong sa baha, lalong-lalo na merong threat na magkaroon po tayo ng leptospirosis. Huwag po tayong basta kumbaga lumakad sa baha. Ano po, partner?
6: Yeah. Huwag daw tayo magtampisaw yan sa baha dahil talaga naman ang naitatala ngayong partner sa lugar diyan sa mga ospital natin, napakadaming kaso ng leptospirosis, ano. Mayroon mga ano, partner, yung isang natulungan natin si Joseph, naalala mo, sa San Mateo, ngayon nasa Pampanga na. Hanggang ngayon, lubog, hanggang kalahating nasa pusod yung tubig. Simula pa noon, ha? Hindi bumababa. Maging yung isang kapatiran si Juliet ng Philippine Mission Association, volunteer, hanggang ngayon yung bahay nila hanggang baywang pa rin. Kaya imagine po, partner, yung hirap ng dinadanas nila. Talagang hindi normal, hindi makapagtrabaho, kailangan magbangka. Dapat pala sa mga lugar na yan, ano, ay bangka na ang bibili, hindi na sasakyan. Talagang hindi madali, hindi normal na buhay. Anyway, magpapatuloy po tayo sa pamamagitan ng pagbasa at konting pagpapaliwanag tungkol sa salita ng Diyos bilang ating gabay sa araw na ito. Itong talatang ito, lagi niyong nababasa, lagi niyong nameditate. Magandang pag-usapan natin at the same time ay ating bulay-bulayin muli mula sa Philippians chapter 4, mula po sa Amplified Bible na nakalagay po, do not be anxious and worried about anything, but in everything or every circumstances and situation, by prayer and petition with thanksgiving, continue to make your specific request known to God. And verse 7 says, and the peace of God, that peace which reassures your heart, or the heart, that peace which transcends all understanding, that peace which stand guard over your heart and your minds in Christ Jesus. Ayan. Mga kapatid, ang hanap talaga ng tao ngayon, kaya nga mas sikat ho ang mga lugar na pasyalan, mga out of town para makapagpahinga sa kapaguran, sa stress na dinadanas ng tao, lalo na sa mga may kakayanan, mag out of town, ano ho. At talagang gumagastos, maring airfare, ticket, at hotel, just to find peace, temporary peace, at least ilang araw na naandoon, panatag, payapa sila. Wala hong masama, mga kababayan, sa pagpapahinga, since ang ating katawan ay templo ng Panginoon, kailangan pagpahingahin. Pero ang kondisyon ng puso at isip ay hindi ho pag-aalala ay hindi ho na papalitan ng kapayapaan na permanente dahil tayo'y nag-out of town o kumain sa magagandang lugar na kung saan ay parang sa tingin natin nagkakaroon tayo ng pansamantalang kapayapaan, which is true naman, pansamantala. Pero alam niyo, ang tunay na nag-assure ng ating kapayapaan, ang sabi rito ay pagkilala. Nakalagay dito, do not be anxious. The word do not be anxious is a command, mga kababayan, by Paul. Tinuturo ito na huwag kayong, sa banal na kasulatan, hindi siya sinasuggest, hindi siya option, kundi huwag. Ibig sabihin, pag nilabag mo ito, ito'y kasalanan. Kasalanan niya, sapagkat sinasabi, huwag mag-alala. Habang tayo nag-aalala, nagkakasala ka sa Panginoon. Bakit? Alam mo na dapat hindi nag-aalala dahil kasama mo siya. So, para bang sinasabing parang wala akong kasama, kaya nag-worry ako, kaya nag-aalala ako kasi parang wala akong kasama. Mga kapatid, ang Diyos para sa akin personal, nakakainsulto yan sa Panginoon. Nakakainsulto na kasama mo siya, pero you act like walang kasama. Di ho ba ang sakit ho nun, mga kababay, sa tao lang eh. Dalawa kayong naglalakad, dumating yung kaibigan mo, nakipag-usap ka, hindi mo man lang inintroduce yung kasama mo. It is an insult sa friendship pa lang yan. How much more ang Diyos? Kaya para di tayo nag-aalala, una, makita natin that God is with us kahit anong pinagdadaanan, hindi lang sa magandang sitwasyon, hindi lang sa magandang pagkakataon, kundi kahit anong kalagayan, kasama natin ng Diyos. Number one, assurance na God is with us. Number two, kung kasama mo siya, di ka na dapat nagwo-worry, pero may kailangan kang gawin. Ang sabi roon, but in everything, by prayer. Yes, God is with us. Pero kailangan mong kausapin, Lord, hindi ako mag-aalala by prayer, hindi ako magbabalisa dahil kasama kita. Yun ang nakalagay kay Apostle Anne sa sinasabi ng salita ng Diyos. Prayer and petition with thanksgiving. Isama mo na, mga kapatid. Bukod sa nananalangin kayo, nagpapasalamat din kayo. Kasi marami tayong panalangin, bihira ang pagpapasalamat. Mas madaming hingi kaysa appreciation, kaysa pagpapasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, at ang sabi ng Panginoon dito, sabi ni Apostle Paul, and the peace of God, may available na peace of God. Because you have relationship with Jesus, Of course, the result of that is the peace of God. Kaya nga, peace of God, eh, hindi peace from vacation, kundi peace of God. Sabi nandiyan sa Banal na Kasulatan, ibibigay ko sa iyo ang kapayapaan na hindi galing sa sanglibutan, kundi peace of God that passeth all understanding. Pumapasok po yan sa ating kaisipan, sa ating puso, at ang ating puso pinapayagan ng Panginoon na maging panatag dahil kasama mo siya, nanalangin ka, at nagpasalamat ka. A short reminder sa salita ng Panginoon, huwag tayong mabalisa kahit anong paman. Kasama natin ng Diyos, you have prayer and you have thanksgiving sa atin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang kapayapaan available sa lahat na may kaugnayan sa iyo, sa lahat ng nananalangin sa iyo, sa lahat ng nagpapasalamat sa iyo. Pangunahan niyo po ang mga kapatid na nakakaranas, mga kaibigang nanonood na nakakaranas ng kaguluhan ng isip. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
7: At amen.
6: Amen. Okay, partner, magandang araw uli sa iyo at sa lahat ng ating nanonood. Ngayon po ulitin ko, Martes, September 8. At kayo'y nanonood sa servisyong OFW. Kung meron po kayong mga katanungan, please share nyo lang po. Baka yun ang katanungan yung masagot. Partner, babati muna tayo. Ikaw na ang magsimulang magbati.
7: Abay, siyempre, babatiin natin yung mga may birthday dito. Ngayong araw na ito, na September 8. At alam mo ba kung sino babatiin ko? Binabati po natin.
6: Sino ba yan?
7: Si Pastor ni Kuya Kaloy Cao Jr.
6: Wow.
7: Nagsiselebrate ng birthday niya ngayon. Pastor ni, happy birthday po.
6: Happy birthday, Attorney Cao. Ba't hindi nag-ano sa pop up sa, di ba minsan lumalabas sa Facebook yan, yung my birthday? Parang,
7: yes, sa akin lumabas yan dito.
6: Hindi lumabas dito, kaya hindi ako aware. Anyway, happy birthday po, Attorney Cao, at magpalakas po kayo, at excited to see you soon dito sa programang servisyong OFW.
7: Ayan. At patuloy lang tayo, no? Mabati na tayo sa mga nakikinig at nanonood na, whether kayo ay sa PM Radio, no? Sa PM Radio po, kanina in-announce na mas madali nang kumuha ng PM Radio ngayon. Sa PCBS, pwede ho kayong kumuha.
6: Exacto yan, sa Pasko, partner, yung gift, pag Pasko, o kahit hindi Pasko, pwedeng ibigay yan.
7: Tama. O si Rado Austria, nanonood na rin siya. Sabi niya, mapagpalang morning po sa ating lahat. Si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning po, Pastor Joe. Pastor Rene, nakikinig na po sa radio. Ay, si April Niel Del Yoro, si Epifanio Salvador, good morning, share na po while listening on PM Radio.
6: Ayan. Nakita ko rin, parte, aking may bahay nanonood. Kasama natin ngayon, Banji Biasong. Tayo, mga panabati mo, maraming salamat po. At please like and share po. Ako ngayon, isi-share ko ang broadcast para mas maraming makapanood. Ayan. Okay, partner. Siyempre, ngayong araw na ito ay may mga sasagutin tayong katanungan. At siyempre, ikaw na ang babasa at pagtulungan natin.
7: Okay.
6: Sasagutan.
7: Okay, ito naman ay galing sa isang OFW na nasa bansang Saudi Arabia, sa Riyadh. Sir, ito ang kanyang mensahe. Sir, tulungan niyo po ako. Sir, gusto kong makaalis dito sa amo ko po. Both agency po, alam na nila ang reklamo ko. Kaso, hirap umasa sa agency po. Alam ko po na may mali ako. Kasi sabi niya, alam ko pong may mali ako kasi po naka-advance po kasi ako dito, sir, 2 months po. Kaso po, suko na po ako talaga dito. Sir, hindi sana naka-advance ako, sir. Basta na lang ako aalis, sir. Lahat po, emotional, mental, pagod, sir. Kasi ginawa mo na lahat, mali pa rin. Dito. Di pa sapat kay madam, tapos sabihin hindi ko nilinis at kulang sa kain, sir. Kasi pinapamukha pa sa akin ni amo na sila nga ay isang Indomie lang tanghalian, okay na sila. Okay. So, yan ang ating
6: partner,
7: case
6: may
7: ngayon.
6: Pangalan partner. Yan, pwede naman sabihin, may pangalan yan sa babae na pinadala ko sa
7: ah, okay. So, nagpakilala siya. Ako po si Aisa Obial, nasa bansang Saudi Arabia, Riyadh, sir.
6: Yan, si Aisa Obial. Ano? Kalimitan to partner, eh, natatanggap natin ito mula sa mismong OFW, sometimes pamilya ng OFW. Mm-hmm. At ang reklamo, ito nga, no, yung unang nating tingnan, no, yung kanyang nauna kasing isinaysay niya, yung nag-advance siya, no, partner ng sweldo. Mm-hmm. Medyo mabait yung amo niya na pinayagan siyang mag-advance. No? Kasi bihira yan, partner, eh, di ba? Na magpapa-advance.
7: Dalawang buwan yata.
6: Dalawang buwan in advance. Siguro may pangangailangan. At naintindihan ng employer yung kanyang sitwasyon. So, dahil naintindihan siya, kaya pinag-advance siya. So, that's one. Pero ako, partner, dapat hindi natin ginagawa yan sa ating employer, no? Kasi,
7: oo.
6: Kasi, dalawa.
7: Pag, bumali, partner.
6: Bumali. Sanay tayo, partner, sa ating bansala. Sa ibang bansa, partner, walang ganyang, ano, walang ganyang
7: kultura, nga.
6: No? Yung kulturang nabali dahil sa pangangailangan. Maring legit yung kanyang reason, pero sa kultura ng mga ibang bansa, hindi po yan kultura nilang nagpapabali. Di ba? So, mukhang nadala ni kabayan, partner, yung ugaling yon, yung practice. Okay, pangalawa, ang problema niya ngayon, by the way, yung word, yung pagbali pa lang, wag nating practicein yan kung may mga nanonood ngayon, nakikinig na mga. Mm-hmm. Dahil una, pinagmumulan niya, partner, hindi pagkakaunawaan. Kasi nasa thinking, sa dami ng atin nakakausap ng ganyan, simula daw nung bumalis sila, partner, naging masungit na yung employer. That's one. So, naging mainit na ulo sa kanila, tapos ipinipressure sila magtrabaho ng gusto. Dahil nga, nagbalik ka. Diba? Para bang meron na silang reason para i-pressure kang mag-double time ka kasi meron kang inutang. Eh, alam naman natin yon, partner, sa atin parang, kung tutusin, parang ganun din. O, hindi ka pwedeng basta-basta umalis kasi may iniwang kang utang. Diba? So, pangalawa, nagagamit nila yan para pag-isipan ka ng hindi maayos, hindi tama, no? Sa mga nakakausap natin, may mga naganyan tayo. Then, after that partner, tinerminate sila. Pinaalis. Pinaalis na. Kasi parang tinitest, lalo na kung bago pa lang sila sa trabaho na. Sa trabaho. At yun ay ituturing nilang hindi maganda sa kanila.
7: Partner, makasingit lang ako, partner. Kahit naman dito, kung ikaw ay bagong empleyado o bagong worker, expect mo na susubukin ka talaga.
6: Yes. Oh.
7: Meron nga tayong probationary period.
6: Yung 3 months. 6 months.
7: Hindi, sa atin 6 months.
6: Oh, yeah. Oh. Sa labor kasi 5 months lang. Eh. Pwede ka nang...
7: Ibig sabihin, yung panahong yun, doon talaga susubukin kung yung kakayahan mo. Testingin ka talaga. Hindi ko maalam kung bakit, hindi ko alam, dapat kasama ito
6: sa orientation.
7: Sa orientation. Huwag naman ko kayong basta kakalas sa usapan na hindi man lang ano eh, hindi man lang uminit, ika nga yung
6: pagkakaot. Yung bali, wala yan sa contract, di ba? Yung pagbali, wala sa contract, yung advance. Sometimes, yung relationship, pumapasok kapag ganyan. Pero, partner, share ko lang, sa tagal ko sa GFM, hindi ako bumali, hindi ako nakabali. Dahil mahihiya ka, di ba? For 5 years and 3 months ako dyan sa GFM. Mm-hmm. Kahit may kakapusan, partner, di ba? Kahit tayo, pastor, may kakapusan, pero hindi sa punto na kailangan mong mangutang sa tanggapan para sa pangangailangan. Hanapan mo sa iba, partner, dahil nakakahiya, bukod sa nakakahiya, hindi maganda na practice para sa kinakapos at ang puntahan. Halimbawa, pupunta ka kay Pastor Rene na COO ng GFM at si Pastor Rene, pwede bang mangutang? So anong iisipin kaya, di ba, ng Pastor Rene kung siya ang magpapasya sa pag-utang mo? Kumbaga, applying that sa Pilipinas maging sa iba, mas lalong hindi tanggap, partner. Mas lalong hindi tanggap na mangyari. Okay, so okay na siguro. Pangalawa, siya raw ay indomie lang ang kinakain at pinamumukha pa, partner. Hindi ko alam kung anong kahulugan. Baka yun lang din ang kinakain ng mga employer para ipamukha sa kanya.
7: Yun ang sabi nga dito, na indomie lang daw ang tanghalian ng kanyang employer. So pinapamukha sa kanya.
6: So ang ibig sabihin nun ay magtiis ka kung paano kami nagtitiis, o ito lang ang pagkain namin, dapat ganyan ka. So papasok dito, partner, yung differences, cultural differences, yung eating habit, o yung paraan o uri ng pagkain. Kaya pag OFW tayo, nako mga kababayan, humanda ka na tinapay lang talaga, at yun ay pagkain sa kanila, at hindi pwede tayo talagang maghanap ng pagkain maliban na intindihan ka ng employer na kanin ang kinakain, may ulam, pero diyan papasok.
7: Mag-a-adjust ka talaga, partner.
6: Mag-a-adjust. That's the word. Mag-a-adjust ka, lalo Middle East. Kaya mahalaga, partner, yung advanced na pag-aaral tungkol sa pagkain, anong kinakain, paano sila natutulog, anong oras ang tulog. Kasi may mga adjustment talaga, kaya mag-abroad ay hindi talaga biro. Partner.
7: Partner, dahil ito ay Saudi Arabia, alam nyo, ang sleeping habits ng mga taga Saudi Arabia ay talagang tanghali yan kung gumising. No? At gabi na, o madaling araw na makumatulog. Kaya talaga ang pattern ng eating diyan, ang pinakaunang meal niya,
6: yung breakfast, is, partner.
7: Yung breakfast, walang breakfast.
6: Ah, wala.
7: Late lunch yan, partner.
6: Late lunch. Anong oras ng lunch yan? Mga alas 2.
7: Mga alas 2.
6: Alas 3.
7: Oo. Ngayon, ang sunod na kain niyan ay ano na, yun, gabing-gabi na.
6: Oo.
7: Kasi nga, may habit sila na gano'n. So, syempre, ikaw na katulong, dahil katulong ka, they expect you to do the same.
6: Tama.
7: Kaya nga, kasama yan dapat sa orientation. Kaya nyo ba talaga na mag-domestic dito sa Saudi Arabia? Kasi talagang liba na lang kung kayo ay magluluto ng inyo.
6: Okay.
7: Okay, so at meron namang ano yan eh. Dapat nga yan, kasama yan sa mga tinatanong eh. Do you allow us to cook, for us to cook our own food? Will you give us the budget, ika nga.
6: Nako eh, pag tinanong mo yan, partner, parang una hindi niya itatanong yan ng mga baguha.
7: Yes, hindi yan. Diba? Yeah. Hindi magtatanong eh. Hindi talaga magtatanong. Ang problema nga, pagka hindi ka na nga magtatanong, tapos maghihintay ka na nga lang, talagang nga.
6: Oo, na mag-expect ka na naunawaan ka, naihintihin ka, mukhang hindi po nangyayari po yun. Particularly, hindi sa lahat ng bansa. Particularly Saudi Arabia, na naintindihan ka, na kumakain ka 3 beses isang araw, na natutulog tayo ng alas 9 ng umaga at gigising ng alas 7 ng umaga. Nako, opposite po yan sa practice ng Saudi Arabia. Magkaiba po, bukod sa oras ay magkaiba yung mga practices. So ang payo natin, partner, dyan ay kung talagang kasi ang tanong niya gusto ko na pong umuwi, pero nagtitimbang-timbang pa si kabayan dahil nga may utang siyang sa kanyang employer. Pero mukhang mas matimbang na, partner, yung pag-uwi base doon sa request niya. Sa ngayon, ang hirap base sa aking assessment diyan, Partner, parang ang hirap mag-terminate ng kontrata diyan na kung siya magpuputol ng kontrata dahil sa Indomie lang yung pagkain, hindi na bang kaya ay dahil sa hindi niya nakaya ang trabaho. Malamang ito, partner, eh, first time, ano, hindi na nabanggit ng
7: baka nga, o nga, hindi kasi nabanggit eh.
6: Maring first timer. At kagaya namin sinasabi ni Pastor Rene, kailangan talaga mag-ready kayo. Kasi kuminsan sa PIDOS, hindi pinag-uusapan na partner yung ano eh, yung inaano dyan, yung banko, paano mag-remit, paano makisama lang, paano magluto. Pero yung character, dapat talaga GFM will enter into a PIDOS, ano, no? Yung ministry na makapag-PIDOS on the character side ng OFW. Kasi yun ang strength ng GFM eh, yung character building, paano maging matatag, paano maging mapagtiis. Kasi kahit sabihin mong yung pagtitiis parang hindi na, nakikitang importante, pero pag naroon na partner eh, talagang anong masasabi mo diyan, partner?
7: Well, in terms of character dito nga actually pagka sa PIDOS dito sa DMW binibigyan tayo ng 15 minutes to discuss yung sa dapat na maging attitude ng ating mga OFWs kung sila ay na doon sa papunta na doon sa bansa kung saan sila magtatrabaho.
6: Oh.
7: Kasi nga aming sineshare nga yung four aspirational values eh ng GFM, yung pamilyang buo, maayos na pamumuhay, kapakipakinabang sa ating bansa at sa bansang pinaglilingkuran, at higit sa lahat yung malalim na pananampalataya. Just four aspirational values na kapag ka naintindihan ng ating mga kababayan, makakaano sila eh. Magandang giya siya na kumbaga masunod mo o hindi ka gagawa talaga ng bagay na ikaw na rin ang kumbaga ang magsisisi sa huli. Eh katulad nito kung sana naintindihan niya mental emotional stress kasama po yan eh diyan sa anong yan eh, it's the way you will handle it, no? Yung ipapamukha sa iyo kung marunong ho tayong makipag-usap, no? Matutulungan ho natin yung sarili natin na maialis tayo sa sitwasyon na maaring temporary pa lang naman. Kaya hindi ko alam, again, I don't want to judge itong ating si Aisa ay kung sana ay nabigyan mo pa kami ng iba pang detalye dito sa iyong sitwasyon ay napaigi pa sana ang iyong kalagayan, partner.
6: Pero maganda yung sinabi mo na bago tayo mag-station break yung malalim sa pananampalataya, kasi bahagi noon sa malalim na pananampalataya ay yung pag-intindi na mayroon tayong bunga ng Espiritu Santo, di ba? Pag-ibig, pagtitiis, pagtsatsaga. Ako, di ba? Yung long suffering, hindi lang suffering, kundi long
7: suffering.
6: Di ba? Long suffering, di ba? At higit sa lahat yung pag-ibig. I think ito nga, yung I believe that this is important sa PIDOS, yung values, character na dapat ng sa isang trabahador. Dahil kahit anumang sabihin, may pananampalataya ang bawat umaalis, partner, anuman ang kanyang reliyon, Muslim man siya, Katoliko man siya, o anuman, basta yung pananampalatayang bit-bit niya, tiyak incorporate doon, partner, yung karakter ng isang tao na magtatrabaho sa ibang bansa. Kasi kahit dito sa Pilipinas, yung character matters, partner. Character matters. Kahit local employment yan. Di ba na andyan din? Ina-apply mo pagmamahal, pagtitiis, pagtsatsaga. Kasi nagpasya kayo na magtrabaho dyan. Maliban na lang siyempre yung abuse ng na pinagtatrabaho ka na more than what is expected. Di na ba kaya sinasaktan ka, pinapahirapan ka? That's beside the point. Pero ang importante dyan ay itong karakter na bit-bit nyo, dala-dala nyo pagpunta sa ibang bansa. Yun, maraming salamat, partner. At mag-station yes. break lang tayo, mga kababayan, at babalik po kami. Dahil meron pa akong katanungan, partner, may tanong ha, may nagbigay ng katanungan sa ating mismong FB Live at sasagutin din natin siguro yan. Okay, sure. So babalik po kami, dyan lang po kayo, huwag kayong alis.
3: Servisyong OFW.
8: Hindi lang trabaho ang pinag-uusapan sa Pax Silica. May mga grupo rin nagtatanong kung magiging sapat ba ang benepisyo nito para sa mga Pilipino o kung magiging sentro lamang tayo ng paggawa habang ang mas malalaking kita at teknolohiya ay mapupunta sa ibang bansa. May mga environmental advocates na nananawagan para sa proteksyon ng ating kabundukan, watershed at mga komunidad kung lalawak ang pagmimina. Kaya para sa marami, mahalagang maging bukas, malinaw at masusing mapag-aralan ang bawat hakbang ng proyektong ito.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
9: Bakit hindi madali ang mawalay sa pamilya? Bakit homesickness ang number one na hamon ng maraming kababayan nating OFW?
10: Bakit masakit sa damdamin na wala ka sa mahalagang okasyon sa buhay ng iyong pamilya? Birthday man yan o anniversary, graduation o kasalan.
9: At lalong makirot sa puso pag may malumhang sakit sa naiwanan mong pamilya.
10: Ang simpleng sagot, sapagkat ang pamilya ay dinisenyo ng Diyos para maging magkasama.
9: Kung kailangan mang sa maikling panahon ay magkahiwalay ang pamilya, importanteng malinaw ang plano sa pagbabalik at sa mga goals na gustong abutin ng pamilya.
10: Dito'y hindi matatawaran ang kahalagahan ng biyaya ng Diyos para malampasan ang lungkot at mapagtagumpayan ang panghihina.
9: Ito ang sabi ni Reverend Reynaldo Sande, isang OFW at pastor sa Saudi Arabia.
11: Mahirap talaga na hindi kumakasama ang pamilya ko. Yung bawat araw ay pare-parehas na lamang. Matapos ang trabaho ay mag-isa na lang ulit sa bahay. But the fact that I survived and I keep on working abroad is really worth all the struggles. Ngayon, tapos na po sa pag-aaral ang mga anak ko at lahat ng pinangarap ko para sa pamilya ko ay naisakatuparan na.
10: Tanging biyaya ng Diyos ang lakas at kanlungan na pwedeng mapagkatiwalaan.
11: Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa lahat ng pagod at hirap ko ay lagi niya akong sinasamahan at kailanman ay hindi ako pinabayaan sa trabaho maging sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa akin.
9: Ang pamilyang Pilipino, pinagbubuklod ng Diyos habang magkalayo, magkahiwalay may nananatiling buo.
3: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
3: Himpilang
12: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
6: Nagbabalik na po ang ating programang Servisyong OFW. It's 904 na po para sumagot sa mga katanungang inyo pong pinapadala sa ati, sa amin. Yan, wala pa si Pastor Rene. Nintay-intayin lang natin sandali. Ngayong umaga, mga kababayan, ay sumasagot tayo sa mga katanungan at bibigyan po natin ng partner. Sabi ko kanina ay may katanungan. Bigyan natin ng pagkakataon ito kasi bagamat may nakalista pa tayong sasagutin, pero unahin na natin, i-prioritize na natin yung tanong ni Ma'am Anita monitor mo naman, Tejada Colon. Pasa partner, pagtulungan natin.
7: Okay, ito ang sabi niya. Ask ko lang po tungkol sa anak ko na malapit nang umalis papuntang Middle East. Nagwo-worry po ako para sa kanya about sa tirahan niya, pero ang sabi niya, kumpleto na daw doon, merong tirahan, factory worker daw po magiging work niya. Middle East factory worker. Dapat po ba mag-photocopy din sa passport o mag-photocopy din siya ng passport o ano po ba pwede niya iwanan sa family niya? First timer po siya at ngayon lang siya sasakay ng airplane. Kaya po ako nagwo-worry.
6: Mm-hmm. Okay. Mm. Partner, di ba? Nabasa mo agad nung factory worker sa Saudi, di ba? Nagpakin ka.
7: Diba? Parang hindi ako una-una, parang first time ko na dinig na merong factory worker na item. No, o baka okay. naman ano, o baka helper or ano, hindi ko sure ano kung anong ano niya, pero doon sa concern niya na first timer ito, kung ano yung dapat niyang pa-photocopy. Tama po, if photocopy yung passport, mag-photocopy din ng kontrata, no? Lahat ng any documents that may ano that may help, no, dahil yung pong kontrata doon mo malalaman kung nasaan siya pupunta, sino ang agency niya dito sa Pilipinas at doon sa Saudi Arabia. Madaling ma-contact o madaling kumbaga mapagkuhanan ng information kapag ganoon.
6: Of course,
7: tapos
6: partner.
7: Yung worry. Yeah, oo. Yeah. Yung worry niya na pagsakay ng eroplano ay minsan nga ho ay mas exciting pa sa eroplano eh kaysa sa yung land travel, no? Safe, no? Relatively very safe.
6: Walang baha, partner. Walang baha doon.
7: Walang baha, oo. Talagang makakarating ka doon sa iyong paroroonan. Kaya ito lang yung medyo question ko eh. Yung factory worker nga ba talaga?
6: Mm.
7: Pero kung ano yan, kung yan eh mag-work sa isang ano factory, eh may barracks yan. Doon yan titira sa barracks. Tapos, sa akin, huwag mo nang mag-worry. No, huwag mo nang mag-worry. Hayaan mo na natin makarating siya doon. And then, very important, ano pa yung dapat iwan? I-open na lahat ng communication. Like kung merong WhatsApp, yung Messenger. No? Hindi ko alam kung lalaki ito, babae ito, partner.
6: Hindi, walang nabanggit, partner.
7: Oo. Eh, sa akin,

0: na merong active na ano ha,
1: SIM card.
0: na SIM card, na at i-instruct sa kanyang mahal sa buhay na kapag kaya ng ginamit no na number, ibig sabihin emergency yan.
1: Okay.
0: May
1: Ah,
0: ano,
1: maganda
0: may,
1: yun, ha?
0: may ibang
1: Maganda
0: ano.
1: yun. Magandang signal yon, partner, na uy, emergency ito dahil ang usapan, kumbaga mayroong planadong
0: Yes,
1: exit.
0: may backup plan ka. Oo.
1: May backup plan. Oo. Partner, idagdag ko lang doon sa maganda yung sinabi mo, na yung backup plan. Tapos, at sinabi mo rin tungkol sa kontrata, ma'am, para hindi po kayo nagwo-worry, una, tiyakin nyo na yung kontrata, normally okay naman pag kontrata kung galing agency yan. Doon nyo rin po mababasa kung factory worker or domestic helper. Kasi
0: Correct.
1: I'm thinking, partner, kanina yung reaction mo, tama yun eh. Na ako, actually, yun agad ang pinansin ko. Wala hong factory worker sa Saudi Arabia. That's one. So, maaaring partner, baka naman hindi Saudi ang punta nitong ano. Kaya malalaman yan, Ma'am Anita, sa kontrata. Nakalagay kung saan bansa, nakalagay ang kanyang posisyon, ang trabaho at ang address nakalagay po doon. So, palagay ko okay na yun. Pangalawa, yung photocopy, okay na yun. I-photocopy nyo po, iwanan nyo sa inyo at bigay picturean bago sumakay ng, bago mag-immigration, picturean na para ipadala sa inyo. Kasi kung minsan, partner, yung kontrata, hindi hawak ni OFW. Pagdating sa immigration, sakalang binibigay. Diba? Kaya better na napicture ng OFW, hindi lang excitement na kay aalis, kundi mga preparation o mga dapat na gawin bago ma-deploy, dahil para maiwasan yung mga pwedeng mangyari. Binanggit pa niya yung first time partner, ngayon lang sasakay, don't worry po, tama sabi ni Pastor Rene, okay po yun. Pag-eroplano, safe po yan. Safe naman po yan sa biyaya ng pastor. Okay.
0: Yun.
1: Partner, meron pa ditong nagtatanong. Ano, sabi niya, gandang umaga po. Magtanong lang po sana. Papunta po ng Dubai. Pamangkin ko sa September 12. At sa grocery daw po work niya. Totoo kaya na libre pagkain? Ba, maganda sagutin to.
0: At
1: tirahan. May ganun po ba talaga? First time po ang pabangking ko sa pag-abroad. Ayan, partner, sagutin natin yan.
0: Okay. Kaya maganda na i-check mo yung standard employment contract. Dahil doon po sa kontrata, doon nakalagay talaga, nakasaad doon kung ano yung mga libre o yung mga benefits niya. Aside from the basic salary, meron niyang mga transportation allowance, no, tapos yung tirahan libre, at isasaad yan kung saan sila. Ano, libre ang pagkain at tirahan
1: at pamasahe minsan, partner.
0: At pamasahe, no, kasama po yan, naka-factor in yan dun sa ano,
1: contract,
0: dun sa kanyang kontrata, no. So kapag ka nakasulat ng ganon, at least kampante ka na, may assurance ka na talagang sasagutin lang. Ngayon, as to its truthfulness, may malalaman natin kung pagdating doon,
1: kung mangyayari,
0: talagang libre o mangyayari. Kasi usually, partner, pagdating ni OFW doon, pagdating niya doon sa kanyang pagtatrabahuhan, pipirma uli yan ng ano eh, ng contract doon. O, magsasign sila nung yung actual na contract.
1: Company na contract, partner.
0: O company contract na nakasaad doon, both in English and Arabic yan. Standard yan na pipirmahan nila.
1: Okay.
0: At doon nakasulat din kung tama ba yung kanyang sweldo, yung kanyang benefits, yung mga day off, yung transportation allowance, yung housing allowance, yung
1: overtime,
0: food allowance. Oo, so nakalagay yan dyan.
1: Okay. Partner, binanggit mo na mayroong separate contract on new, yung contract with the company. Baka po ganito ang mangyari dyan. Ano ho? At yung contract ng company, sinubmit yan, partner, yung job offer ang tawag dyan.

0: Yung offer, pina-approve yan sa Migrant Workers Office. So yung contract na yan ay mag-take effect pareho dapat doon sa Philippine contract signed by the employer at saka approved contract ng DMW. Kasi sometimes partner may discrepancy, di ba? Sasabihin na ang pinirmahan mo sa Manila ay hindi talaga ganon. Yan ay pinapirmahan lang para ma-approve at saka para makuha kayo. Pero hindi yan. Ito ang tunay na kontrata. Mali po yun. Maling-mali po yun.
1: Correct, correct.
0: Sapagkat ang standard employment contract bago i-approve ng the Migrant Workers Office sa ibang bansa, ang isang kontrata ng kumpanya na sinabmit as JO o yung kaniyang job offer ay hindi yan niya approve kung taliwas sa standard employment contract ng Pilipinas. Kaya ine-expect natin na ang nasusunod na kontrata hindi po yung pinapirmahan sa iyo ng kumpanya pagdating, kundi yung standard employment contract na approved by DMW, yan ho ang kasi may mga kaso tayong ganyang partner na iba ang company na iba ang contract ng kumpanya kaysa doon sa binirmahang una. Kaya nagugulat ang OFW, bakit ganito, ba't ang liit kaysa doon sa akin pinirmahang, kaya nagkakaroon ng problema. Yan po yung reminder lang sa atin. So grocery, okay yan partner, kasi sa Dubai talaga may grocery partner yung mga ano diyan, mga kontrata. Pero yun nga, nakalagay dapat sa kontrata na sa grocery ka magtatrabaho para tiyak na, kasi ang tanong duda niya partner, nag-iisip siya, ganun po ba talaga? Ayan, sa grocery daw po, totoo kaya? Ayan, nagdududa siya kung libre nga o hindi. Nasa kontrata, sabi ni Pastor Rene, nasa kontrata po yon, at makikita niyo kung, ngayon kung hindi stipulated sa contract, ay huwag mag-expect, partner, no? Kung hindi nakalagay sa kontrata, huwag pong mag-expect na libre, na maaring sinabi lang ng agency sa Pilipinas na hindi, pagdating mo doon, libre lahat. Pero sa kontrata, mababalidate mo kung totoo, kasi hindi sila pwede magsinungaling at hindi nila pwedeng ilagay na alam nilang hindi. Alam nilang pwedeng singilin yan ng OFW pagdating sa Pilipinas, violation of the contract, di ba? Breach of contract o hindi pagsunod sa kontrata. Partner.
1: Having said that, ang pinakamainam talaga diyan ay tingnan ang kanyang standard employment contract, kung maayos ba, kung tama ba, i-check din yung kanyang kasi sinasabi yan partner usually ha sa interview pa lang, no? Bago pa siya tanggapin, partner, usually, ano yan, sinasabi
0: briefing,
1: na yan.
0: No? May mga briefing, orientation.
1: May briefing na yan, partner. Nalalaman mo na yan eh. Mm-hmm. No? Nalalaman mo na yan. And syempre, ikaw naman, dahil kung pinagpaliwanagan ka ng ganun, you will trust.
0: Okay.
1: You will trust that yung sinabi nila ay totoo.
0: Mangyari.
1: Mangyayari. Kumbaga, pagtitiwalaan mo yun dahil sinabi nila eh.
0: Pero dapat, ngayon, partner, dapat, stated sa contract.
1: Yan yung ibig sabihin. Dapat pagka binasa mo sa kontrata kung ano yung sinasabi, halimbawa sa interview, dapat parehas.
0: Ayun.
1: So, yan din yung una kong chinek, partner. You know? First time naging OFW ako. Nag-work ako as a graphics operator or graphics specialist, no? Tiningnan ko yung kontrata. Nung tiningnan ko yung kontrata, okay, sige, pinirmahan ko yan. No? Dala-dala ko yan. Pagdating doon sa kumpanya, on my first day, ay in-introduce ako doon sa magkasamahan ko doon. Tapos andun, ang kuya ko ang kumuha sa akin eh. Kaya siya yung manager ko doon eh.
0: Okay.
1: Tapos sa hapon, pinatawag ako sa opisina nung aming boss, nung aming yung may-ari ng company. At doon, pinakita sa akin yung kontratang pipirmahan ko doon.
0: Okay.
1: at parehas.
0: Parehos.
1: Parehas
0: Yun.
1: Partner o pareho.
0: Tama.
1: Kaya, kumbaga, naalala ko eh, nakampante ako doon, partner.
0: Good.
1: Nakampante ako kasi nakita ko, parehas.
0: Parehas.
1: No? Parehas. Parang feeling ko pa nga, hindi ko maalala, parang medyo mas mataas nga ng konti.
0: Aba, maganda no? Yung gano'n, no?
1: So, ibig sabihin,
0: advantage.
1: Ano,
0: advantage
1: yun. Kaya kailangan mo talagang ano, hawakan yung ano, yung kontrata mo.
0: Yeah,
1: At
0: binabasa yung kontrata, ha? Binabasa
1: ang kontrata, o. Binabasa ang kontrata.
0: So, magandang model yan. Maganda yung ginawa mo, partner, as new OFW, ano, ay talagang tiningnan mo kung magkapareho. Kasi hindi lahat, partner, tumitingin ng ganyan. Ang excitement ang nauuna bago yung mga legal na mga basihan bakit nagtatrabaho. So, maganda yung example na si Pastor Rene mismo.
1: Yes. So so kay Evelyn, eh sana na ano to, no, na nakatulong ito sa inyo. At kumbaga best advice talaga is to really keep a copy of your contract, no, at mag-iwan ng kopya kung sa asawa o sa nanay or sa tatay, sa lolo o sa lola. Basta meron kayong pag-iiwanan kasi napaka-importante yung dokumento niyan.
0: Okay, partner, may last tayo. Alam ko, maikli lang yung last question natin. Pakisagot natin yan.
1: Alin dyan? Alin ba yan?
0: Yung huli mo, yung sinasabi mo kanina.
1: Ah, okay. O, sige.
0: Ang mahirap na tanong ata yan. Baka na
1: pakinggan
0: natin yan.
1: Ito, galing to sa tanong kahapon eh.
0: Uh-huh.
1: Ang tanong kasi kahapon, ang isang utility worker ba nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Saudi Arabia, eh pwedeng ma-terminate dahil umiinom lamang siya ng kape during work hours.
0: Mm-hmm. Aba, parang hirap sagutin yan. Ano kayong kape, partner, ang ininom?
1: Partner.
0: I brewed coffee, 3-in-1. Bakit
1: naman,
0: terminate?
1: baka naman ano, kasi bawal daw.
0: Partner, hindi kaya kape ng manager? Oo, may-ari yung ininom.
1: At baka naman ininom yung kape ng ano, manager. Kaya ano to. Pero hindi, ito, simpleng ano lang to eh. Na kakatubang isipin. Teka, ha? Kumbaga, napaano ko, ha? Bakit? Utility worker, nagkape lang during work hours, eh, tinerminate. At
0: partner, sa
1: na.
0: Experience mo, di ba, sa company, may coffee, parang area ng kapihan, yung lounge.
1: Yes.
0: Diba? So, ang utility ba ninyo allowed magkape?
1: Partner, oo, sa amin, ha.
0: So allowed.
1: Partner sa amin kasi meron kaming meron kami tinatawag na na mismo ang tawag namin yung T-boy.
0: T-boy,
1: Oo, T-boy. Ano 'yan? Ang T-boy namin Indian.
0: Mm-hmm.
1: At pagdating mo lang pag-upo mo pa lang, tatanungin ka na kagad niya, tea or coffee?
0: Aha. Uh-huh.
1: Oh, ibig sabihin ano, tapos sila
0: pwede rin.
1: Pagkatapos na sila,
0: yon.
1: No? Pagkatapos na sa wala namang inuutos, halimbawa,
0: wala nang ginagawa.
1: Walang ginagawa. Pwede silang magkape. Ibig sabihin, it should not, no? It should not deter or it should not be an issue. Ang simpleng sagot ko dito, hindi lawful ground for termination ang pag-inom ng kape.
0: Kahit na partner yan ay nagtatrabaho ka pero sumingit ka ng inom ng kape. Pangalawa, yung boss yung kape ng boss mo ang ininom niya, o di naman kaya ay ang ginamit mo ay kaping ito, lahat ito sa pantaha lang ito, pero ano pa man lahat ng sinabi namin hindi ground. Wala yan sa standard employment contract. Yan ang maliwanag. So,
1: ito pa, may karugtong na kaunti yung partner. Ito nga, nung nalaman na makikipag-usap sa MWO, kinakausap kasi nag-1 year pa lang ito, partner eh.
0: Ah, may 1 year pang contract.
1: 1 year pa lang. Eh ngayon, parang kumambyo.
0: Uh-huh.
1: Sabi niya, huwag ka na makipag-usap sa MWO. pero ibibigay namin sa iyo yung sweldo
0: ayon
1: Medyo matagal na siya dito, ha.
0: Okay.
1: Matagal na siya dito. So ibibigay namin siya pati yung ESB mo. Eh, huwag ka lang magsusumbong.
0: Yon.
1: Kaya so, ibig sabihin, partner, alam niya, alam nito na mali yung ginagawa nila. Eh, bakit nila aareglo eh, di ba?
0: So may pinanggagalingan. May pinanggagalingan kung bakit gusto siyang i-terminate. Hindi lang dahil sa kape yan. Hindi lang
1: ito,
0: dahil
1: partner,
0: sa kape.
1: Ito ang pinanggagalingan. Ito ang suspension ni worker. Kasi matagal na nga siya, maraming... Mahabang panahon na.
0: So hindi to bagong worker sa kumpanya.
1: Hindi new hire ito.
0: Ayan,
1: kasi
0: ako,
1: parang feeling
0: ito.
1: Niya dahil tumataas yung kanyang sweldo.
0: May naamoy ako, partner, dyan.
1: Tumataas na yung kanyang sweldo, parang nililet go na lang.
0: Yun. Yun na, napunto na ano mo, natumbok mo, partner.
1: Partner, may ganyang nangyari sa isang kasamahan ko. Na imbis na anong tawag dito, hindi siya tinaasan. Eh, kaya napilitan yung aking kasama na mag-design.
0: Okay. Ako eh, so, pag ganyan, partner, yung ganyan, napaka-importante nung alam nung OFW ang kanyang karapatan. Yan, napapasok dyan yung awareness sa protection ng mga worker sa kasi bihirang nagbabasa, partner, ng ano eh, ng mga batas tungkol dyan o ng mga guidelines or mga rules and regulations sa OFW na meron ng DMW, no? So
1: right.
0: Mga kapatid, kailangan naming magpaalam. Naniniwala kami na sagot namin yung tanong na akala ko napakahirap sagutin. Kapilang pala yon. Pero tama ang ating kabayan, nagreklamo siya agad sa DMW. Kaya kapag may karapatan kang, alam mo ang iyong karapatan, huwag kang mapipigilan sa pagreklamo. Anyway, manalangin na tayo, partner. Panginoon,
1: amen.
0: Salamat po sa oras na ito, sa sandali na nasagot ang mga katanungan. Nawa po, nagliwanag at nakatulong sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa at mga katanungan na napakinggan ng aming mga kababayang nasa Pilipinas o nasa abroad. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod sa mga OFW. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At
1: amen.
0: Mga kababayan, kung meron pa po kayong iba mga concern, maaari lang mo ipadala sa Global Filipino Movement sa 702 DCIS, sa inyong mga lingkod. Pansamantala nagpapaalam, ito po sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr. na may birthday ngayong araw na ito.
1: Happy birthday
0: po ulit, Attorney Cao, at sa pamilya, maraming salamat. Ito po si Pastor Joe Biaso.
1: At ito naman si Pastor Rene Bunsoy, nagpapaalala na at panalangin na pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po. God bless,
0: Pastor Joe. God bless, Pastor Rene. God bless you.
2: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!
4: GCash biller na!
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong huna-huna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: Maayong adlaw naman sa aton mga palangga ang mga tagpalamati. Welcome naman sa aton nga programa sa buong aga, ang Kadampig Mo. Live na live kita sa buong aga mabatian dire sa 1233 Radyo DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Kag makita kita sa Facebook Live sang aton nga Radyo DYVS. Sa subong aga, yari naman ang inyong mga kapulisan sang Bacolod City Police Office. Magadala naman kita sa mga importante nga mga balita kag impormasyon para gid sa aton tanan. Gani, sugura nato ng aton nga programa sa bunga aga paagi sa aton napili naman nga pampa good vibes. Kag ginkuha ko ini sa Luke chapter 1 verse 45. Kag nagasiling, blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promises to her. Sa liwat, maayong adlaw gid sa aton mga palangga ang mga tagpalamati. Welcome liwat sa aton programa ang Kadampig Mo. Ako ang inyong alagad, si Police Captain Maria Liberty Indiape, ang officer in charge sa Women and Children Protection Desk, kag ang inyong public information officer sa Bacolod City Police Office. Kag kaupod na akong karon ang aton nga espesyal nga bisita, mag-upod kag mag-hatag kita sa mga impormasyon kag mga balita para gid sa inyo tanan. Gani, ang aton anay nga pagpanamyaw sa tanan nga nagaupod sa aton, especially gid diri sa palibot sang syudad sa amon gid halin opisina ang aton nga Bacolod City Police Office sa pagpamuno sang aton nga very energetic kag hardworking nga City Director naton si Police Colonel Eugene N. Ribadomia. Sir, good morning. And ginapaabot man niya ang iyang panamyaw sa aton nga mga pumuluyong Bacolod noon. Kaupod ang aton nga napulo ka police station, mga station commanders naton sa police stations 1 to 10 sa nagkalain-lain kago sa ila respective police stations. Mayong agagid sa inyo kag sa pagupod sa aton, mayong agagid kaupod syempre ang aton nga traffic enforcement unit, ang aton nga mobile patrol unit, kag ang aton nga Bacolod City Mobile Force Company kung sa diin naghalin ang aton nga espesyal nga bisita sa buong aga. Ayong agagid sa inyo tanan, kag syempre ang tanan man nga police units, support units sang aton nga BCPO diri na hamtang sa may Alangilan kag sa iban nga bahin sang syudad sang Bacolod ang aton nga SECO o kun ang aton wala nga K9 unit nga dira, ang aton nga forensic unit kag ang iban pagid nga mga nagasuportar man sa aton diri sa aton nga Bacolod City Police Office. Maayong agagid sa inyo tanan salin sa bugos gid nga puwersa sang BCPO kag sa tanan nga malabutan sa sining mga tingog. Maayong agagid sa aton tanan. Well, sa subong aga, syempre, no, ang aton nga panahon, hambal ko kahapon ang aton bala nga panahon, no, hindi na mapaktan. Pero, contrary gali, napalumdum ko, mas mapaktan na siya naton. Mapati ka. Kaya kung aga, nagainit, pagkagabi, nagaulan. So, mapaktan ta na siya. Habi ko, hindi na mapaktan ang tiyempo, gulpi lang, gaulan, gainit. Gani, sa pala, sa gihapon ng aton nga pago, remind sa aton nga mga pumuluyo magdalagi dyan sang panangga sa ulan kag sa init kay anytime mabaylo ang klima amo na gani nga no do medyo mga nag-usuman ang mga flu mga sipon kag ubo gani kay medyo nagabatsyag makita pero padayon sa gihapon sa aton nga pagpangalagad ang serbisyo sa inyong mga kapulisan sa Bacolod City Police Office kag ang aton naman nga mga maayong malita, no? Sa subong aga, nag-assume ang aton nga bag-o nga regional director sa Police Regional Office NIR. Gani, ginagreet ginaton siya, kagina-welcome diri sa Negros Island, si Police Brigadier General Rudecindo L. Reales. Sir, welcome po.
1: Welcome,
0: sa may
1: NIR.
0: Yes. And syempre, thank you so much sa aton man outgoing regional director, yes. Si Police Brigadier General Romano V. Cardinio. Thank you so much, sir, sa serbisyo dito sa Negros Island Region. So, amunin na ang isa kamaayong nga balita naton sa subong aga kago nag-assume na siya. Amo gani, no? Nga medyo masako kita. May bago naman kita ng regional director. Kago, mga programa naman nga aton pagatutukan sa aton nga pagpasanyog pagit sang aton nga peace and order programs and measures diri sa my regional office sang PRO NIR. So updan ninyo ang inyong mga kapulisan diri sa my Negros Island Region sa aton naman nga bag-ong mga kun may mga ipagpasanyog pagid kita ng mga programa para sa kalinong kagkataway sang syudad sang Bacolod. Kag isa pagid ka aton nga pampa good news sa aton nga mga pumulo yung Bacolod noon. Ari na syempre ang aton nga weekly accomplishment, ang aton nga mga anti-criminality campaign sang inyong Bacolod City Police Office. Gani, yan na ang aton weekly accomplishment report para sa period August 31 to September 6, 2026. Sa aton kampanya, ginpabaskog pagiging kampanya kontra sa illegal na droga, nakatigayon kita na makahimo sang anom ka mga operasyon kag naka-aresto sang anom naman ka mga drug suspected personalities, no, diri sa may syudad sang Bacolod. Nakakumpiskar man kita sang masobra sa 182 grams of illegal drugs kag nagabalor gid ini sang sobra sa 1.2 million pesos nga standard drug price. Sa ato naman kampanya kontra sa mga wanted persons no charge of various offenses, nakatigayon kita nga makadakop sang na total nga 14 ka mga wanted persons diri sa may syudad sang Bacolod. Kag sa aton pagigin pabaskog ng kampanya kontra sa tanan nga klase sang panahon, nakatigayon kita nga makaaresto sang 7 ka mga personalidad sa aton 4 ka operasyon, kag nakatigayon nga makakompiskar sang 6,000 sobra nga balor sang bet money. Sa aton naman kampanya kontra sa loose firearms, ang aton nga Bacolod City Police Office nakatigayon nga maka confiscate kag makapasurrender sang 13 ka mga firearms kag 2 ka mga explosives. Gani panginbulahan sa aton nga mga operating units and police stations nga naka-deliver sang sining aton nga weekly accomplishment report. Nagapasalamat gid kag nagakomend gid ang aton nga City Director sang maayo nga binuhatan sang aton nga mga PNP personnel. No, so so much siguro sa aton nga mga balita halin sa aton nga opisina, diri naman kita subong sa aton nga espesyal nga bisita nga akon gid gindala para gid mag-discuss naman sa mga importante nga impormasyon halin sa iya opisina, no? So sa aton nga mga tagpalamati sa radyo nga nagatutok sa aton nga Facebook Live, syempre gidalaan ko gid kamo sa espesyal, wala kita gadala sang basta-basta. Syempre gwapohon. So, nagatanaw sa aton sa Facebook Live, mahining-hining ang aton nga adlaw sa bong. Sige. So, ang akon nga bisita, ang second time na diri, no? Sang una, pag-guest niya diri, hindi pa siya officer, no? Ang nadumduman ko, ang aton siya nga chief or city expo, ang executive senior police officer, pinaka mataas nga rangko sang aton nga mga non-commissioned officer sa subong. Syempre promoted na siya tungod sang iyang maayong binuhatan kag syempre sa iyang man nga dedikasyon sa iyang nga trabaho. Gani gin-assign naman siya sa lain naman nga posisyon tungod sang iyang man nga promotion. Siya na subong ang aton nga assistant force commander sang aton nga Bacolod City Mobile Force Company, situated or located dito sa Barangay Alangilan, no? So ang iyang trabaho ang medyo ano man, no, kadamo sang mga significant nga mga buluhaton sa ilang opisina. Gani ihatag ko na sa inyo kag ina welcome ang aton espesyal nga bisita sa subong aga, si Police Lieutenant Ray Julius Bitcho. Sir, good morning sa imo.
2: Good morning, ma'am. Good morning sa aton nga mga viewers. So, kadamo nagli sa mga followers ta subong.
0: Yes, of course.
2: Pila na katuig ang ini nga programong, no?
0: Yes, so, malawig na kita nga nag-air.
2: So, Mag-greet ko anay gali, ma'am, sa
0: ayos,
2: aton nga
0: go.
2: City Director.
0: Sige.
2: Police Colonel Eugene A. Ribadomia.
0: Uh-uh.
2: And then, sa akon man nga, ay, sa aton gali nga, ano, sa duwa ka deputy.
0: Yes, okay.
2: Basi masiling sila karon nga si Sir lang. Pero
0: gani.
2: Okay, sa aton nga DCDA, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Sir, mm-hmm. Good morning. Kag sa paborito kong... my former student kag very proud ako nga diri pa kami nagkitanay
0: yes.
2: sa pro NIR.
0: So student mo lang sa una subong DCDO na siya naton.
2: So nakibot ako nga subong gali may mga kernel na ko nga mga students.
0: Mm-mm.
2: So sir DCDO good morning sir.
0: Police Lieutenant Albert pare.
2: Yes, Police Lieutenant Colonel Sir Albert sir, good morning.
0: Yes no.
2: Kag sa akon pagidgali nga Force Commander. Ang pinakahambol namon nga Force Commander.
0: Yes, of course.
2: Police Lieutenant Colonel Jupiter
0: Caboral.
2: Okay.
0: Yes, good,
2: good
0: morning.
2: Good morning sa tanan.
0: Maayong aksos ang aton nga bisita no. Do pwede na ni magbulo sa akon dere sa kadampig. Sir, kumusta man si Police Lieutenant Bicho? Kumusta ang imong assignment dito? Kumusta man ang barangay Alanghilan dito, no? Ang sababaw na ito nga portion?
2: Ma'am, so far okay, gid. Pero medyo masako-sako kita subong.
0: Mm-hmm.
2: Tungod nga damo kita sang activity dito.
0: Yes.
2: So, especially sa community engagement
0: mm-hmm.
2: dito sa babaw subong, sa school.
0: Mm-hmm.
2: Kag kisa sa ano eh, damo man seminar nga ginatinan.
0: So, mm-hmm.
2: Part man gapon sa trabaho ah.
0: Yes.
2: Gina-enjoy ta lang ang life. Kay ti dira tayaga ko an dira ta naga-improve and then kumbaga dira man ta ginasuldohan sang gobyerno
0: yes.
2: para magserbisyo sa publiko.
0: Oo, enjoy gyud nato nang panerbisyo.
2: Yes, ma'am.
0: Okay. So sir, ikaw didto ang assistant force commander Bacolod City Mobile Force Company. First
2: yes,
0: and foremost, ano bala ang trabaho sa mga personnel sa BCMFC? Daw medyo sa layo man kamo ditong babahin sang aton nga layo kita sa headquarters. Ano bala ang inyo nga ginaobra kag ano ang task mandate sang aton nga BCMFC?
2: So, ang Bacolod City Mobile Force Company is a vital operational arm
0: mm-hmm.
2: of the Philippine National Police entrusted with the internal security operation
0: mm-hmm.
2: throughout Bacolod City. So, kumbaga kita ang nangin frontliner
0: mm-hmm.
2: in case ang may mga kung may mga internal security threat.
0: Yes.
2: So, pariyon bala sa kwan ma'am sa kun sa province
0: mm-mm.
2: kita ang provincial mobile group
0: mm-mm.
2: kun sa bilog naman ng NIR
0: mm-mm.
2: kita ang regional mobile group
0: yes.
2: So kun sa city
0: uh-uh.
2: amoy na ang city mobile force company
0: uh-uh.
2: So amoy na ang aton na trabaho pero since nga gin-declare ang
0: yes,
2: Bacolod as ISO free
0: meaning, magsiling kita ng ISO free?
2: ISO free, ma'am. Kumbaga, insurgency free na kita subong.
0: Wala kita sa
2: so,
0: problema.
2: So, dopilana na ka-years na insurgency
0: mm-mm.
2: free na ang Bacolod City.
0: Mm-mm.
2: So, ang amon nga trabaho subong is more on community relation, intelligence, and police operations.
0: Mga yes. Law enforcement.
2: Law enforcement, I mean. Oh. So,
0: nag-assist kita sa law enforcement
2: yes,
0: sang aton nga police stations
2: police
0: 1
2: station,
0: to 10.
2: Ha,
0: okay.
2: Kaya kita kumbaga kita ang kung kinangla nila ang aton nga duga nga bulig automatic na gabulig kita dayon dito sa aton nga ano para
0: mm-mm.
2: sa peace and order sang aton nga syudad.
0: Yes. Amo ina ang pinaka main nga trabaho sang aton nga Bacolod City Mobile Force Company.
2: Yes, ma'am.
0: Oo. Dito ina sila naka-located sa may barangay Ilanghilan no. Kanami kay because Bacolod City gindeklarar nga wala kita sang problema sa internal insurgency.
2: Yes, ma'am.
0: Pero sa gihapon ara ang aton nga BCMFC para magpatigayon kag mag-assist sa other functions nga gin-delegate naman sa aton sang Philippine National Police.
2: Yes,
0: kag isa na dira sa BCPO ang aton nga law enforcement, community engagement. Well, sa dira kita ma-focus sa aton
2: community.
0: Nga community engagement
2: yes,
0: sa subong nga aga. Ano bala ang aton nga gina sa kuan man ang pinaka-advocacy naton sa subong nga panahon, kadamo kita sang report sang mga public safety threats, no, sa mga eskwalahan, mga communities, yes, mga places of convergence. Ano subong ang aton nga advokasya sang BCMFC para makontra ini kag mahatagan naton sang nagakaigo nga atensyon?
2: So, with regard sa mga advokasya sang BCMFC, ma'am, regarding sa community engagement namon dito sa, especially dito sa Babaw, kag sa naga-focus kami more on sa schools kay subong nakita ta ang problema ara sa mga ano, sa mga schools tagid, sa mga students, so dapat mag-guide taman ang aton nga mga students kung ano ang ila maayo nga himuon para hindi sila ma-involve sa mga cases nga nagakalatabo subong. So ang isa namon nga ginapokusan subong ang kumbaga daw amo na ni siya global threat na ni siya subong, ma'am. Kay since do pila na ko kay years actually nga naga lecture sa active shooter nga incidents, sang una ma'am nakita ko lang ni nga mga cases sa guwa lang mo. So nakibot ako nga ari na di subong sa aton sa Pilipinas. So istorya kami ni sir ang akon nga first commander na dapat maka conduct kami lecture or awareness training sa mga school teachers and students sa mga school na lapit sa amon, or kung gusto man di sang sa siyudad nga magpakandak sila ang lecture, willing gid kami. Kay parang aware ang mga students kung anong ilahi mo in case of emergency.
0: Yes.
2: Kumbaga ang ato ni kwa ni mong awareness training sa teachers and students, and then at the same time ma-minimize ta ang casualties in case of emergency. So
0: yes,
2: amo na ma'am nag-focus kami subong sa amo na nga mga activity, and then nag-conduct kami room to room instruction sa mga students.
0: Yes.
2: Kay lain gali, ma'am, ang kwan eh, lain gali mag-lecture ka sa mga elementary, high school, lain gali ang kwan, ang approach sa ila. Unlike nga daw kumbaga anad kuya nga nag-conduct ko lecture diri sa mga kwa na mga professionals. So lain gali kundira ka sa mga high school kag elementary.
0: Kumbaga
2: bato-batohon
0: mo
2: gid siya.
0: Yes.
2: Kag hindi kita pwede makahatag sang video clips, or hindi naton pwede mapakita sa mga estudyante ang video clips nga may mga kumbaga daw ka brutal bala sa
0: mga highly sensitive.
2: Yes, mga sensitive nga mga video. So ang ginahimo ta lang is amo na ginatudloan ta sa in case of emergency like active shooter.
0: Yes.
2: Tatlo man ang tanghimoon mong run, hide, and tell. So ginapa-perform ta sila kung in case matabo or may mga scenario nga matabo within sa compound sang school, gina-advise ta lang hindi na
0: ano
2: mabuo sa school.
0: Yes.
2: Dira na lang sa sulod sang classroom, i-lock na lang ang doors, ang windows, tapos butangan barricade nga mabudlayan man magsulod ang mga suspects. Amo na siya.
0: So, sige, sa dugangan naton ang imo,
2: yes,
0: sinakaroon nga mga pag-plaster git naton nga isa-isa ho naton kung baga ano git ang himuon sang aton nga mga estudyante, mga staff bisang eskwelahan. Ang aton nga gina-discuss, ang aton sa aton nagapagpalamati, no, ang aton nga gina dala sa inyo sa subong ini mga balita bala, no, sa mga problema sa mga eskwelahan nga damo na kita nabalitaan sa mga balita sa social media kag bisan sa mainstream media, no. Mabatian naton ang mga threats sa mga eskwelahan, mga kabataan. Gani nga gusto naton sa may kapulisan nga makabulig kita sa aton nga mga manunudlo kag sa aton dira nga mga ginikanan nga makuha ang mga worries nila sini kung nagapadulong sa eskwelahan ang ilang mga kabataan. Gani kita man yun pabaskog pagid naton ang aton nga police visibility kag ang aton nga coordination sa mga eskwelahan. Agud mahimo kita sa mga measures nga hindi matabo ang ining mga
2: previews
0: nga mga reports sang mga ginamo sa may sulod sang eskwelahan. Sa liwat, sir, gusto naton ipatpaton ang yes, pagahimuon sang mga kabataan, sa mga maestra, sa mga ginikanan nga ara sa eskwelahan kun may mga pagpamahog abi sa peace and order dira kag sa safety sa sining mga kabataan. Example kung may ara gid man kag indi na naton gusto nga matabo, that is why nga mabaskog kita nga nagabantay dira sa eskwelahan. Pero kung may ara pa gid man nga mga insidente nga ginatan-aw naton, ano gid bala ang himuon sang ining mga kabataan?
2: Yes ma'am, ang una gid ma'am nga ginakandaka naman sang lecture and
0: yes, the orientation.
2: Yes ma'am, yeah, naga-orientation kami sa mga school teachers, principals, kag sa mga employees sa sulod sang school.
0: Mm-hmm.
2: Kay first gid ma'am sila ang maka-guide sang ilang mga students
0: yes,
2: in case of emergency.
0: Oo, bilang sila ang mga adults.
2: Yes ma'am, mm-hmm, kay di ang mga estudyante tati kumbaga kuan pa na iya, kinanglan pa na nila nga i-guide.
0: I-supervise.
2: So i-supervise gid na nila. Sila ana yung ginakandaka namon lecture, tapos ang tanang nga video presentation ginapakita na namon mm-hmm, sila para nga maintindihan nila ang ila role as teachers dito sa sulod.
0: Yes.
2: Kay ti ma'am kun ara sila sa sulod, although nga may mga 5 minutes response time kita sa aton nga operations,
0: mm-hmm,
2: pero ang first gid nga makabulig sa ila, especially sa mga students sa sulod sang school,
0: mm-mm,
2: ang teacher gid.
0: Yes.
2: Amo na nga ginapaintindi naman sa ila kag gina-present naman sa ila ang tanan-tanan. Kay kumbaga ano na ni siya mong universal threat ta ni siya, ma'am. Global threat, global threat na ni siya. So dapat kabalo ang tanan kung anong himuon in case of emergency. So like for example, sinisubong nga mga cases ang active shooting incidents na nagkakatabo mm-hmm, sa school.
0: Mm-hmm.
2: So, tatlo lang na ang ginapakandak namon nga
0: the reminders. Reminders
2: sa mga teachers. Is number one is to run.
0: Mm-hmm.
2: Run. And then, pero dapat safe man ang imo nga area, ang imo nga dalaganan.
0: Mm-hmm.
2: Makadto sa, kaya hindi ka man pwede nga magdalagan nga.
0: Basta na lang kung di ka makadto. Yes.
2: And then, number two is hide.
0: Mm-mm.
2: So
0: panago gid
2: kay dako ang mabulig sang kun magpanago ikaw, and then i-safety mo gid ang imo nga mga students.
0: Mm-mm.
2: Kay ti ang mga students ta wala na sila sang capacity nga magbato.
0: Yes.
2: So gina-discourage ta na nga magbato sila.
0: Mm-mm.
2: Ang ila lang himuon is hide lang. Mm-mm. And then call.
0: Mm-mm.
2: So manawag. Dial ma'am. Dial 911. No need na nga magpangita kamo kun anong number sa
0: yes,
2: station nga lapit sa inyo, kay during emergencies malipatan nyo na.
0: Mm-mm.
2: So ang ginakuha naman na sila nga dial 911 automatic. Mm-mm. After siguro mga maximum 5 minutes ara na dahil na aton yung mga mm-mm, kapulisan, pero kung kisa depende pa na ma'am sa kalayuan sang kuan, kay hindi ta man ma ano mong nga ma makuha tagid ang 5 minutes tungod kung kisa sa location, mm-hmm, sa alagyan, layo gid man ma'am.
0: Uh-oh.
2: Pero bisan paano, dako na ang aton nga based on experience sa aton nga 911 calls,
0: mm-hmm,
2: dasig lang ang respondi.
0: Yes.
2: So amo na ang ginahimo namon sa ila subong. And then sa students naman, ang ginahimo namon sa ila is excuse, nagakandak kami room to room lecture sa ila.
0: Yes.
2: Kay dapat gali sa mga students sa especially sa elementary.
0: Uh-uh.
2: Bisan pa gani ng high school, ma'am, dapat batubatuhon mo ang ila nga kwan, kung paano mo sa ila ipa-incendi ang ila himuon in case sang emergency. So bisan paano kampante na kita subong nga in case may mga matabo nga mga scenario nga amo sina, ma-less ta nagawa ang casualties kung hindi tagid man makwan, hindi tagid man masiling ma-zero casualty ta.
0: Mm-mm.
2: Bisan paano malista ang aton nga casualties sa in case may mga emergency nga matabo nga kasubong sina.
0: Yes, kag ginasulit ganyan naton kag mas naga-focus kita ya sa aton prevention
2: yes,
0: measures,
2: ma'am.
0: That is why nga ara man ang inyong mga kapulisan hindi kita matingala or hindi kita magkahadlok nga ara kita sa palibot makita ninyo dira no nga gipabaskog naton ang aton nga mga presensya pagid tungod nga gusto naton nga mangin safe ang aton mga kabataan kag ang mga tanan man nga nagapadulong sa mga eskwelahan sa adlaw nga pagila pag-eskwela kag pagsulod.
2: Yes.
0: Gani amon agi apo nang panugyan aton magdawag sa 911.
2: Yes, ma'am. Madasig 911
0: ang aton nga responde mas gin padali tungod sa aton nga kampanya sina nga tatlo na lang ka numero ang aton nga tawagan. Ang inyo nga BCPO nagapadayon nga mas gin padasig ang aton nga responde. Insidente man ina, traffic man ina, mga public safety concerns man ina, magoda tawag gilayon sa aton nga 911. Kag syempre ang pabaskog naton nga pag remind gid sa mga kabataan, isa pa gid idugang naton no. Kung may mga insidente sa mga nausog ito mga riot sa mga kabataan, yes, sa mga grupo-grupo.
2: Oo, miyara na sa mga high,
0: yes,
2: school.
0: Yes, oo. Especially. Ginaparemind man naton ang mga estudyante nga inino nga kung hindi man lang sila diraya miyembro, mga tips ini gikan sa inyo kapulisan sa Bacolod City Police Office, no? Maging alerto, maging vigilant kita. Hindi kita magpartisipar sa mga riot nga ina. Kag nung gindala kita, gipadala kita sa aton ginikanan para mag-eskwela, no? Pero kung may matabugid man, magpahibalo gila yon sa inyo nga mga maestra, sa inyo nga mga classmates, no? Kag mago hindi kita magpanic, no? Oh. Kag mag-intra man, gulpi lang, no? Kun may kinahanglan, makita naton ang danger, buligan naton ang aton nga mga classmates, hindi kita magtulok lang sa mga nakita naton nga mga ginamo, no? Kago importante sa tanan magpalapit dayon sa aton nga mga maestra nga mas nakaibalo kun ano ang paghimuon sa sining mga bagay-bagay, no? Kago syempre sa gihapon ang inyo dira nga Bacolod City Mobile Force Company padayon lang nga nagapanuktok sa mga eskwelahan.
2: Yes.
0: May ara pakita siguro nga mga future pagid nga mga activities nga gin talana ang inyo nga office para sa mga eskwelahan, hindi lamang sa eskwelahan, sa mga convergence pagidira sa inyo area, sir?
2: May ara pa, ma'am. Actually, kagapon ganit daw may mga activity man nga nagkandak ang amon nga company.
0: Mm-mm.
2: Ng kung kisa nagakandak mga may drug awareness program,
0: yes,
2: sa mga schools, anti-sexual abuses, tapos anti-bullying, kaysa dira nag-start sa bullying kung kisa ang ginamo man.
0: Yes, umugani.
2: So, para aware man ang aton ng mga students na hindi kung ano lang ang dapat hindi nila dapat paghimuon, uh-huh, para hindi man sila makasakit sa ila fellow students.
0: Yes, no. Kag ang aton nga mga Women's and Children's Protection Desk padayon mga nagaupod, kag ang aton nga community relations balang nga mga personnel nagakandak gyapon sang aton nga nagpanuktokid kita ya sa mga community naton, sa mga barangays, agud nga mapadala naton ang programa sang PNP, specifically diri sa May Bacolod City Police Office, sa aton mga pumuluyo sa kampanya naton sa pagpasanyog pagid sang kalinong kagkatawhay diri sa may syudad sang Bacolod. Sir Antis, nakatagaan sang final message mo or invitation dira, no? Magrita na ibala kadali kay bala mo aton nga mga listeners nagupod gin sa aton sa subong aga ang taga City Community Affairs and Development Unit sa BCPO. Thank you so much si Sir Lieutenant Colonel Renante Humukan, ang chief sang aton nga Carmo or admin aton idol. Good morning sa inyo. Station 2 si Ma'am Dindin Similiano. Good morning, Ma'am and Sir. Thank you so much for watching. Si Sir Tristan Gulay, mayong aga ang PIO, Lieutenant Ray, Ma'am Liberty. Thank you so much for watching. Si Ma'am Perla Montalvo. Good morning, kadampig mo. God bless. Kag sa tanan nga malabutan sang aton nga mga tingog. Maayong aga gid sa inyo tanan. Si Sir Rami Saison, syempre.
2: Station
0: 3 na ang bag-o nga CO, station commander sang police station number 3. Kag may ara man kita sa mga bag-o pagid nga mga hepe nga nagpungko, no, si police station 2, police major Rondel Tapang. Congratulations man, ara na siya dira magabantay sang area sang police station number 2. Kag syempre i-greet ko anay ang aton man dira ang mga officers pag isang Bacolod City Police Office. Police Lieutenant Colonel Roberto Enjape Jr. I hope you're watching. Madam, oh, salamat. Ang imo Omega, nagapa-regards gid sa imo dere. No. Sir, finally, ginakabos na kita sa oras. Ang imo nga pang invite kagpago mga message mo sa mga pumuluyo nga suportara nato ang mga programa sa nga inyo dere nga opisina.
2: Yes, ma'am. Thank you very much gid sa opportunity nga ginhatag sa amon nga at least na padabot man amon sa pumuluyo kung anong amon mga activity sa Mobile Force Company.
0: Yes.
2: So basi matingala kamo kung kisa nga naga uy nga nga naka uniform ni isang Pixelize nga ari na diri sa aton community.
0: Meaning ang green aton wala na nga uniform
2: so,
0: no.
2: So kay kumbaga amo na siyang amon gid nga uniform kay ara kami sa field. So unlike diri sa city nga kumbaga naka goa kita naka patrol shirts. So dito ya sa amon sa babaw is Pixelize kami. So amo na siyang amon nga uniform. So so far sa subong do kadamo na sa naga palapit sa amon da sa Alangilan sa amon nga headquarters nagapangayo sa bulig especially sa mga teachers ma'am naga kadto sila naga approach sila sa amon kung anong pwede namon bulig sa ila.
0: Yes.
2: So willing gid kami mag-assist kag magbulig sa inyo tanan dira sa babaw sang Alangilan.
0: Yes,
2: so madamo sa Alangilan ang bilog nga Bacolod.
0: Oo, you cover naton ang bilog nga Bacolod. Kag under man sa inyo ang aton nga SWAT.
2: SWAT, yes, ma'am.
0: Ang aton nga SWAT team so, sang BCPO nga makita ninyo gabi-gabi kada galibot ina sila dira.
2: Yes, ma'am. Naga bulig man ina sila sa aton nga mga station kun may mga operation.
0: Yes. So nag-assist sa law enforcement.
2: Kita mo naka-block ko subong kay former SWAT
0: personnel.
2: Man
0: yes.
2: So amo na nga.
0: So, salamat gid sa liwat, Police Lieutenant Ray Julius Bitchu, ang Assistant Force Commander sa BCMFC, kag sa tanan nga mga programa ninyo dira sa may Mobile Force Company, kabay nga magpadayon pagid, kag magsanyog pagid ang inyong mga buluhaton. Pahabol, anay, nga greetings, syempre sa akong team sa PIO, Lieutenant Marga, RJ, Tolentino, and si Carl Kwaising. Madam, magiging salamat sa inyo pag-upod sa aton, sa sumung aga, kadawa pa kita sang gusto, it is pero kulabos na. Next sige, naman, kabay nga updan ninyo kita sa aton nga pago waragwag naman sa sunod nga episode sa aton nga programa ang kadamping mo. Ako, ang inyong alagad, nangin kadamping nyo sa subong aga. Kadamping nyo sa BCPO, Police Captain Maria Liberty Indiape, kag
2: si Police Lieutenant Ray Julius Bitiu from Mobile Force Company.
0: Nagapasalamat ka. God bless us all.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

108 at ang time diri sa DYVS sa Bian Maing Aga kag welcome gid sa Real Time with Leia. Kamusta ikaw abyan? Bag-o naman nga adlaw no kag karami sa sining aga abyan ang panahon naga mix no ang tugnaw kag at the same time ang init no. Salamat gid sa Ginoo sa ulan kag nabugnawan no ang aton nga palibot kag natinuan ang aton nga hangin. Nabunyagan ang aton nga mga tanom, no? Kag salamat gid nga maka padayon kita sa aton mga ulubrahon. Subong makaalagad kita sa Ginoo sa gihapon abyan. Kamusta ikaw sa sining adlaw sang Martes? It's the 8th day of September. And happy birthday gid sa tanan nga naga-celebrate today sang ilang nga mga kaadlawan. This is Real Time with Leia at 1233 Radio DYVS. Salamat gid ng Alice Melendez, subong man sinay Tita Virgie Salgado, nay Ninita Guadalquiver. Subong man dira sa Gimaras, maayong aga dira sa inyo nay Mercedes Sir RV Nanit. Tanan nga mga listeners naton dira, good morning gid sa inyong tanan. Kag ginapasalamatan gid naton ang mga naga-online, naga-connect sa Facebook at facebook.com/1233DYVS. Ginapasalamatan ko man si Nang Roda ng Presyosa Alesa dira sa Alimudyan, Iloilo. Good morning gid sa inyo Tita Ninfa Tahala ng Georgia Castor. Kamusta ka dira? Si Ronnie Elbori, maayad-ayad gid nga aga sa imo Ma'am Leia and to all the viewers and listeners ang imong programa Real Time. And kabay nga pakamayuhon kamuta na dira sa station DYVS. God bless you always. Praise God and salamat gid sa Ronnie Elbore, ang Ginoo gid ang magpakamaayo man sa imo. Good morning Tita Perla, katito Nestor Montalbo, subong man si Dayjoan Montalbo, natamyo ko man ang Team Carmona ng Bonard Carmona, si Ma'am Glenda Kadavid, Ma'am Vilma Bordon, hello sa imo, subong man si Tita Dimple Baldonado, maing aga man kay Ma'am Elena Cepeda, kay Nang Dali Apolinario, subong man kay Rosel Hagbernan Season, Ma'am Sheila Season. Good morning gid sa inyo Ma'am Luna kag si Nong Rory Becerra gina tamyaw man naton maing aga gid sa inyo mga taga Kabankalan dira sa Coloso New Life Church Pastor Lemuel Juarez. Good morning kag mga members dira kag gina tamyaw man naton si Pastor Jay no dira sa may Kabankalan Evangelical Church. Salamat man sa kay Miss Bam ng Giselle Jordan mga taga si PSU, dira sa may Kabankalan. Good morning gid sa inyo. Salamat gid kag dira na idabuton na lang da nato ng mga taga Mabinay, no. I hope may nagapamati sa aton dira maing buntag mga taga Mabinay, Negros Oriental, no. Boundary sang nana sang Kabankalan, no, kag ang Mabinay abyano nami mandira lagaw, no, sa may Mabinay area, no. May ara dira sila sang nami nga spring, no?

Maying aga kay Tita Mayay Day. Salamat gid sa inyo pagpamati dira sa Beulah Land. Hello man sa kay Sir Philip Sibalyo sa USA. Good evening sa imo, sir. Si Ma'am Elvie Borres Salvador, salamat. Si Patrick Ayan Panganiban, good morning man sa imo, sir. Kaginatamiyaw man naton. Maying aga kay nang Sol Piamonte. Sa gihapon, abyan gina agda ikaw nga mag-connect diri sa DYVS. Like ang page or listen sa 12:33 AM band. Ang mga prayer request naton sa gihapon, abyan ang aton nga hangin no nga mag mahagan-haga no ang haze. I believe nag-improve man ang quality sa hangin dira sa Iloilo, no. Salamat gid sa Ginoo sa iya grasya sa aton and balon kita gyapon sa mga mas naton kag payong kumagwa sa aton balay. Stay safe kita tanan abyan. Kag subong man pangamuyuan naton ang mga kaabyanan naton dito sa may Metro Manila nga napiktuhan man sa mga pag-ulan kag baha. So tungod sa mga recent nga pagbaha abyan, nagtaas ang kaso sang leptospirosis. So pangamuyuan naton no nga mag hagan-hagan ang mga pag-ulan dito kag mga baha kag ang aton man nga mga basura mangin cautious kita sa mga paghaboy sa basura naton. Mag-segregate kita abyan no kag ang mga plastic hindi paghaboy kundi indiin lang kundi sa basurahan gid no kag amo na hindi kita manutod no reminder man sa aton nga provincial health office sa tanan nga mga LGU no bawal gid dugay na nga layi naton nga bawal gid ang manutod bala sa mga basura naton abyan labi na gid kon manutod kita sa mga plastic. So as much as possible mangin cautious kita abyan kag mangin sensitive kita sa mga palibot naton kay hindi lang ikaw ang naghahaklo sang hangin nga kun manutod ka kundi mga tupad balay mo mandira labi na gid ko may mga kabataan or may mga elderly kita kag kun may mga existing nga masakit bala ma-trigger ang ila masakit abyan. So kabay pa nga untato naton ang pagpanutod abyan no. So reminder liwat sa aton nga mga LGU nga to strictly monitor gid no or implement sining bawal ang pagpanutod abyan no sa mga basura naton. Kag ginatami ako lang si Sir John Fritz Bangrain. Good morning. Good morning. Happy listening sa mga members ng San Enrique Grace Baptist Church kay Pastor Freddy Salvador. May aga dira sa inyo. Mga binaton sa San Enrique Grace Baptist Church. Salin kay Ma'am LV Salvador. Kaginapasalamatan man naton si Tita Virgie Salgado. Kag subong man sinang Aryan Talam or ng Aryan Muleta dira sa may Kabankalan. Good morning sa imo. Si Pastor Nilo Ingada ginatamyo man naton. Maayong aga man sa mga abyan naton dira no sa may Himamaylan ng Drusilla Sir Joel Gayanilo, Miss Jean Rose Hamito. Good morning sa imo Miss Jean. Kag ang Aseho family, tanan nga mga listeners naton dira good morning. Kag ginapasalamatan ko man sa Binalbagan si Tita Corazon Estelioso. Enjoy dira sa pagpamati Tita Corazon, nahidlaw man kami sa imo. Si na Ma'am Juvie Sanchez, salamat man sa kay Tita Mila Araneta, kay Ma'am Rachel, Ma'am Loida Mugar, happy birthday Tita Julieta Hurilia, maying aga man Tita Laila Kitko, Tita Jochebed Pitogo, Tita Marie Andrico, Andrico family dira sa Pontevedra, good morning gid sa inyo. Kag subong man dira sa Barangay Nato La Castellana, ang Balenya family ng Florence, kamusta ka dira? Sinang Merla Magaspag, good morning man sa imo, dira sa Isabela, si Ma'am Chit Magaspag, kag ang mga abyan naton dira sa Translators Association of the Philippines. Maayugin nga pagpamati, kag God bless gid sa inyong buluhaton dira. Kag subong man si Pastor Jesus Monserrate, si Ma'am Aimilu Pastor Benji Dubria, no, sa may Isabela Evangelical Church, Ma'am Rachel Hetchanova, good morning man sa imo, and pangamuyuan man naton sa Yapon 4, good health, healing, and financial provision abyan. Si Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, si Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Aileen Baulo, Ma'am Leia Sulinap, subong man si Ma'am Lilis Lofranco. Please pray also kay JP Castor for healing sa iyang cancer, Lucas Timbol sa iyang heart problem, no, nga mag-ayo gid siya abyan. Kag si Ma'am Marieta Hasildo ginatamyaw naton, get well soon Pastor GG Fredeline.

0: Panerio from Mayet Hasildo. Mabiyan naton sa may Bacolod Evangelical Church. Good morning, Tito Ponso, Tita Neneng Tabaw Suarez, Tuto Milky, Tabaw Suarez Inday Freedom Aquino, kag mga abiyan naton dira sa Sweet Surprise, Sugar Enterprise, Antipolo, Pontevedra. Si Pastor Nathaniel Caheda, Pastor, kamusta ikaw? God bless kin sa imo, Pastor Neil Tolosa. Pastor Edward, Ma'am Aileen Maglikyan, good morning kay Ma'am Sana Candolita dira sa Morsha, Ma'am Marivic Gomez ng Arlene Del Monte. Salamat gid sa inyo pag pamati diri sa DYVS. Kag pag-istoryahan naton sa sining agam, very interesting nga topic abyan. No, ano ka importante ang sound or ang quality sang sound sa aton nga kaiglesyahanan or even no sa mga ano nato no sa mga activities naton even outside sa church no nga mga activities base may makuha kita diri no sa mga eskwelahan naton sa opisina naton ano ni ka importante abyan so amo na siyang aton i-discuss with our special guest sa sining nga aga si Ma'am Yolanda Jimenez. Salamat kid Pastor Alan Lumangyaw. Good morning Pastor Alan Lumangyaw, ang aton nga ano ng Salmo host no. Maing aga sa imo Pastor. Every ano ni siya gani partner Julie, partner Joel, Tuesday morning si Pastor Alan Lumangyaw, bantayan mo na sa Salmo at 6:30 in the morning abyan no. Si Pastor Alan Lumangyaw kag of course tanan naton nga mga Salmo host pamatian naton. Salamat gid sa tanan nga nagpangamuyon ang suporta kay Pastor Harry Sore abyan no. Pangamuyuan sa gapon naton si Pastor Harry, sorry kag ayo na si Pastor, amat-amat lang no, sa grasya sang Ginoo. Salamat gid. Si Ma'am Emily Hiponya, good morning sa imo. Ma'am Ninette Pisaga, good morning Miss Leia, a blessed day sa tanan nga listeners ang real time. Thank you so much sa padayon nga prayer healing sa akon. To God all be the glory. God bless. Salin kay Ma'am Ninette Pisaga. Salamat gid. Kag abyan mag-update kita hasta alas 11 sa aton nga programa. Gani, stay tuned ka lang dira. Kung may ara ka sang mga pamangkot karon, pwede mo gid ma-channel ina sa aton Facebook chat box or sa 0998-842-2130. Si Pastor Edwin Gusiawco, ginatamyaw man aton may aga si Pastor. Kag si Ta Ofelia Totica, dira sa may Can Roma Pontevedra. Ma'am Sharon Yanok, good morning gid. I'll be right back abyan, stay tuned.
1: Serbisyo publikong aksyon.
2: Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteriyang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga sintoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit ng kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito.
1: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Ayaw mo na ba?
4: Ha? Ano ba sinasabi mo?
3: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
5: Kaya kanin ay huwag sayangin.
6: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
7: Real Talk. Real Talk.

0: 10:22 aton time. Diri sa DYBS are listening sa Real Time with Leia. Salamat gid sa mga nagatutok sa aton sa online, sa Facebook, kag also sa radyo, no? 12:33 AM band. Kabay pang clear ang signal naton dira kag ipangamuyuan ginato na byan nga mangin stable ang aton nga signal on air kag online kag proteksyonan gid ang aton nga transmitter abiyano kay every week no nag-brown out kag at the same time sa mga pag-ulan pagid abyan. So halong gid sa mga abyan naton nga mga taxi driver or mga driver dira subong nagapamati sa ilang mga car stereo or sa mga salakyan nila, maayong aga gid sa inyo, maayong pagpamati upod ara ang mga pasahero ninyo or mga upod niyo dira no sa salakyan. Salamat gid. So hindi na ni naton pagpadugayon abyan no ang aton nga topic no kabay pa maka-help ini sa inyong church dira no sa sounds abyan matuon kita subong no sini ang nga ang quality sound nga matter gid sa aton mga iglesia abyan and at the same time kabay pa ma-apply man ni nato no sa aton nga mga again no kung may mga events kita no whether sa work naton or sa business. Kag ang aton nga guest sa sini nga aga indi naman ni siya iban sa aton abyan founder ini siya sang Dulos Audio no a pastor and a pastor's kid serving at Molo Fundamental Baptist Church with Pastor Gideon Kahilig. Ka-train na ni siya sa mga 50 plus ng mga students kag nakabulig sa mga 15 plus churches sa Church Audio Ministry. Kag may ara ni siya sang degree in sociology from Seliman University. Stoon man ni siya nakaskwela, man ni siya abiyan sa Baptist Bible Training Institute or BBTI and Doan Baptist Bible Institute. And he earned his Master of Ministry from APIS Singapore in 2023. He also serves as one of the hosts of Buhing Paglaom upod kay Pastor Gideon Kahilig every Monday to Saturday abiyan 5:30 AM diri sa DYVS. His passion is communicating the gospel clearly through excellent sound. He is a husband to Ivy Kahilig, a car and a father of three. So gina-welcome naton sa aton program Pastor Elizer Dan Akar. Pastor Dan, good
1: morning
0: aga, sa imo.
1: Mayung aga, sa tanaan nga mga nag-aupod sa aton subong, no? Kag, I hope nga clear lang akon nga tingog dira. Di ka budlay man nga madiscuss na about audio tapos hindi mayo akong tingog kag hindi man clear.
0: Correct, Pastor.
1: But anyway, thank you again. Thank you again sa sining opportunity.
0: Yes, no? Nang loud and clear gid Pastor kay duga pamati lang ko sang Buhing Paglaom.
1: Amen.
0: Ala oh kanami tuod Pastor sang imong sound quality no nga ma-receive namon today no. Salamat gid Pastor sa kayuginan nga ginatag mo subong sa amon. I believe nagalibot ka Pastor no para sa imong ministry on pabulig sa mga kasimbahanan nga amuman aklaro ang sound nila pala Pastor kay importante ginatuod no. So more pagidira no ang pag-istoryahan naton sa sini nga aga. Curious gid ko Pastor Dan nga or sang saan uni nagsugod Pastor ang imong passion no sa amon abala pag bulig no sa mga particularly sa mga kaiglesyahanan sa pag-improve ng isang ilang sound quality no pwede mo kami anay matagaan sa imong journey dira
1: kag salamat gid sina nga reminder nga question man sa akon kay nadungduman ko bla Miss Leia ang akon nga amay nangin church planter sa Negros Oriental. So kay tungod na kami nga mga kabataan ara manda ti kami insigida nga gina-assign bala sa mga pipila ka mga assignments sa sulod sang simbahan naman or ministries. So ang gina-assign ni tatay sa akon amo ang pag-set up sang sound. Way back kinder 2 pa lang ko gintudloan niya nako sang paano mag-connect sa mga wires and so on and on. Kag after sang akon nga elementary years nag-eskwela ko sa Fellowship Baptist College. Nag-volunteer man ko dito under sa leadership ni the late Gospel Catanos. And then pag high college, after high school, and then nag-college, dito naman sa First Baptist First Baptist Church of Dumaguete. So nag-volunteer man ko to sa sounds. And then sang nagmaestro na ko balik sa Fellowship Baptist College kasi before ko nangin pastor Miss Leia, nangin maestro ko sa Fellowship Baptist College. So nag-volunteer man ko balik dito sa Fellowship Baptist Church of Cabancalan. And then na-train kami sa mga iban nga mga churches. And to make the long story short, sa ini nga Dolos Audio, nag-start anyway back 3 years ago or na-organize siya na kung 3 years ago to help churches. Nga seriously gid lang mag-train sa mga churches. Nga wala gid idea sa sound audio. Disclaimer lang ha, hindi ko audio engineer. Okay, wala ko ya katapos ang akon nga schooling sa audio engineering. Diri lang man sa Iloilo. Pero hamba ko, hindi ko naman kinanglan ang credential kaya I want to help churches man sa sininga ministry. So, hasta subong, amuna, ginabuligan ko ang mga churches, small to medium churches. And in fact, I travel most of the time, kaya full-time pastor, tabud lang man biyaan naton ang aton nga simbahan. So, amuna nga akon nga ministry, kung may mag-invite sa akon, nagatipon sa mga pipila ka mga churches, kag iban nga mga grupo man.
0: Wow, no ka ano gali pastor nang kadamo lang gigali ikaw sang mga ano naman no mga exposure nimo at the same time experience kag at the same time damo ka nagali na buligan pastor for the past 3 years no kun sakto nga kun pag-isip bala no kanami gali no kay dugay naman gawa no ang ining ministry man nimo makabi nga ministry kag I believe pastor sa imo nga pagkahubin no damo na nahimo nimo kag at the same time nag-travel kagali no hindi lang dira sa Iloilo of course no diri kahalin sa Negros particularly sa Oriental hasta nga sang kinder 2 kapag galingin trainit ni papa nimo ni pastor no na ano mo gid no na kumbaga na embrace mo gid no kag na kumbaga you find it useful pastor, I believe very useful gid no sa ministry. Kag
1: at the same time Ms. Leia.
0: Yes, pastor.
1: Kag amo na importante ga enjoy tabla sa ministry. Kapoy man gid ang audio mo pero ti dira ta kita gakalipay.
0: Oo.
1: Thank you.
0: Oo, no wonder pastor nga ano gid ya ka clear gid subong sang imong ano di no ka clear sang reception naton today kag at the same time no sa tingog man ni pastor no pang radyo gid no? kag ari pastor gusto nato no balaan nga or konsiderahan nato ng quality sound bala kag particularly sa setting sa church no. Ano na siya ang boot silingon, magsiling kita, quality sound?
1: Nga kung maghambal kita, thank you for that question, Ms. Leia. Kung maghambal kita quality sang sound, importante na because ang sound nagadala sang mensahe. No? Sa aton nga mga worship services, ang mga katauhan naton, kinanglan nila nga clear ang ilang pamatian. Clear ba lang ilang ginapamatian nga mensahe? Aside sa sound doctrine, at the same time, clear man ang aton nga pag-transmit sang pulong sang Diyos. Bisan man gani ang pag-amba, bala sa mga ambahanon, kung kisa wala bala na set maayo, gamafold ang sound, ang mga singers, kag ang congregation, wala, hindi bala na feed sa paagi sa pag-amba. Kaya mga musicians, kaya iban man nga, muna sa mga participants, muna sa our congregation, ang muna ganit nga sa Dulos Audio, naghambalgig ko nga ang Dulos Audio, ang tag name ginsina is Sound That Serves. Meaning, wow, ang purpose ng sound system, ang purpose ng sound system or audio ministry is not to impress people. Hindi siya mag-impress sang technology nga kabalo kabla sang tanan but to serve the congregation by making the message clear amo ginang pinakaimportante message clear clarity sa mensahe kag maintindihan kay kung hindi siya maintindihan ako gapatig kuya nga wala gid gatubo ang isa ka Kristuhanon or ang church kung hindi clear nga pamatian kag at the same time clear gid ang pagtudlo sang pulong sang Diyos. So, sound that serves.
0: Wow, ka and, na ka meaningful pastor no sang hmm. sang dulos bala nga nga ministry ninyo kahit eh, syempre dulos means kun yung chakto ko pastor no servant or serve no
1: servant.
0: Something. Oo. Nan. So kanami isang title sang imong or pangalan no sang ministry
1: Amen.
0: Pastor. A sound that serves no. Kanami gid kag na mention mo kagina ang gamafol ang sound. So ano pa gid pastor ang iban nga mga challenge no nga na encounter nimo or somehow nabatian nimo sa mga iban nga mga kasimbahanan or kaiglesyahanan nga amo ni ing ilang ginastruggle bala pastor. Ano ni siya nga ang mga poor or unclear sound nga usually na ma-encounter during labi na gid kun ara na sa mga worship service bala pastor.
1: Hmm. Now isa sa mga problema bala nga wala na intindihan nga kun mag especially sa church nga setting ha.
0: Mm-hmm.
1: Nga ang quality sang sound does not necessarily mean nga tunog.
0: Oh,
1: no usually mo nang aton mindset mo nga
0: mm-hmm.
1: kinahanglan tunog. No?
0: Pero
1: or ibuta. Oo, sakto no. Tapos kung kisa may harap gid nga mabakal ta sa mga equipments nga amuning nga mga kamahal-mahal gid. No? Pero ang quality sang sound ara gining inibalang apat ka butang. In fact sa akon nga experience isa sa mga nadumduman ko ining ta apat ka butang nga kung maghambal kita clarity or shall we say quality sang sound kinahanglan clear.
0: Uh-oh.
1: At the same time balance. Tapos uh-oh. Intelligent bala ang pag-setup? Meaning, ang technician, bisan hindi siya graduate sa isa ka prestigyoso nga audio engineering school, kabalo siya bala? May ara siya sa knowledge? Anong butsilingon sa high, mid, low? Ano ang gain? Ano ang volume?
0: Mm-hmm.
1: So, kung maintindihan niya ina, kag-intelligent ang iya nga, therefore, makambal kita intelligent ang iya nga result sang iya nga pag-setup. Kaya kaapat sini, hindi lang niya clear, hindi lang balance or intelligent, but comfortable ang sound sa mga nagapamati kag nag-receive ng sound.
0: Mm-hmm.
1: Amun na gani nga ang maayo lang ang sound system sa mga local churches naton, allows people to hear the pastor's words clearly.
0: Mm-hmm.
1: Kaya at the same time, maintindihan niya ang lyrics plus ang bahanon kung mayara kita sang ginaamba. At the same time nami sa aton nga pamatian ang music ka natural. Now isa bala ka problema sa na observe ko ina blang pabiluga ang tingog. No, mo na blang pabiluga ang tingog. Isa na sa mga misconception sa sound system sa churches naton. Kay ang supposedly kung ara sa sound, especially sa sound audio ministry, you are just amplifying the sound, not to alter. Meaning wala mo ginaliwat ang tingog sang nagahambal, ginaamplify mo lang siya, ginapabati mo lang siya at the same time clear. So hindi mo kinanglan ang amo na gani natural ang sound.
0: Oo.
1: Wala distraction, ang feedback wala. Therefore in simple terms, if people can hear clearly without struggling, no? Without struggling.
0: Mm-mm.
1: The sound is doing its job.
0: Mm-mm.
1: So kung wala ga-struggle, ang nablang ga-reklamo, kabalo ka mo, damo reklamador sa mga churches, especially sa sound.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Kung kabalo ang nag-tech dira, he's doing his job.
0: Mm-hmm.
1: Oh, he's doing his job. Mm-hmm. And the Lord glorifies kung ginahimo niya maayo ang iyang. That's so importante ang knowledge, balance, clarity, kag comfortable nga sound.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo na ako na-observe sina sa atong mga churches. Mm-hmm.
0: Oh, salamat kasi nga mga observation ni mo pastor at the same time somehow nag-share ka na sa amon sa mga tips bala.
1: Mm-hmm.
0: So muta ka gina na share ni mo ang mga common nga mga challenges no. How about pastor Ario? Ang isa pagika common no ng ang feedback na sa microphone pastor, di ba? Do ka distracting ginaya. So nga gakatabo ina how kag paano ina ma somehow ma prevent or ma minimize.
1: Kadamo sa mga rason nga ang naga-feedback ang sound. No? Pero ang isa sa mga rason sina, ang feedback gakatabo na kung ang sound no from the speaker gina-pick up sang microphone.
0: Mm.
1: So gabalik-balik na isa. So, ginapick up niya again and again by the microphone.
0: Uh-uh.
1: So, na may arasang loop, L-O-O-P. So, may loop sang sound, therefore, may feedback.
0: Oo.
1: So, ang loop na siya, hindi tama na makita, pero tungod sa mga technology, bla, subong makita mo kundi inga feedback sa mga, anyway, sa mga, may mga apps na subong. Pero the basic ways nga mag-prevent na ito, ang kamuning ginahimo ko, simply nga ginahimo ko. Kaya ginatudlo ko na sa mga trainings, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang to prevent the feedback,
0: mm-hmm.
1: Kinalan proper microphone placement. Let's try to say, kung makita nyo ko subong sa screen dira, or sa inyo, sa din man sa cellphone, or sa radyo, tika lang alangid, guro makita nila sa radyo, no? Pero sa screen, kung nangara ko subong sa Facebook Live, kung gaatubang ang akon microphone sa akon ba-ba, ang speaker ari di sa likod, hindi na siya mag-feedback. Pero once nga ang microphone gatubang di sa akong ba-ba, ari di siya sa kilid, ang speaker gapaamo na ho, ma-feedback na. At the same time, kung gaamo man ang speaker, gatubang ay sila, ma-feedback na siya. So kinalan may proper microphone placement. At the same time, proper speaker placement. Ari pa again, ika-apat. Proper and appropriate volume. Hindi ka patunog-tunog. Volume. Kag ika-apat diri. Amo niya, gain structure. Now, medyo technical ni siya, pero sa mga trainings, ginatudlo ko ni siya paano mag-gain structure or gain stage. Now, let's try to say, inyo na batian subong sa radyo man ayahan or sa diri sa Facebook, before kita nag-start, before ko nag-sulod din sa aton nga online, gintanaw ko na anay kung sakto ang akon nga gain structure.
0: Mm-hmm.
1: Appropriate ba lang akon nga volume? Wala ba lang boost? Wala ba lang hot? Or sunog ba lang sound? Or basag?
0: Mm-hmm.
1: So, apat ka butang nga para ma-prevent ang feedbacks, proper microphone placement,
0: mm-hmm.
1: proper speaker placement, proper or appropriate volume kag good gain structure. Now, at the same time, pwede naman na i-apply ang mga EQ kag iban pa dira. Pero ang point, ang simple lang nga point. Ang pinakasimple nga idea sini, hindi mo patubangon ang microphone mo sa speaker.
0: Speaker, oo.
1: Amo na yung pinakasimple. Kag ang nami pagitani, Miss Leia, kung kabalo kita bala magbutang sa mga speaker, wala na ginapalagpatan eh. Amo na kung mag-invite lang sa ako ng mga churches, ang mga organizations, ginatudluan ko sila paano i-place or ibutang ang mga speakers di nga ang goal. So, amo na isang importante. Kag ako gabulig ko sina, kag kung amo na gani, kung kamo ari di ga pamati subong, pwede nyo gig ko ma-invite, storyahan tang aton nga schedule, kaya para makabulig ko sa inyo ng mga local churches.
0: Oo. Salamat gid sina pastor no. Mga tips bala nimo subong pastor ano gid nang dako gid nga bulig no sa aton nga mga abiyana. Amo to gani samtang nagahambal ka bala kagina pastor. Do gusto ko man no ang mga abiyana naton nga mga nagapamati dira nga mamati gid sila sang maayo. No? Kung amo na lang mamati gi sila mayo kay nahanungod ba ni sa pagpamati no sa sound ang aton nga ginaistoryahan no kag at the same time though ara ba lang nang ano gi dia mapuslanon gi dia every no nga mga tip nimo pastor sa amo no mga basic tuod no kay usually ang feedback bala daw ka challenging gini kag kisa pastor ara ba lang daw madisturbo ka man no somehow no kung may mga feedback bala kag kung may basic katuod nga nahibaluan at least no pareho to nga hindi pagpaatubangon sa mic ang speaker mga muna bala nga ano nga mga tip nimo so dako na na nga bulig tuod no sa aton nga mga abyan kay manotice mo gani kisa pastor di ba kun ara bala nga kung may mga phone patch na gani sa radyo, bala kung may mga phone patch nga interview or may nag-greetings nga live, no? Kung kisa, from the listener's end or sa caller nga end, amo na nag-feedback. Subot silingon gali pastor ang iya radyo man, no? Ti siguro tunog ka, tama ka tunog sa iya radyo or somehow ang iya cellphone nga ginagamit or telepono lapit man sa sa radyo. So intak to na pastor. Do ang ano bala ang pareyo to kagina i-relate naton sa ginambal mo nga dapat wala gato bangay ang mic kag ang ano no ang speaker. Intak to na sa pastor.
1: Basically that sa dai o intak to na ilapit ang Marshall phone. Ang mga phone naton, iban sa mga phone naton ni wala gila sa na-dis.
0: Okay, though ibalik check naton later liwat si pastor. Okay, no. Sige ah. Samtang ginaulat na ton abyan si pastor, please pray gid no makakonek kita luwat kay pastor kag of course no kun may ara kadira mga pamangkot kay pastor Dan pwede kag diri maka connect sa DYVS abyan and later i-share man ni pastor ang iyang contact information abyan kun interesado kamo dira no ma-improve pa gid no ang sound quality dira sa inyong kaiglesyahanan. Okay, I hope nga damo ka na sa mga nakuha dira abyan si Ma'am Pablita Villarin, Sir John Bangrain, Ma'am Edelina Sumbilon Kahilig, Ma'am Edelina, good morning. Good morning madara kay Pastor Gideon, Ma'am Sheila Cornelio, si Ma'am Joyce Molina, Sir Philip Sibalios, Sir Joseph Co, Edmond Garcia ng Rodora Carmona, Ming Aga Tita Eva Teves. So pastor no?
1: And I think we're back.
0: Yes.
1: Na-auto-ta technology. So, muna importante na nga as what I've said earlier.
0: Mm-mm.
1: Nga aton bala nga microphone hindi nag-aatubang sa speaker.
0: Mm-mm.
1: Okay, bisan sa phone patch. As what I've said earlier, yung bako may ara sa iban nga ginahimo, nga may ara sa audio interface nga ginapadula niya bala ang feedback. No?
0: Mm-hmm.
1: Subong kay kanami bala sang ini nga generation bala Miss Leia kay kadaham mo sa mga technology free gani. Lang gani nga kuan inang i-install mo lang sa imo computer no kung mm-hmm. ma-imagine nyo ang imo mixer i-connect mo sa imo nga audio interface and then sa computer and so on and on ma-install ka lang sang application sa computer madula siyang feedback.
0: Mm-hmm.
1: So bisan hindi ka bisan atubangon mo ang microphone sa speaker tungod sa sina nga technology, may AI mga muna mo subong mm-hmm. di feedback. Medyo expensive siya pero may iban man nga option. Madula ang feedback.
0: Mm-hmm.
1: Pero it takes time to study.
0: To learn, oo.
1: Pero to learn more about it, pero nami gidya kung o matudloan sang basic nga principles ang mga churches and technicians how to avoid feedback.
0: Salamat kinsa na pastor. I believe no ang ano pagit pastor ang nagakapyot dira blang sound operator or mm-hmm. audio team importante man di bala no. So ano ni mm-hmm. usually ano ni sila ang ilang role gid pastor kag ano ka importante man ang ilang role especially kung may mga worship service.
1: Amo nang isa sa mga desire ko gid kag sa church namon wala hindi niya magpat wala ko iga panitikal sini but in our church we have anum ka volunteers aside sa ako na sa full time worker sa sound there is a church namon sa Mall of Fundamental Baptist Church may ara ko anum ka mga volunteers kag gina-train ko sila nga bisan wala ko or wala may walihan ko somebody invited me to preach sa ilang mga churches ara lang sila gyapon.
0: Wow. Kag
1: ang importante gid ang ilang knowledge kag importante man ang ilang presence di ba kag ang audio team is part of the ministry team not only technical crew.
0: Mhm.
1: Amo na gani ginabutan ko gid sa ilang mindset nga hindi niya nga sulugoon kadi kundi you are part of this preaching ministry or ano Sunday ministry or ano man Wednesday or ano pa ng mga ministries naton dra you are not a technical crew you are part of the team.
0: Mm-hmm.
1: So ang sound team or sound operator or technician yes hindi siya visible dira sa stage hindi sila makita sa stage hindi sila makita sa camera or sa Facebook live but they are helping to create the environment kag bisan man ang aton nga mga services nga kung sa diin ang mga congregation, makabati sila, kag makaparticipate sila. Mm-hmm. That's why sa Dulos Audio, balagi na-emphasize ko gidney nga serving behind the mixer is still serving God.
0: Mm-hmm.
1: So serving behind the mixer or sa sound booth is still serving God. Kaya aton mindset usually ang ga-serve lang mo lang tong
0: front line
1: choir or di ba mga worship worship team or muna. Pero ang inang mga operators importante gid sila kay sila ang may command or shall we say may knowledge kung saan mag-on, saan mag-off, ano iya qualities ang sound and so on and on. So nom na sila, praise the Lord, gigo sina sa ila kag nalipay ko na sila mga college students kag may isadra ka senior high school. So mga yung people kag yung adults ang volunteers sa church.
0: Ambal ni Sir Ronnie Elbore, Pastor, always man listening sa imo ang buhing paglaom. No?
1: Ay, praise the Lord.
0: Sir Ronnie, si Sir Ronnie bala Pastor tagamyagaw ni siya, no? Sir
1: Ay.
0: Ronnie.
1: No, ay, oo.
0: Oh,
1: na-meet ko na siya, gali. Na-meet ko na siya. Mayong aga gida, Sir Ronnie.
0: Oo. Wow,
1: thank you,
0: no?
1: Kid, for...
0: It's good to hear, sina Pastor, nga encouragement sa mga mga tech team or mga mga sa production team somehow.
1: Mm-mm.
0: No? Hindi niya but silingon nga hindi ka makita tod sa camera ng you are less ang imo nga pag-serve or somehow muna sa... But it is as much as important, no, sa mga naga-frontline, mga abyan, no? Nami gid ang encouragement, Pastor. Kag amuna ka-importante gid, no? Nga bisan tuod nami dira ang choir or ang nagawali, pero kun tuod ang sa mga tools niya or ang sa sound niya, no, nang hindi nami ang quality or ang wala may nagaguide, so it's ano man gyapon, Pastor, no, nang somehow masiling naton nang hindi nami ang quality kag at the same time daw ka ano eh no kanugon na masiling na kanugon sa mensahe bala, no, so
1: gusto ko lang gusto ko lang ni encourage bala ang aton nga mga sound tech kung kisa kabalo man kita kung may magsala bala may magfeedback or maulihi bala ang lyrics.
0: Oh,
1: ang panahalos tanan ng mga members katanaw na yan sa sound booth mo. Pero are, allow me to encourage you. Be teachable sa sining ministry. At the same time, you should practice. You should practice. In connection bla sa practice, bla Miss Leia, every Saturday, na butangin sa system sa amon ng mga volunteers, nga every Saturday, tanan ng mga microphones, cables, XLR cables, tanan, na set na ginaya. At the same time, gina-sound check nila, gina-practice nila kung kamusta ang ininga linya, kamusta ang microphone, kag na-prepare na ganyan sa Saturday pa lang. That's why, hindi lang ka teachable, practice ka, at the same time, you should listen. No? Listen. Pamati, good, and keep on learning. Kaya kung wala ka nag-learn, ang munang sa subog, may mga ang ako ni Anom ka-volunteer sa church. Dupo man kod git Pastor, paano ni siya ubrahon gani oh? Paano ni siya ubrahon? So they learn siya, ga-observe sila. So dira sila naka-learn bisan hindi gani sila super technical. So kabalo na sila kung anong ubrahon nila. So I praise the Lord for the lives of these anum gid ka volunteers. In yaupod ni sila sa akon.
0: Wow, praise God, Pastor. At least may ara ka na dira isang kumbaga nang ma-backup gid ya bala sa imo, no? When it comes sa amuna nga area, kag at the same time, amen, masaligan mo.
1: Amen.
0: Oo. Pastor Ario, I believe ang iba daw may ara na sila idea, bala Pastor, nga ay nang daw interesado ko sina or ang kilala ko gali sa simbahan daw kinanglan sang amo sina, no? So pwede ka maka-share, Pastor, somehow nang kun ano pagid no nga mga skills nga ang dapat i-develop. May aragi sila bla heart, Pastor, nga ay gusto ko sina, no? Do may idea na ko sina pero do wala na guide. So ano ang mga skills usually nga kinahanglan i-develop kung gusto nila mag-serve sa audio ministry sa church?
1: Amen. Kung sa secular kung sa secular kagaobra or ibutang naton sa event bala. Technical kag knowledge is important.
0: Mm-mm.
1: Dimla?
0: Mm-mm.
1: Pero sa church setup, kung Kristohanon ka, bisan ka obra ka man sa events, kung Christian ka, kinanlan may character ka gid.
0: Mm-hmm.
1: Character. So, ang ginambal ko gina, frat mo F-R-A-T. So, kinanlan faithful ka.
0: Faithful.
1: Faithful ka to learn. Mm-hmm. Faithful ka nga sa imo time. Faithful ka sa imo nga ginhatag sa imo nga task.
0: Mm-hmm.
1: So, at the same time, relational ka, kinanlan. Sa church, kinanlan, importante nga bisan may ga... may gatan aw sa imo kung nag-feedback. Pangamusta man gyapon, di ba mo nabla? Kagi nang inablang iti at the end of the day, ini mga logical bisan kita ka feel man. Pero importante mga kig how many times na to nagapangakig manggid na damo nga time nga do, malate bi ang technician and so on and on. So, kabudlay. Pero, at gina-remind ko, be relational. Inablang after blas sa service, instead nga manghimos ka, anay, pangamusta ka to. Pangamusta ka to, anay. Ari pagid, ikatatlo, available ka.
0: Available
1: ka nga mag-learn sa mga bagay-bagay. Kag available ka man sa extra mile bala. For example, especially sa aton nga mga local churches, sa amon nga church, may kantata kami. Ti ang kantata na, grabe ng time gid mo practice. Ang gisa ka sulit-sulit. Ti kinanglan available ka man sa imo nga ability. At the same time, teachable ka mo nang bako gina teachable importante na. Oo. Kay sa paagi sina nga character Miss Leia. Ang the rest ang technical, kabalo mag-mix, kabalo mag-setup, masunod na lang
0: na follow na lang, oo. Correct,
1: yes. Kina pastor. Kaysa church nga ministry, church ministry, ang pinakabudlay nga i-train, hindi ang technical mo, hindi ang technology, kundi ang character. Sa so, umunang gina-encourage ko yun sa mga gina-train ko, nga importante ang character, importante nga itong spirituality. Importante nga kung ikaw sa sound tech, gapangamuyo ka man.
0: Oo,
1: kung okay. May time ko tani, kung may ara ko i-picture, may ari ko di. May time nga nagpa Mindanao. So may isa ka Sunday nga wala ko sa church. Gintanaw ko sila sa CCTV. Ang akong sound tech nga isa nga siya na in charge sa first service, gin-observe ko kumusta na, prepare niya na. Gapangamuyo siya gali. Ko, wow, ko I'm so blessed. Nawala ko na siya ganyan balance sa chat nga. Uy, pangamuyo ka na. Siya mismo, na-learn niya na nga mga muyo. Siya nga, ginadangop niya lang niya ko galingon nga. At the end of the day, ikaw, Lord, ang kabalos ang siningatanan.
0: Oo.
1: So, wow. Use me as a channel of blessing sa sinipaagi sa akong nga sound ministry.
0: Mm-mm.
1: So, frat is important. Faithful, relational available teachable.
0: Oo. Nami isini pastor, so, no, kay bisan matapos pang aton nga episode sa buong, may nakuha kami no sa frat nga ginatawag. Amen. Kay it's not just technical, no, but ang character gid amo nang pinaka namian aton nga nakuha man sa sining nga aga pastor. Kag this Amen. Deserves pastor, no, kay kulang aton time, this deserves another time. Pastor, no,
1: problem, no?
0: Kunay, I hope available ka naman dason kay do kadamo pagi kami ipamangkot, no, kag gusto matun-an. Do nag ano na kami ada nag audio 101 na kami sa imo pastor. So ano naman sa second class naman kami attend liwat.
1: No. Okay.
0: So pastor, ano nang lang imo nga encouragement kag imo contact information na lang pastor, no? So, kay I believe may ara gina interesado gyud sa buong dira nga mag contact sa imo.
1: Okay. Una sa tanan, inang gusto ko lang i-share, no, nga ini nga ministry, kung baga, kuwani siya mo, non-profit organization. Kag ang isa ka unique sini, kay ako ang staff, ako man ang trainer.
0: Imutan
1: ako lang isa di. Oo. Ako man ang
0: gahakot
1: sa mga... pero kay usually ang akon bi mga trainings layo, so budlay dalon ang akon ng mga volunteers. Kay ti, insindihan ko man may mga churches pa-train sa akon nga nabudlayan financially. Yeah, kuya, gusto ko yang makabulig eh. So ako lang gakad to. So you can contact me sa akon nga Facebook page, ang Dulos Audio na siya, amo na siyang arada sa akon nga background. You can contact me sa akon nga phone number 0999 88 32 650. 0999-88-32-650. So, amo na gani nga, ako nga last encouragement siguro sa aton tanandre, nga we must build a sound ministry that is knowledgeable. Hindi lang knowledgeable technically, but knowledgeable sa pulong sa Diyos. Prepared, humble, reliable, kag committed. Importante yung commitment. Kaya nangambag yan is amigo ko nga kung wala lang guro commitment ang aton nga mga volunteers. Mm-hmm. Hindi gini mag go through and mapadayon ang Ginoo kag sa local church. So knowledgeable, amo nang ginatudlo ko, technical preparedness or preparation, humility importante kay at the end of the day, na may kung sala-sala ka sang setup or mag-feedback laban-laban kina katuan ka dahil sa sound booth. Pero kung nami ang sound, wala na may makuha mo yan, wala na may palapit. That's why we should be humble. No?
0: Kakalipatan
1: ka na. No? Hindi nami ng sound, wala na yan. Amo na ganing sa sound ministry, hindi niya nga pasikat-sikat. Hindi niya pasikat-sikat. You must be humble and meek enough. And reliable ka sa imo nga technical side. And committed ka, importanteng commitment. So amo na akong commitment sa Dulos Audio, nga mag-train sa mga churches as long as able, no? Available, kag accessible man ko sa social media at iban pang platforms. So, thank you for this wonderful time, Ms. Leia, and sa DYVFBC nga ginhatag sa akon.
0: Pastor, you're most welcome, gid Pastor. No, kagdamo, gi kami na tunan today. You inspire us as well. Today, nga gingaan mo gi kami, no? Sang mga reminder kag encouragement gid at the same time, no? Salamat gid liwat Pastor, and ang Ginoo gid magpakamayo sa imong ministry kag subong man. Ang number ni Pastor, pwede niyo lang kami di makontak sa DYVS liwat kung gusto niyo, wala niyo na catch up, no? Ang number ni Pastor kag Dulos Audio Ministry, check niyo lang na sa Facebook. So until next time, Pastor Dan, God bless you kag sa imo man nga ministry kag family. Salamat gid, maayong aga liwat Pastor, God bless.
1: Okay. Good morning sa tanan.
0: So mayad tong aton nga guest abyan, no, si Pastor Elizer Dan Acar, no, sang Dulos Audio Ministry, kabay pang mayara kasang mga nakuha, no, nga makabulig abyan, no, sa inyo dira ng audio ministry man sa inyong church or sa pagpa-improve pagid, no, sang sound quality sa inyo dira nga worship service kag mga buluhaton sa inyong kaiglesyahanan. So again, ang number ni Pastor Dan, 0999-88-32-650. Wala na kita sang oras. Salamat gid sa tanan nga upod, Yolanda Jimenez, Ma'am Cristita Vigno, Ma'am Florenda Busaing, Angel Jimenez, Ma'am Flor Lumanog, Ma'am Fablita Villarin, Sakarias Escaro, Sir John Bangarin. Salamat gid kag salamat kay nang Julie, kay Joel sa control, Tita Julia Tahorilla, salamat kay Ma'am Ninita Matos, good morning gid liwat. Magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo abyan. Enjoy the day, stay safe, and God bless you abyan. Stay tuned kapagid sa mga programa naton diri until tonight, diri lang sa matamis nga tingog sang kalawasan, 1233 DYVS. Bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello mga kapanimalay, today is Tuesday. Kamusta? Kag masako ng iba no. Basta amo ning adlaw pag Monday, tumpisa na kasakuon mo Tuesday, Wednesday, Thursday. Nan, di ba? Pero the rest Friday, di ka matamat ang tohay. Kahit ipagka weekend, ginahingagaw, tigid matapos ang aton ng obligasyon. Kabalo-kabala nga, may isa ka sinaton utan, humble leafy vegetables with amazing benefits, pero hindi na siya para lang kaunon ta, but pwede gali siya himuon nga barong Tagalog. So kung gusto mabalaan kung ano na siya nga gulay, upod ka sa akon until 12, diri sa gyapon sa Kapanimalay mo.

0: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Sana siling na akong kaginang atong pag-istoryahan sa ang very humble leafy vegetables, kag amuni siya ang saluyot, no? Ang saluyot nga siling ni mo ginakaon talang na kami just slime, hindi siya nga utan, di ba? Namian. Tugabang, di ba? Tugabang ang tawag siyang saluyot. So, can be woven into barong Tagalog. So, amuni siya ang gusto ko i-share anay sa inyo before kita maghatag sa aton nga recipe. So, when we say saluyot, no, ang nagisulod ng ganyan sa aton niya, utan. Sa mga Ilocano, may paborito na silang ginaluto, dinding-ding. May mukakatilokan na sa dinding-ding. Pero amo na ila ko na niya nga hearty vegetables too, no? Nga may balunggay, may kalabasa, may talong, amargoso, string beans, laswa in short sa aton pa, no? Ginabutangan kisa sang fermented fish sauce, no? Kaginaparisan sang uga or pinirito ng isda o sinugba man ng isda ay abaw, no? Kanamit ka din higop mo, especially pag mainit pa. Kag nagalapot-lapot, ibang iyang sabaw, ibang hindi iya nang napsyaw ang banat nila, no? So, saluyot gives the dish its distinct slimy textures, no? Kag do pareho sang okra, di ba? So, hindi lang for that ang saluyot. Scientifically, syempre, ang aton gid ginatanaw sa na ang very nutritious green leafy nga karakterya or ano nga klase isang utan, no? But syempre, it's packed with minerals like calcium, iron, vitamins B1, B2, folic acid, may vitamin C man siya, vitamin E. Basta, kadamo sa mahatag niya sa aton. But did you know that apart from being a powerhouse vegetable, ang tugabang, it is also a source of natural fiber nga pwede gali mahimo into a traditional menswear. Mga lalaki dira, mga tatay nga kapamati, nga inyo bayuon as barong Tagalog. Di ba? Panumdum ka na sang pinakanami, subo nga pwede magbarong

kag after no ning process nga gina syempre gina spin gimana na yanila ang cellulose fibers kag gina blend with polyester and then makaproduce isa ka yarn. So ini nga blend like 80-20 or 70-30, 60-40, kumbaga ang mixture bla hindi puro saluyot. So for example, 80% polyester, 20% saluyot, or 70% polyester and 30% saluyot. Basta may mix man siya, no? Can be woven into fabrics with yarn. So may ara niya proseso, din dito na ikabalo sa technicalities kasi wala man tada ka seminar no or ka workshop. But ang results nina nga fabric is defined as or described nga ka fine sa iyang resulta, mahining and blemish free. So kung gamiton siya sa garment manufacturing, kapasar gid saya, no? So part ni siya sang apparel saluyot polyester. Amon ang ma-consider sa iya. So, saluyot polyester blends, mixa, no? Are also being explored for home pieces. Base pwede man kuno nga, aside sa barong Tagalog, no? Base pwede man siya magamit sa mga kurtina, sa mga beddings or table linens. Kay kahumok siya gani nami siya bala. So kung magigda ka din sa ng smooth nga fabric, di ba ka doon ka nabis ang tulog mo, pero kung garas kang mainit, ay doon hindi, kagindi yung magtandog, no? So saluyot fiber even showed potential for industrial uses from nets and ropes to geotextiles that help prevent soil erosion. So amugin na iyang kanami sang ini. So, amun siya, no? So, former PTRI Director Dr. Carlos Tumbok once noted that, syempre, ang ilang department, no, PTRIs, nag-push gid sining paggamit sining fiber-rich plants into textile production para ma-reduce ang pagsalig tabla sa iban nga pungsod dito tagabaka sa mga synthetic fibers. So, umiari ta diya production, hindi na taya kag isa pa ang tugabang hapus pa tubuon. Di ba sa kilid-kilid na sa aton bisaran ta magatubo siya do pareho lang sa isang balunggay. So, hindi na ta mabudlayan, no? Although nga sa ti damo man di mga provinces nga nang nagapudus sang textile like sa mga hablon, mga abaka no sa Catanduanes. Kay ti Catanduanes is the world's biggest producer of abaka. So amo siya gani subong abaka capital of the Philippines ang Catanduanes. So dugay ma-produce man ta diri sang ginatawag naton saluyot nga textile or fiber nga mahimo sa into textile, no? So, kanami gidya kay damo sa mga nide-discover bala, kay natunaan sa mga research, no? That they discovered that saluyot or natun tugabang, no? And ma-mix pagidguro sa iban ni magamit not just sa ginambal natun itong barong Tagalog but also sa iban pagid nga pwede magamitan sini. So, excited ko gani. Kaya kuya, actually may gina-plan kami yung plan mo lang na ano, dream mo lang, wala managuro, ginabaydan. Ay, managuro, ginasukot. Pero to doon, may ara kami yung desire, magtulotawhay. Actually, naka-inquire na kami sa isa ka agency, pero wala di sa aton, sa Bacolod, ang makatudlo sa amon sina. Pusuling ko, pag may chimpo na gid, mabalik ta sinang plano ta, nga tutukan, kay we want also to produce a textile. Kita ara kami sa industry sang panahi mo. Tapos, huyat ni ko yung subject nga textile. So, hindi kami ka field trip sa mga layo-layo kay kadamo kami sa proseso, mag-requirements sa school, no? Sa, siyempre, sa safety sa kabataan namon, malakat. Pero do kaya limited lang, gibla, makavisit ka lang diriya sa area nga may gapudos sang hablon, mula na. Pero iban nga mga sinaton materials nga gapudos sang or company nga nagapudos sang mga textile, wala di sa aton. Ti, sirin ko, gusto ko yung may amuko sini. No? Sige lang, ah, kung kabuton sang Ginoo, mahapos na tanan-tanan. Kag, ti, syempre, provided na yung tanan, i-provide ang matudlo, no? Ang pagproseso sina, at i-provide ang mahatag budget, di ba? I-provide ang tanan. So, sirin ko, gusto ko gid na. No, ay, wado, sirin ko, hindi pa matatigulang, ah. Ti, sorry, kung magabot na katigulang muna, tati, may pasa hanatas na. Pero, kanami, kay it inspire me, ngayong saluyot naman, pwede.

0: No, ta akon to'y materials. Actually, medyo dugay-dugay pa to'y kagdamo ka pa to'y, you know. Pero hapos man to kay halos may mamata sina. Pero inisaluyot niya, kahapos lang git, no? So, after yung nahatag ko na sa inyo ang sila ton ang sa fashion side kag other nga benefits sang saluyot, mahatag naman ako sa inyo sang recipe. So if you're ready, i-prepare inyo ball pen, yung papel dira, sulat ninyo ang aton nga lutuon, no, made sang tugabang.
1: Maabilidad. Madiskarte. Maalam. At hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak langgam. Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
2: Aminin na nating lahat, minsan nakakatamad maglinis ng mga maliliit at nakatagong bahagi sa ating bahay. Kaya naman hinahayaan na o minsan talaga ay nakakalimutan ng linisin. Narito ilang ideas mula sa www.goodhousekeeping.com na makakatulong sa paglilinis ng mga sulok-sulok ng ating tahanan sa loob lamang ng maikling oras at madaling paraan. Una, maalikabok na keyboard. Bakit hindi ka gumamit ng office supplies sa paglinis niyan? Gamitin ang sticky notes. Ipampunas lang sa pagitan ng mga key ang parte ng sticky notes na may dikit. Sa ganitong paraan, aba, sasama at didikit ang mga dumi ng keyboard sa sticky notes. Maalikabok at makitid na bintana. Simple lang. Kunin ang tong sa iyong kusina at dalawang microfiber cloth. Ibalot ang dalawang ito, ang tong sa microfiber cloth sa magkabilang tong at gumamit naman ng rubber band para hindi kumalas yung tong at yan ang ipamunas mo sa bintana. Mga maliliit na detalye ng sasakyan. Minsan, kahit napunasan na ng basahan ang bahagi ng sasakyan, meron pa rin talagang area na mga sulok-sulok ay hindi maaabot. Simple lang ang paraan, gumamit naman ng cotton buds at lagyan ng kaunting oil at yan naman ang ipamuna sa maliliit na bahagi na siyang aabot sa mga sulok-sulok. And lastly, ang vents ng car aircon para mapanatiling malinis ang hangin mula sa aircon ng iyong sasakyan. Pwede rin sa aircon mismo, mainam na linisin ang vents nito. Punasan lang ito ng sponge airbrush. Makakatulong ito na tanggalin ang mga dumi at alikabok dito. Okay, ang ating tip mula sa www.goodhousekeeping.com. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Kagabay mo sa paghanap ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgam.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Okay, so ang aton nga isurihan subo ang humble leafy vegetables with amazing benefits, no? Ang parte sa tugabang. So tugabang, sa English ko na tawag nila jute leaves, no? Jute leaves is a leafy vegetable nga gatubo diri sa aton sa Pilipinas. So kung lutuon ta, medyo slimy, slippery ang texture, no? Pero very good source of dietary fiber, vitamins, minerals, antioxidants. That's why nutritious siya. Nga kung iimpon sa aton laswak, umilaswak kita every day. Kung ang mga bata hindi maging magkaon sina, bisan sabaw lang kaara, mada ang nutrients na gatabit, no? So ang recipe natin subong, gingisang tugabang with sardines. Okay. Medyo bulubudlay niya. Do makaya ta ni ayhan kaunon, no, sa mga pilian, no. Ang ingredients natin is duwa ka tasa sang fresh nga tugabang leaves, syempre hugasan tamayo, isa ka lata sang sardinas, may ara kada tatlo ka bilog nga ahos, no, liso sa ahos, may gamay kada abing sibuyas, bumbay, kamatis, syempre amo na sang basic gid sa panggisa. Cooking oil, isa lang ka kutsara, tapos 1/2 cup sang water, salt and pepper to taste, no? May option bala, pwede mo nibutangan sang langgaw ng gamay or kalamunding. So, amo na siyang aton nga ingredients. Ang unaged nga aton paghimuon, siyempre yung paipainit sa aton mantika eh, sa kalaha, di ba? And, or sa kaldiro, muda nga gamay ah. Hindi dumdalong nga dako-dako, gikijutay mo lang lutuon, duwa mo lang ito katasa, diba, sang sayol, saluyot leaves, no? So, mag-isa ka sang ahos, bumbay, kamatis, no? Ano una ka mag-isa? Nauna mo ang ahos. Ang iba na gauna, bumbay. So, ang ahos. Iba ang ahos una, then bumbay, then kamatis, no? So, dunuton mo ginang kamatis. Nga, ano gisay baliyaw? Hindi doon hilaw. Ang muna yung gusto ko yung magkaon sang kamatis sa gingisa, no? So, pag hamot na siya ganit ka pa ni Mao, na siya humok na ng imo ng mga gamit niya sa gisa, garlic, onion, tomato, i-add mo na ang sardines, no? Pwede bala hindi mo pag-iimpon, iasabaw ang sardines na lang, kay asina na sa nadaan. So, kung iimpon mo gidman, bawasan mo na ang asin mo, hindi ka na mag-asin. Kaya grabe na itong asin niya mo. Pero kung gusto mo yung iimpon sa binan asin, kung hindi ka magusto iimpon to, maasin ka sa imo na. Basta hindi pagpasubrahan sa asin, ha? And after mabutang mo itong sardine, syempre gin-mash man o gin-dunot-dunot, bula kay kang bilog-bilog na siya, no? You break it into smaller pieces, no? Ang sardinas, ibutang mo ang tunga sa tasa sang tubig, kag let it simmer. Pagkatapos, panawon mo, bantayan mo man ginaluto mo. You add now the saluyot leaves and cook it for about 3 to 5 minutes or until maghumok ang dahon. From that time, nakita mo na, check mo kung humok na siya, butangan mo sang pepper. Hamba ko, hindi na ako yung magamit asin. Kaya iba si asin na to. Pero kung nas ay, butangan mo, gamay lang. Okay? And add a little calamansi or vinegar. Kung gusto mo, medyo may anghang or hindi anghang, may aslum ng gamay. So you can serve it hot with rice. Siyempre, butangan mo man, parisan mo man sang isda, no? Kay kamalat, yung mga pilian na daan, kita na daan, magkaunta, hindi ta gusto isa lang. Di ba, may duwa, may tatlo, ganaya, nga sudaan. Pero kung wala-wala, nagiditi, kanon na lang eh. Di ba? Pero doon hindi kita nakasaho, no? Juta lang giguro sa ato, no? Makagwanta nga. Kanon lang tanan. bisan paano yami ugagan na nga Paris ya giparisan ginaya so amo na sa ka sininaton kasadya sa aton nga pagpangabuhi diri sa Pilipinas no so may ara ka na nga sabaw or utan then syempre may ara ka na diyon sang imo man nga iparis dira kagate you learned no from a very humble leafy vegetable na tugabang may ara ka na diyon sang imo pagidya nga sa pambarong Tagalog you have now the recipe sa ginatawag naton nga tugabang o saluyot no and may trivia ko sa imo besubong abyan no saluyot or did you know that saluyot is especially popular dito yaha sa Ilocos cuisine no where it is often cooked with other vegetables like ginbutan ni sang mix nila sa fish or any fermented ingredients namian ginato sila ya special na to para sa ila very popular sa ila Ilocos cuisine no diri sa aton ni do wala la na ginasapak isa wala ta na ganing inaara na sa palibot taway ta maginakuha remember healthy food doesn't always have to be expensive no ang ingredients ara na da katubo sa aton ubsaran kulang na nang ginapuksi mo salamat ko sa nagligad nga adlaw nagkadtong akon mga staff sa ila tong ila lugar nga gin tukod no way pa man sila gid na human ila mabalay pero gin pangtamna nila pag text niya sa gusto mo may send yung mga pictures. Lingkot yung sigigay ko, talong. Kaya, una, okra lang gusto ko naman okra. Masin ko, okra, may talong? Yung, may talong. Lingkot, tugabang. Botsak tugid, may tugabang. Lingkot ko, may ara sang, na ano ni, ng lemongrass, no? Siling niya, may ara, miss. Te, di kompleto na. Kapayas na nabaklon ko. May ara na ko yun nga, tinola, or siling nimo, balang laswa. So, amo to. So, ito ka-timing, kid. Subong adlaw. Nga topic natin about sa tugabang.

0: serbisyo publikong aksyon.
1: Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteriyang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga sintoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit na kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito.
0: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Welcome to A Moment for Mom, your daily pause to breathe, reflect, and reconnect with God. Take this moment and let His presence meet you right where you are.
3: Good morning, everyone, and welcome back to AMFM. This is Teacher Des. Today is September, iskadasig sang chimpo, no? And we are now entering the bear season. Sa Pilipinas, kuno kita ay ang pinakalawig ng Christmas season starting with September up to end of January na ina, no? We thank God because despite of what is going on all around the world, makaselebrar kita gihapon, mga nanay. Kamusta ka mo? Tanang ka pala mati direk sa kahanginan via DYVS 1230 kHz, the sweet voice of salvation. Sa inyo iyang AM dial. Kag sa ato niyong mga Facebook followers, mayong agagid, no? Thank you for tuning in and magpagsunod sining aton iyang programa. Kapanimalay mo, Tuesday edition with this segment, AMFM. This morning, aton iya pamalandungan, isa ka-importante nga pulong sa Ginoo. This is one of my favorite passages from the Bible, actually, no? Natapos na nato niyang series, ang Red Sea Rules by Robert J. Morgan. And now we are back on the different studies from the Bible. Ang mga pipila ko iya kapaborito, iya nga mga bersikulo sa Biblia. Gusto ko ni-share sa inyo mga nanay, no? Na nakabulig mo sa akong journey as a mother and as a wife. A pastor's wife at that. So, sundan na to, no? Galatians chapter 6, verses 7 to 8. Sa Ilonggo na Galatia. No? Galatians chapter 6, verses 7 to 8. English Standard Version yung ginagamit ko. Nagasiling ang pulong sa Ginoo. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, or anong ginatanom nimo, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Klaruhon nato ni ha. Ini nga pulong, ginsulat ini Apostle Pablo sa Galatians, no? Kaya ang ila ini nga background, medyo interesting man ah. Hindi man maglayo sa ato niya kultura nga kita ihabis kan ara na sa Ginoo, may ara kitang iya mga pagtuluhan or may ginapatihan gihapon iya nga mga ginawi nga hindi man nami sa tubangan sa Ginoo. So let's dissect this particular verse from the Bible, Galatians chapter 6 verse 7 to 8. Una-una naghambal dila, do not be deceived. Inulonggo, ano buot silingon sa do not be deceived? Do not be deceived means hindi magpainto. Hindi magpainto sa ano? Anong nagapanginto sa aton? Clearly, mga nanay, kung aton iya pamalandungan, ang nagainto sa aton, gidya ang kalibutan. Everything in the world, no? Damo manuginto. Kag-ginshare ko, inisa ko niya mga estudyante sa eskulahan, gipamangkot ko sila, ano iya ang number one nga manuginto sa inyo o sa kadamaan nga tao? Kabalubla ka mo, nanay, kung anong number one nga manuginto sa aton sa sininga panag-on? Sige, be, make a guess. You guess it right. Ang aton iyang cellphone na ang aton nga gadget amo ina siyang number one gid nga manuginto sa aton iyang pangabuhi. Kay do dira tanan kita iya na sandig no do tanan kita iya. Dira kita naga pamati naga kuha sang aton iyang mga insights na ang Bible daw wala na iya ang Bible na natagaan sang maayong attention. So, kita iyang mga iloy, no? Kung ikaw subong, ara lang iyan hamtang si imobalay, wala ka iya nagtrabaho, like office, or nag-go to work every day, and you're just staying at home. Well, this is also a very good manami ini nga pagtulunan para sa ato, no? ang ginhambas ang Bible sa Galatians chapter 6 verse 7 to 8, do not be deceived, God cannot be mocked. So ano mga gapanginto sa atong sa kalibutan na mention ko ang social media, because everything there kasubo bala no madamo sa atong iya nagakaintuan, nagakascam sang kung ano-ano lang dira nga ginahatag sa aton, no? Name it, no? Halin sa black loan, pagkado sa mga ideology, kag sa mga quotes, no? And the Bible has become dokwa na lang, ah. Do isa na lang siya ka feeds sa aton nga social media, and we take it lightly. Ang iban sa aton do ang naglabaylan na nga pulong, tinakita ako na na, labatian ko naman na. But kung pamalandungan mo gid nga ang pulong sa Ginoo ang labing importante sa aton, kay naghambal ang pulong sa Dios, do not be deceived, God is not mocked, for whatever one sows that he will reap also. Anong ginatanom ta sa aton mga kabataan? Ano nga mga pulong? Ano nga mga gawi? Ano magdesisyon kita, makita nila kita. Did you know that whatever we do every day in our household, amo nang ginatanom ta actually nga lifestyle sa aton mga kabataan. So ang buot ko sa lingon is, we should sow wisely, kaya mo nang pulong sa Ginoo, no? For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Amo na siyang labing importante gid. Ang hamba ko, no, God cannot be mocked. You cannot trick God or escape moral reality by living however you want without consequences. Ang buot sa lingon, kung nangutang ka, dasun nag-repent ka, hibi ka, hindi ka na mangutang. Pero ang utang ginabayaran na gihapon, mga abyan, kita mga nanay, mga iloy, no, sometimes, no, we are tempted to just borrow money, ang ibang gakadalman sa aton, so mahibi-hibi kita. Yes, the Lord understands and the Lord will help us, no, get out of debt, pero ginabayran gihapon ina. Amo inang ginatawag na moral reality na hindi naton iskaparan, na bayaran gihapon naton. And then the sowing and reaping principle, ano ginhambal ko no sa Bible? The sowing and reaping, no, just like farming, whatever seed you plant determines your crops, what crops to grow. If you plant corn, you harvest corn, right? Actions have matching outcomes. Hindi man pwede nga nagtanom ka banana, ang guwasi na apple. So, kung ano ang gintanom ta, amo ang anihon ta. Ari masakit-sakit ni siya actually nga pagtulunan, mga nanay. Kung nagtanom kita sang dumot sa aton isig katawo, ano ay ang konsekwensya sina? Ang basang Bible ko, no, if you sow in your flesh, you will reap corruption. Amo na kaklaro gid ang Bible, no? Ang Bible nagatudlo sa aton to forgive, ang Bible nagatudlo sa aton nga magbag-ong aton nga kasing-kasing sa Ginoo, kay whoever is in Christ is a new creation. Pero kung ikaw ay nagapanghawid sang dumot mo, sang akig mo, then you will also reap the harvest of your anger, the harvest of your dishonesty. Whatever we sow, we reap. Amo na siyang universal principle. Pwede tambalon nga, ipaygad ng Bible, ipaygad ang Bible, anong universal principle? Whatever we sow, we reap. So kung magtanom kita iya sa atong kabataan, sang pulong sang Ginoo, well, hindi ta magaranti, no, kung batuno nila ang pulong sang Ginoo. But for those who will obey the Word of God, will reap a harvest of righteousness. Amo ang pulong sang Ginoo. To sow in the flesh would mean investing your time, money, and energy into selfish, sinful, and worldly desire. Nablang baka-baka ka, bugtaw ka, pulaw bugtaw, sang talan nga gusto mo ihatag sa bata mo, only to find out nga wala na, naglabay na ang time. And then what happened to our children, no? Anong labing importante natin i-sow? Ang labing importante gid ang truth nga si Ginoo Jesucristo among aton manluluwas, kag ang kamatayon sure gid na equalizer na sang tanan, nanay. Kita tanan nga mga nanay magtaliwan sa ulihi sooner or later. Ti anong aton legacy nga ibilin? Anong itanom ta sa aton mga kabataan? Sowing to the flesh means investing your time, money, and energy into selfish and sinful and worldly cares. Tiyo mo na ipabalo natin sa atong kabataan. But sowing to the Spirit means living under the guidance of the Holy Spirit of God, doing good deeds every day, investing eternal, God-honoring things. The harvest of this choice is everlasting life and spiritual fulfillment. Katahom mga nanay, no? Kanamigis ang word ni God nga nagatudlo sa atong permi-permigid. Each time we go to the Lord in His word, ninatudloan niya kita. So let's pray. Magtakop kita sa isa ka pangamuyo. Lord God, salamat kasi mga pulong this morning nga gintuduan mo kami sang imo naman nga pagtulunan nga magbulig sa amon bilang mga iloy. Ang tanan Lord nga iloy nga palamati subong sa kahanginan, ang tanan Lord nga mga FB followers sang sininga programa. God, we come before your throne of grace thanking you for your word reminding us to sow eternal things in behalf, Lord God, of the next generation. Makapoy na siya ubrahon, Lord, but thank you because you are our strength. And even, Lord God, so in our marriages, magtanom Ginoo ko sang maayo sa among mga marriages. Because, Lord, ang pagpanggas, ang harvest ni Ginoo ko, hindi namon, Lord, matungkad. Kay ikaw, Lord, ang amon nga, ginuugid nga naghatag sang imo nga promesa sa imo kaanakan. Thank you, God, for your word again. We receive it by faith. In Jesus' name we pray. Amen. Te, babay, anay subong mga nanay, next week naman liwat, no? I hope that you have learned something today and can bring this truth to your hearts as you navigate life for the coming days and even week. See you again next week. God bless you.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk.
1: Mayroong mga taong gusto lamang nilang marinig ang mga mabubuting salita na minsan ay kasinungalingan. Kanya nang nangyari kay Haring Ahab sa pagpili niya ng mga propetang hindi makadiyos. Tinanong ni Haring Ahab ng Israel kung sasama si Haring Jehoshaphat ng Juda sa pagbawi ng Ramoth Gilead sa hari ng Aram. Anda si Haring Jehoshaphat sa isang kondisyon. Magtanong muna sila sa Panginoon. Pinatawag ang 400 na propeta ni Ahab at tinanong ang mga ito. Sige, lumakad kayo dahil pagtatagumpayin kayo ng Panginoon. Pero ang hinahanap ni Jehoshaphat ay ang propeta ng Panginoon, si Mikaya. Napopuot ako sa kanya dahil wala siyang magandang propesiya tungkol sa akin, kundi puro kasamaan, ang sabi ni Ahab. At dahil na rin kay Jehoshaphat, ay ipinatawag si Mikaya. Lusubin ninyo at magtatagumpay kayo, dahil ipapatalo ito ng Panginoon sa inyo. Ang sabi ni Mikaya nang ito ay tanungin. Pero ayaw maniwala ni Haring Ahab, kaya sinabi nito, "Ilang beses ba kita panunumpain na sabihin mo sa akin ang totoo sa pangalan ng Panginoon?" Sinabi ng Panginoon, "Sino ang hihikayat kay Ahab para lusubin ang Ramoth Gilead upang mamatay siya roon?" At sinabi ni Mikaya, "At ngayon, pinadalhan ng Panginoon ang iyong mga propeta ng Espiritu na nagpasabi sa kanila ng kasinungalingan. Itinakda ng Panginoon na matalo ka." Lumusob pa rin si Ahab at Jehoshaphat, pero si Jehoshaphat lamang ang nagsuot ng damit panghari. Ang kautusan ng hari ng Aram ay lusubin lamang ang hari ng Israel. Kahit anong disguise ang suot ni Haring Ahab, ang pana ng isang sundalo ay tumama sa kanya ang patotoo ng salita ng Diyos.
0: Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: So mga kapanimalay, salamat gid sa inyong pag-upod sa akong sining adlaw, no? Martes, sa gihapon. Sa Webes naman, same time, 11 till 12. Dari sa gihapon sa Radyo DYVS, ini si Jinky sa kapanimalay. Malay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Ikaw.
1: Ang pipiliin
0: araw-araw.
1: Ganyan dapat magmahal.
0: Hindi lang dapat isang araw. Isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
1: Parang pagiging responsible. Araw-araw. As in everyday, responsible.
0: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na be responsible.
1: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
0: B, buy our farmers' rice. Dapat, bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
1: At syempre, para sa C, choose healthier rice.
2: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar at kalusugan ng puso.
0: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ng resistensya para labanan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer at diabetes.
2: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata at mas ligtas na pagbubuntis.
0: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
3: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
0: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
2: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
0: May linamnam at sustansya ang mga ito na wala sa puting kanin. Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
1: Kaya isa isip, isa puso, at isagawa mo na.
4: Let's be responsible every day.
5: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
7: Ang oras sa DYVS, alas 12:17.
8: Balita, 12:33.
7: Maya ugto, yari na ang ulo sa atin mga balita para sa sining oras. Adlaw sang Martes, Setyembre 8, 2026, sa balita lokal, Bacolod City Council ginaduso ang mas mabaskog nga pulis kag barangay patrols sa tunga sa mga kaso sang pagpangawat kag snatching. Sa balita nasyonal, panibag-o nga oil price hike ginpatuman subong adlaw sang Martes. Mga gamiton para sa BARMM confirm elections preparado na ini suno sa COMELEC. Leptospirosis cases sa siyudad sang Manila ara na sa epidemic level. Ombudsman Remulla magakadto sa France agud

0: hambalon ang mga opisyal dito bangod sa pagpanago sa mga imbolbado nga opisyal sa anomalya sa Pilipinas. Sa Balita International Nepal, nagpatigayon sang day of mourning matapos ang makahalalit nga flash flood. Kag sa balita sa sports, Iyala kag Yulo plantada sa mga atleta sang pungsod nga magaintra sa Asian Games. Kagaron yari ng detalye sa aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, ginaduso sa Bacolod sang Gunayan Panlungsod kun SP nga pabaskugon ang pulis kag barangay patrols sa bilog nga syudad sa tunga sa mga reported cases nga pagpangawat snatching, akyat bahay kag iban pang criminal incidents. Ang panawagan ginhimo pinaagi sa isa ka resolusyon ni Councilor M. Ang kag ginaprubahan durante sang regular session sang SP sa tung Agosto 26 nga ginaduso sa Bacolod City Police Office o kun CPO, barangay officials kag barangay public safety officers o kon mga tanod nga pabaskugon ang peacekeeping kag crime prevention efforts. Ginhinambit sa resolusyon ang mga report nga nagalapta sa social media na hanungod sa mga insidente sang pagpangawat, snatching, kag pagpanakasaka sang balay o kon akyat bahay sa nanarisari nga barangay nga nagakatabo sa gabi kag bisan pagani kon adlaw. Ginsiling sa resolusyon nga ang mga residente kalakip ang mga kabataan kag senior citizens ang pila sa mga naapektuhan nga nagdulot sang kahadlok. Sa ilalom sang resolusyon, ginaduso sa mga police officers kag mga barangay tanod nga pabaskugon ang mobile patrols ilabi na sa mga identified crime hotspots kag padayunon ang visible nga presensya sa mga residential streets, public markets, terminals kag iban pa nga high risk areas.
1: Balita 12:33.
0: Kadto kita sa balita national, dungan nga nagpatuma ng mga kumpanya sang langis ang duga nga presyo sa ila produkto nga petrolyo. Kagina sang alas 6 sang aga ginpatuman ang 5 kapisos kag 18 sentimos nga pagsaka sa kada litro sang diesel. Samtang ang gasolina may ara sang pagtaas nga hasta 4 pesos kag 69 sentimos sa kada litro, kag ang kerosene naglabuot man sa 5 kapisos kag 58 sentimos ang ginsaka sini sa kada litro. Isa sa mga nakita nga rason o kon kabangdanan sang Department of Energy o kon DOE ang panibag-o nga airstrike sang Amerika sa Iran.
1: Balita 12:33.
0: Ginpahayag sang Commission on Elections sa CONCOMELEC nga preparado na sila para sa maragtason o kung pinakauna nga Bangsa Moro Parliamentary Elections sa maabot nga sinina Setyembre 14. Ginsiling ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco nga tanan nga mga election paraphernalias ara na sa ilang mga hub sa nasambit nga rehiyon. Dugang pa sini nga tanan nga mga kinanglanon naka-deploy na sa mga hub sang COMELEC sa 5 ka probinsya ilabi na sa Cotabato City. Ginlantaw ini sang maayo sa mga stakeholders subong man ang mga watchers sang kada kandidato. Pati gayuno naman sa Setyembre 12 ang pag-deploy isang nasambit ng mga election paraphernalias sa kada clustered precinct. Samtang ang mga balota, ila igatugyan sa mga teachers sa Setyembre 13, isa kadlaw antes ang Bangsa Moro elections. May ara sang 5,212 ka mga clustered precincts para sa Bangsa Moro parliamentary elections kag kada isa makaangkon sang automated vote counting machine. Kada munisipalidad may ara sang nakahanda nga dugang nga makina in kaso mapalya ang mga nauna nga makina kon sa diin kada eskwelahan may ara sang nakadestino o kon naka-assign nga technicians agod kay uhon in kaso maaberya. Ginsigurado sini nga tanan nga mga boto maisip para sa makasaysayan nga piniliay.
1: Balita 12:33.
0: Are na sa epidemic level ang kaso sang leptospirosis sa siyudad sang Manila. Sunod kay Manila City Health Officer Grace Padilla, naglabot na sa masubra isa kagatos ang kaso sang leptospirosis sa nasambit nga siyudad. Dugang pa sini nga halin pasad tong nagligad nga duha ka semana padayon ang ila pag-obserbar sang nasambit nga mga kaso. May ara sang attack rate ang nasambit nga kaso sang hasta tatlo ka kaso o kon hasta tatlo ka kaso. Inaginsiling magataas pa ang nasambit nga kaso bangod sa padayon nga naka-experyensya gihapon sa mga pagulan kon sa diin damo sa mga lugar sa ila pungsod o kon sa pungsod ang ginabaha. Napuno naman ang mga ospital sa Manila City bangod sa pagtaas ang kaso sang leptospirosis kon sa diin may ara sang pagtaas sang infection ang na-record.
1: Balita 12:33.
0: Nakatala na ang magbiyahe sa France si Ombudsman Jesus Crispin Remolla. Agud pa andaman ang mga opisyal sini bangod sa daw ginahimo nga palanaguan ang nasambit nga pungsod sa mga may mabugat nga kaso diri sa Pilipinas. Suno kay Remolla, nagapati ini nga ara sa Paris si Anay Representative Zaldico nga nagaatubang subong sa kaso nga graft nga may kahilabtanan sa anomalya sa mga flood control project diri sa pungsod. Ginsiling pa ni Remolla nga iya istoryahon ang mga Justice Ministry kagiban pang otoridad dito sa France. Nagapati ini nga hindi gusto sang French government nga mahiguan sila sa mga anomalya bangod sa ginahimo nga pagpanago sa mga may kaso diri sa Pilipinas. Magluwas kay Zaldico, ginsiling ni Remolla nga ara man sanday Senador Loren Legarda kagbata sini nga si Representative Leandro Liveste. Madumiman nga si Legarda nagpagwa sang medical leave konsa diin kaupod ang anak sini nga si Batangas Representative Liveste o kon Liveste nga involved sa anomalya sa solar power projects.
1: Balita 12:33.
0: Katukita sa Balita International, nagpatigayon sang day of mourning ang Nepal bilang pagdumdum sa masubra 1,300 ka mga tao nga napatay bangod sa flash flood. Ginbutang sa half-mast ang hayahay o kon-flag sang Nepal nga makita sa mga talatapan sang gobyerno kagmangin sa missions office sa iban nga pungsod. Sa tradition o kon sa traditional nga Hindu, nagapabilin lamang sa sulod sang ila mga balay ang mga malapit nga himata sang mga nagtaliwan nga mga biktima agud maghatag sang respeto sa mga napatay. Wala gihapon sang may nabuo o kon napatigayon nga mga programa bangod kadam-an sa mga rescue personnel padayon ang pagpangita sa lugar kung sa diin natabo ang landslide. Madumduman nga sa dong Agosto 26 ang natabo ang pagkatiphag sa mga dalagko nga bato ka glaciers nga nagtupa sa mga suba sang Himalayan border sang Nepal kag Tibet region. Ang insidente naglabuot sa masubra 1,300 katao na ang nagtaliwan kag masubra 5,500 pa akon 5,500 pa ang padayon nga ginapangita sa subong.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa sports, iyala kag YOLO nagapasundayag o kumplantada sa mga atleta sang pungsod Pilipinas nga magaintra sa Asian Games. Plantada sanday Pinay tennis star Alex Iyala kag Carlos Yulo sa mga atleta nga magaintra sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kagapon Lunes, Setyembre 7, formal na nga ginsumiter sang Philippine Olympic Committee o kuna POC ang bilog nga listahan sa mga atleta nga magaintra sa nasambit nga tournament. Bangod paborito nga magdaog sang Bulawan nga medalya sanday Iyala kag Yulo sa ilatag sa ka mga paborito nga sporting event. Ginsiling nga nagdesisyon si Iyala nga hindi anay magintra sa China Open WTA 100 o kon 1,000. Iniagud i-represent o kon i-representar ang pungsod Pilipinas sa Asian Games. Sa nag-aging 3 katuig, nagdaog si Iyala sang duha ka bronze medal isa sa singles kag mixed doubles. Samtang si Yulo nga Olympic artistic champion hana man nga makakuha sang una nga gold medal sa Asian Games matapos magdaog ini sa Asian Championship sa tung Hunyo sa Zunyi, China. Pila sa mga atleta nga mag-intra, ginalakipan ng Diane Ramirez para sa Jiu-Jitsu, EJ Obiena para sa pole vault, Daniel Kaluwag para sa BMX competition, kag ang Gilas Pilipinas men's basketball team. Kalakip man ang Alas Pilipinas women's kag men's volleyball team, kag mga golfers nga sanday Bianca Pagdanganan kag Pauline Del Rosario. Kag amito mga nagapangunang balita para sa sininga oras, para sa balita 12:33, ini ang inyong manug balita Ruth Cluer. Para naman sa aton pahanomdom, Jet Dio, Teronomio, Jes 18, nagasiling ang pulong sang Dios. Ginaprotektara niya ang kinamatarong sang mga ilo, kag ang mga balo nga babayi. Ginahigugman niya ang mga dumuluong, kag ginahatagan niya sila sa mga pagkaon, kag mga bayo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortis.
5: At Beth Flores po. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Praying na everything is okay sa ating po mga kaagapay sa Pampanga, dyan po sa area ng Bataan, dyan po sa Central Luzon. Papraying na mawala na yung tubig. Ano? Kasi talagang ganyan. Pero dapat talaga may ginagawa ang gobyerno dyan. Alam nyo yan. Ako'y naniniwala po doon. So sa atin pong mga kaagapay, naalala ko sila Joel at G. Canlas na nandyan po sa Pampanga at marami pang iba. Nawa, biyaya ng Panginoon ang maging kasama nyo. Ano po sa bawat araw? Proteksyonan kayo ng Panginoon. Yun yung ating dalangin. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCAS. At kung kayo po'y nakikinig gamit pang inyong transistor radio, PM radio, nakukuha niyo pong ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo din po ay PM Radio, Portable Missionary Radio, or yung ating pong inyong pong transistor, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYDS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula pa rin hanggang hulo. Kung maganda ang inyong internet connection, maliwanag po yan. Magandang reception kahit sa 702 app. At lalo na rin sa ating mga kaagapay na nasa ibang bansa, di ba? As long as naka-tune in kayo sa ating Facebook live stream, real-time nga lang po sa inyo. Kamusta po kayo? Pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy na patatagin ng Panginoon. Ganun din sa ating mga kaagapay na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsuko. So, kaya mga kaagapay, ito today, patuloy nating suportahan ang gawain ng Far East Broadcasting Company. Kasi, alam nyo, nai-encourage tayo sa programa. Yung mga kaagapay natin na dumadaan sa mga series ng mga challenges, maging dahil sa natural disasters man yan or whatever. Alam nyo, ang radyo, tayo nasa radyo, ang pinakamagandang means para maabot sila kapag dumadaan sila sa ganitong pagsuko. So ang dalangin natin, marami pong salamat mga kaagapay sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa gawain sa pamamagitan po ng panalangin, yun ang number one natin, at sa pamamagitan ng financial support. Patuloy tayo sa ating pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Kasi alam natin sa bawat kaluluwa na na-encourage o naligtas, ikaw at ako ay kabahagi doon, mga kaagapay. So patuloy lang natin gawin. Huwag tayong manghinawa. Sabi nga, let us not be weary in doing good. So maraming pong salamat sa ating mga ministry partners, faithful and passionate ministry partners na nagpapatuloy. May the Lord, we may never know you one by one, but the Lord knows you and the Lord blesses you. So hold on lang po kayo, dalangin natin nga po sa loob po ng 30 minutes, pero po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pang araw natin maging trusting Tuesday. At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magbigay ng isang tunay at tumpak at ultimate na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan kung kaya't ito'y tunay na wow at ganap na katotohanan na hindi sa inyo magliligaw. Amen, amen, amen.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin 8 ways to support literacy skills development. Kasi nga po, ang September 8 o yung araw ngayon, Tuesday, ay International Literacy Day, established ng UNESCO noong October 26, at ito po ay sinelebrate September 8, 1967. Ang layunin, sabi nga, ipaalala sa publiko na at world leaders ang kahalagahan ng literacy bilang, gusto ko to, saliga ng dignidad at karapatang pantao. Tama yan. So sa article na pinag-usapan natin sa linggong ito, malinaw po na napakahalaga ng reading o pagbabasa sa ating mga bata para po sa kanilang literacy skills development. Kahapon, pinag-usapan natin na dapat makukuha natin ang interest ng mga bata bago natin ito basahin yung aklat sa kanila. Gamitin din ang pagbabasa bilang paraan ng pagtuturo ng mga bagong salita o vocabulary sa ating pagbabasa sa kanila. So ngayon may dalawa na naman tayo. Una, yung ating lang parang pangatlo na to. Share the see, show, say strategy with families. Ang pamamaraan po ng see, show, say ay isang madaling three-part strategy na naibabahagi sa pamilya kung nagbabasa ng aklat sa tahanan. Ito ay isang interactive reading method na ginagamit ng mga parents at mga teachers upang mapatatag ang vocabulary at comprehension skills ng mga toddlers at ng mga bata. So binabahagi nito ang isang standard read aloud time sa isang o binabago rather nito ang isang standard read aloud time sa isang back and forth conversation sa three progressive steps. Una yung C, itinuturo ng adult ang pictures, ang salita habang binabasa ito. Tinitingnan ng bata ang mga visual cues at ang emphasized items. Doon naman sa show, tinatanong ng adult ang bata na hanapin, ituro o i-demonstrate ang bagay sa page. Halimbawa, ituro mo ang red truck. Ipakita mo kung paano lumulundag ang monkey. Ito ay pinapakita ng mga bata na naiintindihan nila yung salita na sinasabi. At yung say, magtatanong ang adult ng simple at open-ended na mga tanong na nagpo-prompt sa bata upang magsalita. So yun, at kadalasan ginagawa natin ito mga mami nung maliliit pa yung ating mga anak. Also, another tip, sabing ganon, highlight children's favorite books. Ang pag-highlight ng paboritong libro ng mga bata sa read-aloud time ay isang magandang paraan upang maging engaged sila at makuha ang kanilang attention. So i-encourage ang mga batang ikwento ang kanilang favorite books at i-share ang kanilang recommendation sa iba. So maglagay daw po tayo ng sticky notes at pencils, diba, kung sa library area, kung teachers tayo, para ma-identify ng mga bata ang kanilang favorite books. Hilingan ng mga bata na isulat ang kanilang pangalan sa sticky note at ilagay ito sa inside cover ng book. At tuwing read aloud time, maaari mong sabihin na ito ang favorite book ng batang si ganon dahil yun yung pangalan na nakasulat dun sa sticky note. So based po sa ating mga karanasan nung tayo ay bata, gusto natin ang mga aklat na puro picture muna. Very effective to dahil visual. Pagkatapos, may mga aklat na may sulat na katabi na ng picture. Very effective din ito para sa understanding at identification ng object. At kapag malaki-laki na po sila, ang mga aklat na pinipili na nila ay mga short stories na mas marami na ang sulat at konting pictures na lang. Ito yung ginagawa ng aming mami nung lumalaki kami. At ito rin ang ginawa namin habang lumalaki ang aming mga anak. Sa katunayan nga, in-encourage talaga po kami ng mami ko na magbasa. Siyempre, ang lamang nating mga kaagapay, ang daming magagandang Bible storybooks at children's Bibles na maaaring gamitin. Hindi lang natin sila tinuturo ang magbasa, natututo rin silang unawain ang mga salita o comprehension at higit sa lahat, natututo sila ng Christian values. Kaya nga tama talaga yung binabanggit sa Bible. Sa Proverbs 22:6, I'm using the ESV. ESV ata to. Start children off on the way they should go. And even when they are old, they will not turn from it. Maganda talaga yan. So tandaan mga kaagapay, uulit-ulitin ko to. Hindi digital devices ang nagpapatalino ng ating mga anak, kundi ang reading, pagbabasa, at comprehension. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Ganda uli anak yung sinabi mo. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral sa palatuntunang gabay. Imitating Jesus Christ, gayahin si Jesus na Kristo. Sa lahat ng bagay, mangyari nawa ang iyong kaharian kung papano sa langit, gayon din sa lupa. Sa iyong biyaya at sa iyong kalakasan. Wow, wow, wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. How we humans must begin? Ano ang magsisimula? Paano magsisimula? Be humble like Jesus. Gayahin si Jesus sa kababawaan. Philippians 3:3-8, tayo hindi sila ang tumanggap ng tunay na circumcision. Kasi sinasamba natin ang Diyos sa tulong ng kanyang Espiritu. At pinagmamalaki natin ang buhay natin kay Jesus Christ. Hindi tayo nakadepende sa physical na bagay, kahit na sa totoo lang pwede kong gawin niya. Kung meron sa inyong nag-iisip na pwede ninyong gawin niyan, ay mas lalo na ako. Tinuli ako ng 8 days pagkatapos kong ipinanganak. Israelite talaga ako. Galing ako sa tribe ni Benjamin. At purong Hebreo ako. Kung pagtupad naman sa Jewish law, ang pag-uusapan, Pharisee ako dati. At sa tindi ng pagsunod ko sa law, pinahirapan ko ang church. Kung sa pagiging matuwid sa pagsunod sa law, perfect ako riyan. Dati kinonsider kong dahil kay Kristo, wala na iyang kwenta sa akin. Oo, para sa akin wala nang kwentang lahat ng bagay sa akin kasi mas mahalaga na makilala ko si Jesus Christ na aking Panginoon. Thus, like Paul, be transformed. magbago na kayo. Tayo, amen, amen. 2 Corinto 3:18. Kaya walang takip ang mukha natin ngayon, kaya nakikita sa atin ang lahat ng kaluwalhatian ng Panginoon, amen, amen. Ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon, ang patuloy na bumabago sa atin para maging mas maluwalhati pa tayo at maging kagaya tayo niya, ni Jesus Christ. Follow Jesus' lead. Sundin ang paggabay ni Lord. John 13:34-35. May mga bagong utos ako sa inyo. Mahalin ninyo ang bawat isa. Dapat ninyong mahalin ang bawat isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kung mamahalin ninyo ang bawat isa, malalaman ng lahat na kayo'y mga disciples ko. Wow, wow, wow, amen, amen. Obey like Jesus. Sumunod kayong gaya ni Jesus. John 15:9-11. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal ng tatay ko sa akin. Huwag kayong aalis sa pagmamahal ko. Pag sinusunod ninyo ang mga utos ko, lagi ko kayong mamahalin gaya ng pagmamahal sa akin ng tatay ko. Kasi sinusunod ko siya. Sinasabi ko ito sa inyo para magkaroon tayo ng tunay na kasiyahan gaya ng sa akin. At talagang maging masaya kayo. Paul imitated Jesus Christ. Ginaya ni Paul si Christ. 1 Corinthians 11:1. Gayahan ninyo ako kung papaanong ginaya si Christ. Sa lahat ng bagay sa kalooban ng Ama, kay Kristo kayong nag-iisang anak sa tulong ng Espiritong Banal. Amen, amen, wow, wow, wow. Dakila ka talaga, talagang, talagang, talaga. Di ba, anak?
5: Opo, Ama. Totoo po yan. Pero gusto ko yung point mo, Daddy, na we have to imitate Christ. Kasi, paulit-ulit na binanggit ni Daddy Paul yung salitang obedience. Mamahalin ko kayo, sabi ng Panginoon, kung sumusunod kayo sa akin. Kasi, minamahal ako ng Ama dahil sumusunod ako sa Kanya. Which is true. Totoo po yun. Mm-hmm. At sa atin po, sa ating pagsunod sa Panginoon, mas natutuwa ang Panginoon kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. Alam naman po ng Panginoon na hindi madaling sumunod. Pero kailangan natututunan nating sumunod. Meron akong isang narinig. I mean, I think I believe in this. Everything po na nasa atin, sabihin natin buhay, kalusugan, katalinuhan, lahat yun, pahiram ng Diyos sa atin. Diba po? Yun yung pinahiram niya. Ang sa atin lang, yung pwede nating sabihin atin, yun yung ating choice, yung ating pagpili. Susunod ba ako sa Diyos o hindi? Maglilingkod ba ako sa Diyos o hindi? Magiging tulad ba ako ng Panginoong Jesus o hindi? Yun yung obedience. Sa pag-everyday ng ating buhay, sumusunod tayo sa ating Father. Matutuwa ang Father sa atin. Hindi madaling pagpalain, di ba, Dad? Kasi minsan, nagiging concept, sumunod ka sa Panginoon para lagi kang pagpalain. Eh, hindi naman laging ganun, di ba? May mga times na dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay kasi tinitest ng Panginoon tayo hanggang saan ang ating pagsunod sa Kanya. May mga times na, you know, may mga times na hindi natin maunawaan. Ako, alimbawa, nung kinuha ng Panginoon ng aming anak, pinauwi. Ang tanong ko, Lord, sumusunod kami sa'yo. Diba? Yun yung tanong ko talaga. Pero, pinakita ng Panginoon, siya yung, kumbaga, siyang in control, alam niya lahat. At the times, totoo yan, naging grief ambush pa kami ni Pastor Ness, naiiyak kami kasi pag naalala namin yung aming anak. Pero pag inisip naman namin na andun na siya kapiling ng Panginoon, baka kasama ng mga anghel sa worship team sa heaven, parang ang sarap ng assurance na makikita namin siyang muli. So, amen. Sa atin mga kaagapay, hindi laging susunod tayo sa Panginoon para tayo pagpalain. Hindi. Sumusunod tayo sa Panginoon, kaya niya tayo pinagpapala. Kasi ang Panginoon is always true to His word, always true to His promise. So ang maging goal natin lagi, tularin natin ang Panginoon. Let us imitate Christ sa kanyang pagsunod sa kanyang dakilang Ama. Kasi yun ang naisin ng Diyos sa atin. Pero mo, binigay ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, para tayo maibalik uli sa kaugnayan natin sa dakilang Ama. Tapos guguluhin natin, magkakapipiliin pa natin ang kasalanan. Hindi parang sinasaksak na rin natin ng Panginoong Jesus, di ba? So mas mabuti yung we choose to follow the Lord and we choose to obey Him. Yun yung maganda. So sabi nga, imitate, gayahin natin si Kristo sa lahat ng bagay. At doon tayo lalong matutuwa ang Panginoon. Kasi pag natuwa ang Panginoon, nagpapala talaga yan. Sa totoo lang, over and beyond what we could ever think or imagine. Sabi nga gano'n, eyes have not seen, ears have not heard all the wonderful things God has prepared for you and I. Diba? Dahil po sa ating pagsunod sa Kanya. So, sabi nga, lalo nating, sabi nga, that we may know Him and the power of His resurrection. So, pray na po tayo, Lord. Marami pong salamat. Ang ganda po ng pinag-uusapan namin that we should imitate our Savior. Yun nga po yun eh, Christ-likeness. We should follow Christ. Yun yung naisip mo sa amin, sa amin pong pagsunod. So, Lord, ang dalangin namin, every day of our lives, every moment of our days, we will always ask ourselves, what would Jesus do in situations such as this? So ang dalangin namin, Panginoon, lagi namin tatanong sa Banal na Espiritu for His guidance para po, Panginoon, lumakad kami ng ayos, lumakad kami ng ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat. Today, thank you po, Panginoon, sa mga kaagapay namin na today is their special day. Unang-una po, kay Dr. Tin Magtira, aming pong optometrist, pediatrician, dyan po sa Trinoma, sa Del Mundo. Pagpalain mo po siya at kanyang buong pamilya. Continue to bless her. At kahit po, Panginoon, yung mga staff din namin dyan sa Tri, marami pong salamat sa kanyang buhay. Thank you din po sa buhay ni Dr. Jong Francisco. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at patuloy na paggabay din sa kanya. Thank you din po, Lord, sa pagpapagaling mo kay Kuya Abe Francisco from leptospirosis. Salamat po doon, Panginoon. So, Lord, we pray na patuloy na strengthen siya. At ganoon na rin po, Panginoon, ipapanalangin po namin ang aming mga kaagapay na ngayon dumadaan sa banig ng karamdaman. Father, we ask for your healing hand upon them and your provisions as well. Naalala ko po yung aking kaibigan, kababata, si Sharon Dagson. Continue, Lord, to be with her. Continue to provide for her, Panginoon. At hindi lang po siya, ganun din po kay Ma'am Annie Arbina. Marami po, Panginoon, na dumadaan sa banig ng karamdaman, na patuloy pa rin nagiging encouragement sa bawat isa sa amin. So, Father, we pray for them. At ang dalangin namin, Panginoon, hindi man po namin kakilala yung iba, but Lord, we ask for your healing hand dahil ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. And we ask for your provision and strength sa bawat isa sa kanila. Marami pong salamat.
4: Panginoon, sa 1 Corinthians 11:1, gayahin ninyo ako. Paano kong ginaya si Kristo? Sa lahat ng bagay sa kalooban ng Ama, kay Kristo na kanyang nag-iisang anak sa tulong ng Espiritu Banal. Wow, amen. Kung gayon ang bagay na ito, sa tulong ng Panginoon, ginagaya namin siya. Upang sa gayon, kung ginagaya namin siya, alam naming hindi niya kami hilalampasan. Amen.
5: Totoong-totoo yan, Daddy. Yung pag-alam ng Panginoon. Kasi the Lord looks at our heart. Kung yung ating pagsunod sa Kanya is because we want people to see us na we are obeying God, eh balik tayo dun sa pinag-usapan natin kahapon. Hypocrisy yun. At yun, hindi yun gagawin ng Panginoon. Hindi yun pagpapalain ni Lord. Kung halimbawa, sumusunod tayo sa Kanya kasi gusto natin something in return, hindi rin ganon si Lord. Diba? Ang point, sumusunod tayo sa Panginoon kasi mahal natin siya. Pinapahalagahan natin yung ginawa ng Panginoon, ng ating Ama, dun sa ginawa ng Panginoon, dun sa krus ng Kalbaryo. Pinapahalagahan natin ang salvation na ipinagkatiwala, ibinigay sa atin bilang regalo, at dun tayo nabubuhay. Kapag ganun yon, pinapahalagahan natin yon, sumusunod tayo sa Panginoon na nagpapasalamat at pinipili nating lumakad sa katuwiran sa araw-araw ng ating buhay. Yun po yun. So, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
4: Ngalan po ng Panginoon natin si Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
5: At ni Lourdes Magtunaw, ganun din po si Kuya Benji Musura, at ang ating po mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Protex, sa Bukawin Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tudtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit nga balita sa aton nga eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidug kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto kag aktibidad sa Dapat Division of Bacolod City kaupod sa aton mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyong kaupod sa buong sa 1233 Radio DYVS sa launa 3:32 sang hapon sa aton nga School Buzz Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So maayong hapon sa aton mga tagpalamatik kag sa aton mga tagtumalan ako kag sa mga kapadayon nga suporta sa aton nga programa. This is a new day of new information. Sa mga gusto mag-rate, suggest, or comment, ikasulat ng ini sa aton nga comment section kay akon ini basahon kag damyawon. So today is a very special day, not only para sa aton eskwelahan, sa aton mga teachers, sa aton mga learners, but for every person nga nagabilib gid that education can change lives. So today, September 8th, is the International Literacy Day. Sa aton nga mga bata, mga estudyante, mga ginikanan, today, kita nag-celebrate sang something nga often gid nato na ginagamit every single day, but sometimes kakalipat kita nga i-appreciate inin. That something is ang itawag nga literacy, reading, writing, understanding, communicating, thinking, learning. And subong sa aton nga, I mean, in today's world, even ang pag-itsinde or pag-haybalo kung paano mag-responsibly use the information and digital technology. So ang UNESCO nag-celebrate sa International Literacy Day every September 8 since sang 1967. So subong nga 2026, ang celebration especially gid nga significant because ini nagamarka sang 60th anniversary sang International Literacy Day. So ang tema natin this year is Literacy for People, the Planet, and Prosperity. So let me repeat natin ito na theme. Literacy for People, the Planet, and Prosperity. I know these are beautiful words, but what do they mean? Nga nag-matter gid ang literacy. Nga balang isa ka elementary learner, dapat mag-care gid about sa amo ini. Nga bala ang teenager, nga ang parents, and most importantly, paano bala natin ma-make sure that everyone may ara gid opportunity nga maging literate? So, amuin nga mga questions ang i-explore natin this afternoon. So, sa aton elementary learners, this is my first question. Imagine na buwas pagbugtaw nimo. And suddenly, hindi ka na kabalo magbasa. Naglantaw ka sa imo phone, hindi mo machina ng messages. Nagkato ka sa eskwelahan, hindi mo man mabasa ang mga words kinakasulat sa board. Tapos, may nakita kang sign says danger. Pero hindi ka man kabalo magbasa sina or kung anong meaning sina. Nag-open ka sa imong favorite storybook, pero ang words aratira, pero hindi ka kainsindi. May nakita ka menu, hindi mo man mabasahan. Naka-receive ka instruction para sa imong homework, pero hindi mo man mentionihan. Ano ang imo ma-feel? Ma-confuse bala ikaw? Ma-frustrate? Or ma-hadlock? That little imagination exercise nagabuligid sa aton na mag-itsindi sang something very important. Ang literacy nagahatag sa aton sang independence. Ini nagabulig sa aton itsindi sang kalibutan naton sa palibot. So now let's start with a simplest question. Ano bala ang literacy? So literacy is commonly understood as the ability to read and write. But ang literacy is much more than simply sa pag-recognize ng letters. Imagine nga hindi mo basahan ang sentence nga do not drink this medicine more than 3 times a day. Ipapronounce mong every word pero hindi mo maintindihan kung ano ini or kung ano ginahambas ang sentence sa imo. That is why ang understanding is very important. Okay, being literate means being able to use reading, writing, communication, and related skills meaningfully sa aton nga adlaw-adlaw. Kagal yung UNESCO nag-explains man na ang literacy nag-continue gid nga mag-evolve as the world becomes increasingly digital. That means ang literacy sa 21st century can also involve understanding information, evaluating sources, kag sa pag-use ng technology responsibly. So sa aton nga mga tagpalamatian, aton mga tagtumala, now here's something important. Ang literacy hindi ina isa ka school subject. Hindi ini isa ka requirement nga ang learners kinanglanon nila mapasa. Ang UNESCO gina-describe gid nga ang literacy as a fundamental human right. Ang literacy nagabulig sa mga tao nga mag-access sang ibang nga rights, opportunities, knowledge kag participation sa aton nga society. So panong dumabala ina? Ang isa katawong nga kabalo magbasa, sila makabasa sang job advertisement, government announcement, makabasa instructions, makabasa kontrata, maka-read sang information about health and safety, makabulig sa mga bata sa mga homework nila, makagamit computer, maka-search for information, maka-communicate paagi sa mga written messages, maka-intindi public information, and of course, make more informed decisions kaya ang literacy nag-open gets ang doors. So, sa ating mga learners, every time na ikaw magbasa story, kamo naga-practice literacy. Every time nga ikaw nagasulat sang sentence, ikaw naga-practice literacy. Every time nga ikaw nagapamangkot, teacher, anong meaning sang amo ining word? Ikaw naga-develop literacy. Every time nga ikaw magbasa instructions before mag-ubra sang activity, ikaw naga-practice sang literacy. Every time nga may ginahambalan mong isa katao, nga kung ano yung manichindihan sa isa story, ikaw naga-practice literacy. And here is something very important. You don't become a strong reader in one day. You become a stronger reader by reading again and again. So, pareso na inabala sa basketball, dancing, singing, swimming, ang practice naga-matter gid. Sa ato naman ng mga high school learners, literacy becomes even more important kaya ang mga information nga inyo agin encounter is even more complicated. Kamu nagabasa textbooks, nagabasa essays, news, social media posts, scientific information, advertisements, opinions, political statements. Kamu nagabasa instructions before kamu mag-ubra sa assignments. Kamu naga-encounter videos with captions, websites, blogs, comments, and AI-generated content. So here's the challenge for you. Not everything you read is automatically true. That bring us to another important form of literacy, ang media kag information literacy. So now let us talk about something every learner should know. Ang internet, YouTube, Facebook, TikTok, Messenger, mga search engines, online games, websites, artificial intelligence. Kita nabuhi sa isa kakalibutan where information can reach us in seconds. So, but it also creates responsibility. Because ang information naga-travel gid dasig, ang false information pwede man mag-travel dasig. So ang UNESCO nag-emphasize gid that literacy today must respond to digitally mediated societies to, of course, and also help people nga mag-question gid critically kung anong ilang nabasa, anong ilang nabatian, kag ano ang ilang na-learn. So, may arak dari simple rules. Always sugid ni ginahambal. Stop, check, think, and share. Before you share something online, stop. Hindi gid pag i-click ang share button dayon. Check, diin bala inihalin. Think, nag-make sense bala ini? May ara bala evidence? Misleading bala ini? And only then, if nag-okay na ang tananima gin Uber before, you should share responsibly. So let's have a quick nga quiz. So, mahatag ako situation. So, pwede mo gidinihambal within yourself lang or pwede kakahampang with your friends or with your family. So, imagine, naka-receive ka message. Urgent, everyone will receive 10,000 from the government. Click this link immediately. Ano imo nga obrahon? A. I-click mo ni dayon. B. Share it with everyone. C. Check whether the information comes from a trustworthy official source. So, of course, the best answer na dire is letter C. Okay, letter Z is not about reading the words. It's about understanding what those words mean and deciding kung ano ba lang obrahon nimo sa amo ina nga information. So now let's talk to our parents. Sa aton nga mga parents, you are some of the most important literacy partners para sa inyong mga kabataan. And hindi mo kinanglanon nga maging professional teacher para buligan ng imong bata sa mga mag-develop literacy. Sometimes, ang mga simple activities pwede din na makabulig. For example, mabasa ka mo libro together. Tapos pumakutom sila, ano ang natabo? Nga ginubrain na sang character. Ano ang imo nga obrahon? Ano feeling mo ang matabo dayon? Kung magkadto ka mo sa market, pwede man nga pabasahon niyo sa mga bata ang mga labels nga inyo nga malabyan. Kung kamo nagaluto, ang bata ang pabasa sa recipe. Kung kamo nag-travel, pabasaha sila sa mga road signs. When you receive an announcement halin sa eskwelahan, istoryahin niyo ina. Kung may makita ka mo online, ask. Feeling mo ba lang amo ini nga information is true? Kasi dara nga mga situations or mga instances kamo nagatudlo literacy. So, ang isa ka balay, hindi kinanglanon sa mga expensive gid nga materials para maging isa ka learning environment. Ang isa ka newspaper, pwede ina maging isa ka reading activity. Ang isa ka grocery receipt, pwede gin maging mathematics activity. Ang isa ka storybook, pwede kid maging vocabulary lesson. Ang family conversation, pwede ina maging communication lesson. Ang isa ka recipe, pwede maging instructional text. Ang mapa, pwede maging geography lesson. Even ang simple conversation during sang inyong pamahaw, panyaga, or panyapon, pwede gid ina maging makabulig, build language skills. So sa atong mga parents, hindi gid manumdom nga wala kuya masyado materials. Sometimes ang inyong time, kag ang inyong attention, amo ina ang most important learning resources nga inyong mahatag para sa inyong mga kabataan. So let me tell you a short story. Let's call the learner Marco. Si Marco isa ka elementary pupil. Namian siya mag-drawing, namian siya maghampang sagwa, namian siya sang mga science experiments. But may ar isa ka thing nga wala inagustuhan, which is ang pagbasa loudly or reading aloud. Whenever a teacher ya naghambal, sinong gusto magbasa? Si Marco nagatulog permi sa salog. Kay siya nahadlok hag nahuya siya nga if may mapronounce siya nga word, tawaan siya sang iyang mga classmate. Sa isa as, ang teacher nila naghatag sa ila klase short story. Si Marco nagtry nga i-read ini quietly. May ara ang mga words nga wala yan nahibaluan. Instead nga mag-give up, siya nagapamangkot sa iyang teacher. Ano, teacher, ano meaning sa amo ining word? Ang teacher nag-smile sa iya kag naghambal. So, let's find out kung ano ina. The next day, si Marco nag-read another paragraph. Then another, may ara mga days nga nabudlayan siya, may mga days na napusan siya, but siya nag-continue. And months later, si Marco nag-volunteer na nga mag-read aloud. He still made mistakes, but this time wala agad siya yan nag-stop. Nag-try lang siya liwat, and that is the most important lesson. Hindi mo, being literate doesn't mean nga hindi or wala ikaw nag-make mistakes. It means nga ikaw nag-continue gyapon nga mag-learn. Sa ito nga mga learners, sometimes kita nag-panumtong. Nga abala kinang lanon ko ni basahon, homework lang na iya. But reading is everywhere, hindi kay pagkalipat. Kung gusto mo maging doctor, kailangan mo magbasa. Kung gusto mo maging engineer, kailangan mo magbasa. Kung gusto mo mag-teacher, ikaw makabasa gyapon. Kung gusto mo mag-chef, kailangan mo magbasa mga recipes. Kung gusto mo maging entrepreneur, kailangan mo gyapon magbasa. Farmer, journalist, artist, programmer. Gusto mo, biskan if gusto mo maging skilled worker, kailanganan mo magbasa instructions. Kung gusto mo maging isa ka responsible citizens, kailangan mo intindihon ang mga information. So, ang reading, hindi lang inaya preparation para sa imo eskwelahan. Ang reading is preparation for life. So now, let's return sa aton nga tema this year, that literacy for people, the planet, and prosperity. Kita nag-talking about a lot of people. But what does literacy have to do with the planet? Of course, damo gid. Imagine ikaw nakita sign, please dispose of your waste properly. Kailangan mo nitindihon. Kailangan mo magbasa information about recycling. Kailangan mo hibaloon ang climate change. Kailangan mo mag-read instruction kung paano makasave water. Kailangan mo mag-learn about protecting forest. And kailangan mo nitindihon ang mga warning signs during sa mga severe weather. Kailangan mo magbasa evacuation instructions. Ang amuin ang mga things naga-require good literacy. Kay environmental literacy nagabuli gid sa mga tao nga itindihon kung paano ang ilang actions nag-aapekto sa aton nga kalibutan. So sa aton nga mga learners, think about our surroundings, ang aton dalan, aton rivers, ang aton mga coastal areas, ang aton komunidad, aton eskwelahan, aton nga mga panimalay. Pwede ginapatoton gamiton ang amuin ng knowledge to make better decision. So I have a challenge for you. After sa amuin nga program, choose one environmental message nga imo nga nabasa. Maybe reduce plastic, save water, keep our surroundings clean, plant trees, don't litter. Then ask yourself, kakaitsindihan ko bala ang message or ginapractice ko ni bala? Because ang literacy dapat nag-lead kid to action. So ang third word natin sa tema is prosperity. Prosperity means having opportunities to live and develop well. So ang literacy nagabuligid sa mga tao nga mag-access education, employment, information, and opportunities. So ang UNESCO nag-note gid nga ang literacy maka-contribute gid sa sustainable development, participation sa labor market, improve family well-being, maka-reduce gid poverty, kag maka-expand gid life opportunities. So panumduma ang isa ka young learner nga nag-learn gid magbasa. Ang amoy na nga person may access sa mga libro, more information, more educational opportunities, more skills, more possibilities. Kaya ang literacy doesn't guarantee success by itself, but ini makabuligid open doors. Now, let's remember that while kita nag-celebrate progress, may araman mga serious literacy challenges all around the world. According to UNESCO, at least 739 million youth kag adults worldwide ang may ara gyud gapunlakt basic literacy skills in 2024. So ang UNESCO also nagreport gid nga 4 in 10 children wala gyud naga-reach sang minimum nga proficiency sa reading, while 272 million ng mga kabataan kag adolescents ang wala naga-eskwela in 2023. Ang amuin na nga numbers hindi lang ina statistics. Behind every number is a person. Isa ka bata, isa ka teenager, isa ka parent, isa ka grandparent. Ang iba na sila gusto maka-learn. Ang iba na deserve nila ang opportunity. Someone who deserves access to education. And of course, amuin na nga ang International Literacy Day nag-matter gid. Ini nag-remind sa aton nga ang literacy should not be treated as a privilege for only some people. Kay ini ang literacy is a right. So imagine ang isa ka community where everyone can learn. Ang mga bata kabalo magbasa, ang teenagers makachin information, ang mga parents mapakabulig sila kabataan, ang mga older adults nagakontinue nga mag-learn. Ang people with disabilities may have access sa mga appropriate nga learning materials. Ang people nagastruggle sa eskwelahan are given another opportunity. People can learn through different languages in accessible formats. Kaya mo ina ang society nga gusto gid naton. Kag literacy doesn't stop when you graduate. Literacy is lifelong. Pwede ka gid maka-learn something new at 10, 15, 25, 40, 60, or 18. Learning has no expiration date. So I have a literacy challenge for you. I'll give you a situation and think about your answer, or you can answer it with your friends. Nakita ka sa social media post with a shocking headline. Anong imo ubrahon? A. Share it. B. Check the source. Or C. Comment immediately. Of course, the correct answer is letter B. Check the source. Wala kami mentionan. Ang next set of situation. Wala kami mentionan sa libro nga imo nga ginabasa. Ano ang imo ubrahon? Or wala kami mentionan isa ka word sa imo libro nga ginabasa. Anong imo ubrahon? Letter A. Skip the entire book. B. Asked. Look it up and use context clues. Letter C. Close the book forever. Ang correct answer is letter B. Asked, look it up, and use context clues. Question number 3. Ang imo nga sibling, or ang imo nga manghod, or ang imo nga pakaisa mas manghod sa imo, nag-learn nga magbasa. Ano ang pwede mo maubra? A. Tawaan sila when they make mistakes. B. Tell them nga ka-slow sa ilang magbasa. Letter C, encourage sila and read with them. So the correct answer is letter C. Encourage them ka magbasa upod sa ila. Question number 4. Ikaw nakabasa environmental message. Ano ang ginahambal sa anong literacy nga ginahambal? Anong dapat imubrahon? Letter A, ignore ini. Letter B, chindihon ini kag i-consider kung paano ini actionan. Letter C, i-delete ini. The correct answer is letter B, chindihon ini kag i-consider kung paano mo ini actionan. Sa aton nga mga learners nagapamati, ikaw may role in building a more literate community. So read something every day, ask questions, learn new words. Write, discuss, listen, research, check information. Magbulig sa inyong mga manghod. Share books. Respect people who are still learning. Hindi gid magtawa at someone because sila slow magbasa. Never gid magmake sa someone because wala sila nakabalo sang amo inang word. Remember gid, everyone starts somewhere. Ang imong ability to read today may have taken years of practice. So give others the same patience that someone gave you. Sa ato naman nga mga parents, thank you gid sa pagsuporta sa inyong mga kabataan sa ilang education. Ang inyong mga kabataan may forget some of the lessons ng ilang natunan sa eskwelahan, but they may remember that you sat beside them or nagpungkukamutupad nila while sila nag-struggle nga magbasa. Sila makaremember gid na nga gin-encourage mo sila when they made mistakes. Sila nakaremember gid na nga ikaw nagbakal or naghulam libro para sa ila. So they may remember nga ikaw naghambal sulita. I-try liwat. Sometimes, sa nga amuin na nga mga words, maka-make good difference. And of course, let us remember good ang message sa International Day, Literacy Day 2026. Literacy for people, the planet, and prosperity. Literacy is about people because every person deserves ganila opportunity to learn. Literacy is about the planet because knowledge helps us understand and care for our environment. And literacy, of course, also ini nagabulig gid sa aton nga everyday life. So I hope damo na ako muna tunan sa akong subo nga adlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget ang aton nga School Bus Season 2. Ang inyo paborito nga programa, Humlin Lunes, Tubto Biyernes. Alauna 30, tutup alas 2 ang hapon. Kabay pa pala yung pagsuporta sa aton nga programa sa pagkwamatik sa paglantaw sa aton nga FB Live sa 1233 Radyo DYBS. Ano yung kapat mong react? Comment, share, and follow. And akong inyo ka-open subo nga adlaw, ako si Jam the Liquor Slick Siling. Maayong adlaw sa inyong nga tanan.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Panginoon ay karapat-dapat na purihin ng buong puso, buong lakas at buong buhay.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, BYBS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po'y nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po'y nagpapasalamat sa patuloy na pagsasama-sama na mayroon tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. At tayo siyempre ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga listeners natin sa iba't ibang bahagi ng mundo at maging sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Binabati po natin yung mga listeners nating nakikinig sa atin sa iba't ibang stasyon. Siyempre, pagbati po sa mga listeners ng 702DZAS. Yan po ay sa NCR. Salamat din sa lahat ng mga listeners po nating nakikinig naman sa atin sa 1197, okay? DXFE, The Good News Radio. Yan po ay para sa mga taga Davao. At syempre sa 1143 DZMR, mga listeners natin sa Northern Luzon, tayo po ay nagpapasalamat din sa kanila. Sa mga listeners sa Visayas, gamit ang DYVS. At syempre, yung pong mga listeners natin mula naman sa Coronadal, South Cotabato, gamit po ang DXKI-FEBC. Salamat po sa inyong pagsama. At syempre, sa lahat po ng nakikinig online. Salamat din po. At nais din nating kunin ang pagkakataon na pasalamatan lahat po ng ating mga listeners na siya namang sumusubaybay gamit po ang internet sa iba't ibang pamamaraan. At syempre, lahat po ng ating mga kaagapay na bagamat sa ngayon ay hindi nyo po nakikita o napapakinggan, sila po ang nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyong masusubaybayan. Okay? So pag-uusapan po natin sa pagkakataong ito ang tungkol sa napakahalagang topic. Ito po yung katotohanan na tayo po ay nilikha for greater things. Alam nyo, isa itong napakahalagang topic dahil sabi nga, kadalasan po pag nakakalimutan natin kung sino tayo sa perspektibo ng Diyos, ang tendency po is to settle for less or to settle for the good enough. Naalala ko yung mga Israelites, ano, nung sila po ay lumabas ng Egypt, ang pangako ng Panginoon sa kanila ay dadalhin po sila sa mainam na lupain. Ang description is a land flowing with milk and honey. In other words, yan na po ang pinakamainam, yan po ang best. Kaya lang, alam din po natin na sa kanilang paglalakbay, maraming mga challenges. Actually, kung ating pong uunawain yung paglalakbay na iyon, makikita po natin ang ilang katotohanan. Ano? Una, ang concern po ng Panginoon ay hindi lamang yung makarating sila from point A to point B. In other words, hindi lang po yung sila ay maglakbay at eventually ay makapasok po sila sa promised land. Kasi paminsan parabang pag inisip-isip nga naman natin, parabang tungkol lang ito sa paglalakbay at makarating sa promised land. Pag inaral po natin ang kasaysayan yan, makikita natin na yung pong paglalakbay na ito, malaking bulto o bahagi nito, ay yung pong pagdaan po nila sa wilderness. At hindi lang yon, yung maraming mga challenges before they left Egypt, as they journeyed through the wilderness, at syempre yung pagpasok sa promised land, napakarami niyan. Alam natin na nung sa Egypt, ano, naalala ko noon, nung kami po ay umaaten ng Sunday school, talagang pagka isinasaad itong mga pangyayari, makikita mo yung katigasan ng puso, no, nitong si Paraon, at talagang ang dami pong mga salot ang pinadala. At may mga pagkakataon, palalayain na sila, tapos biglang magbabago isip, tapos palalayain, magbabago isip, until finally, pinalaya na nga po sila. At ako po'y naniniwala na yung mga plagues na pinadala sa Egypt, yung pong mga pangyayaring himala doon bago sila tuluyang nakaalis doon, is basically God's revelation of Himself to the Egyptians. Pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga taga-Ehipto. Bakit po? Kasi alam natin yung istorya. Mayayabang po yung mga Egyptians during that time. Kasi sa kanilang pananaw, sila po yung may makapangyarihang mga Diyos-Diyosan. And remember, imperyo po sila during that time, yung Egyptian Empire. Kaya kung i-imagine mo nga yung senaryo, talagang masasabi mo na hindi ito basta-basta susuko, hindi po ito basta-basta magpapalaya ng mga alipin, sapagkat nandoon yung pride po nila sa kung sino sila. So basically, hindi po pwedeng tumanggap lamang ng pagkatalo at sabihin, sige, lumaya na kayo at suko na kami. Pero yung mga himalang iyon ay meron pong layunin, again, to show na bagamat kayo ay isang imperyo, eto ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay dapat makita, ang kanyang kadakilaan ay dapat itanghal, at siya ay dapat kilalanin. At para po sa mga Israelites, napakagandang journey yon, dahil yung journey po again ay hindi lamang from point A to point B. Yung journey po na yon ay nagdadala sa kanila sa isang journey of faith din. So hindi lamang siya yung geographical journey, ito po ay journey of faith. Napakaganda, no? Kaya pagdating sa wilderness, tuloy pa rin, ang dami pa rin mga challenges. Anong kakainin, anong iinumin, paano sila magsusurvive, paano sila dinisiplina, tinuruan, hinubog. Yung 40 years na yon, actually, hindi naman dapat tumagal ng ganon. Kaya lang alam po natin na may curriculum, eh. No? Kumbaga sa klase, merong mga aral, lessons na dapat matutunan. At yan po ay napakagandang reminder din sa atin. Kasi tayo rin, as we journey through life, madalas po ang iniisip natin, dapat mangyari ang mga bagay ayon sa ating mga preferences, di ba? Mangyari ang mga bagay sang ayon sa ating gusto, kung kailan, paano, at minsan pag may problema, ang ating kahilingan ay sana tanggalin lamang yung problema, okay na tayo. Pero again, ang reality po is, hindi pwedeng aalisin lang yung problema, eh. Dahil parte po ng pagkakaranas ng problema ay yung matutunan natin yung lesson. Okay? So tingnan muna natin ito, no? Kasi yung ibang tao, when they see problems, immediately, ang nasa isip nila, dapat tanggalin tong problema. Well, unawain muna natin, saan ba nanggagaling kasi yung problema in the first place? Well, ito po yan, no? May mga problema po na nararanasan ng tao dahil sa kanyang kakulangan sa pagkaunawa sa kung ano ang plano ng Diyos. May mga times na sabi nga dun sa Proverbs, sa Psalm chapter 14 verse 12, sabi sa atin doon, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Meron pong landasin na tila tama sa paningin ng tao, no? Sa ating sapantaha, sa ating pagtingin, ito po ay tama, pero bandang huli, ito pala'y nagdadala ng kapahamakan. So yan po ay Proverbs 14 verse 12. No? There is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. So sa tingin po natin, tama. Kaya akala natin, yun na yung dapat piliin, yun na yung dapat tahakin, only to realize later on na hindi po tayo dapat magtiwala sa sarili nating karunungan. So nagkakaroon tayo ng problema dahil kadalasan po, we try to rely on our own wisdom. So isa yan. Kaya nga sa Proverbs chapter 3, di ba, verse 6 to 7, ang sabi doon, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Do not be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Do not be impressed with your own wisdom. Yan ang tinuturo sa atin. Kasi paminsan po, kaya tayo nagkakaproblema dahil hindi tayo marunong magpasakop sa kalooban ng Diyos, and we try to navigate through life using our own wisdom. Isa yan. Pangalawa, may mga pagkakataon po na tayo ay dinidisiplina ng ating Panginoon. Ang dating sa atin, ito po ay problema. Well, in reality, it is actually a discipline process. Dito rin sa Proverbs chapter 3, verse 11, verse 12, yan po ay mababasa rin natin sa Hebrews chapter 12. No? Sabi ho dito sa Proverbs, my child, do not reject the Lord's discipline and don't be upset when He corrects you. For the Lord corrects those He loves just as a father corrects a child in whom he delights. So dito makikita natin, yung correction is actually an expression of love. Pero alam po natin na yung discipline process may be seen from another perspective. Di ho ba? Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 11, no discipline is enjoyable while it is happening. Totoo naman, no? Wala namang disiplina na pag nararanasan mo, ang saya-saya mo eh. Kaya lang, yun nga, it's a process that will yield the right harvest later on. Kaya ang napakagandang assurance po sa atin dyan, when we go through this process of discipline, maaaring sa pagtingin natin, mga problemang nagdatingan ito, pero sa perspective ng Panginoon, this is actually love expressed in discipline. Pag-ibig ito na pinapahayag sa pamamagitan ng disiplina. No, parang ganito ho yan. Kung kulang tayo sa maturity sa pag-handle sa finances, sigurado po magkakaroon tayo ng mga financial problems. Di ba? Bakit? Kasi kulang tayo sa maturity eh. So yung problems na yan, kung tawagin ay self-inflicted. Now, by the way, naalala ko no, sa isang pag-aaral po natin, tinalakay natin noon, saan ba nanggagaling yung mga problems natin? Eh, may mga problems po na galing sa natural calamities. Di ba? Mga pagsabog ng bulkan, lindol, baha, bagyo. Yan. Kaya lang, hindi naman lahat ng problema natin galing dyan. Ang totoo, hindi naman lahat ng tao ay nakakaranas lagi niyan, kaya hindi natin pwedeng sisihin yan. Yung pangalawa, yung pong man-made. Man-made, i-focus natin sa kategoryang ito, yung gawa ng ibang tao at tayo naapektuhan. No? May mga masasamang tao, mga taong halimbawa ninakawan tayo, tinake advantage tayo. So yan, pwede mong sabihin na man-made. Pero yung pangatlo po is man-made, pero ang focus po is self. Kaya nga may tinatawag na self-inflicted problems. Yung mga problema na tayo rin ang pumili, ginusto natin, at ayan, dinaranas nga natin. Oh. Ngayon, kung tatanungin tayo sa tatlong nabanggit, yung pong natural calamities, man-made, at saka yung pong self-inflicted, kung tayo po ay tatanungin, alin ho ba dyan ang pangunahing source no, ng ating mga problema? I think sa average person, we can all, if we will be honest, we can all say na yun talagang pangunahing pinagmumula ng problema, yung pong self-inflicted. Marami tayong problema na ginusto natin at ayan, dinaranas natin, pinagdudusahan din natin, di ba? Totoo naman yun, maraming mga problema na tayo rin ang may pili, no? Tayo rin ang may gawa at ayan nga, pinagdurusahan natin yung mga problema na iyan. Kaya napaka-importante po na, again, maintindihan natin ito kasi the more we understand this, the more we realize na, okay, problema pala ito, pero ang totoo, kaya ito naging problema kasi ginusto ko ito. Kaya ang susi po dyan is maturity. When we learn yung mga principles, when we apply the principles, when we are trained properly, itong mga self-inflicted problems, mawawala ito eh. Naalala ko po no, yung pag-aaral ng aking anak, the way it was explained by the teacher, napakaganda. Dahil sabi ho ng teacher sa amin, mahihirapan ho yung anak nyo dito sa ating lesson eventually. Pero magsisimula tayong madali. Tapos sabi niya, hihirap, dadali, hihirap, dadali. So ganun po yung explanation. Ano? So kami naman, habang nakikinig dun sa orientation, kaya ibig sabihin nitong dadali, hihirap, ano kaya yun? So napapaisip kami. And then later on, it was explained na kaya po madali kasi mag-start po tayo na mas mababa sa level ng inyong anak yung lesson. So madali. Pero habang tumatagal po, unti-unti, iaangat natin yung lesson. So darating po yung point na kung ano yung level ng anak nyo, yun yung lesson, so medyo mahirap na. At lalampas na po sa alam niya yung lesson, kaya mahirap na. Okay, ito maganda. Sabi niya, kaya po dadali ulit dahil iaangat po natin yung level ng anak nyo, tuturuan po natin siya, para sa ganoon, yung kanyang nalalaman ay hihigit doon sa lesson. Uy, ang gandang prinsipyo noon. Ano, nung narinig ko po yun eh, hindi ho yung lesson ng anak ko nasa isip ko. I was thinking of life, di ba? Yung experiences natin. Na paminsan, kaya nga naman tayo namumroblema sa ilang mga bagay kasi kulang tayo sa maturity. Di ba? Finances, sometimes hindi naman talaga kulang but we fail to become good stewards. Relationships, kaya nagiging problematic because we are selfish, di ba? Iniisip natin yung sarili natin, yung gusto natin, yung preferences natin. Self-centered, we are selfish. So eventually, itong ganitong mga pag-uugali will create problems. Kaya, yan po ang nangyayari. Kaya, napakahalaga po na ating maunawaan, mga kapatid, na ganitong uri ng mga problema, eventually, na-outgrow natin. Pag natututunan natin yung lessons, bagamat hindi naman binababa yung lesson, inaalis yung lesson, but we develop maturity. So in the process of developing maturity and growing, na-outgrow natin yung problema. Kaya nandyan pa rin yung problema, pero hindi na po tayo affected ng problema. Bakit? Ito po, dahil na-outgrow na po natin yung problema. Yan ang reality, yan ang napakaganda, at yan po ang napakahalaga. Pag na-outgrow na natin yung problem, ang nangyayari po, nandyan pa rin siya, pero kagaya ng ating sinabi, hindi na po tayo ganun kaapektado dahil alam na natin ang mga principles at tayo po ay natuto, lumago, at sa ating paglago, ay kaya na nating harapin yung mga challenges na dumarating sa ating buhay. Di ba? Kaya bandang huli, hindi naman talaga nawawala yung ibang mga problema. Nandyan lang siya. Ang totoo lang po, bagamat hindi yan nawawala, lumalago tayo. So sa paglago natin, yung mga problema yan, na-outgrow natin. And when we outgrow them, eventually, hindi na tayo affected. Yan po ang larawan ng paglago. Yan ang dapat nating makita. Yan ang dapat nating maunawaan. At yan ang dapat nating maranasan sa ating buhay. Kaya kung tayo po ay iwas ng iwas sa problema, parang ganito yan eh, no? Parang ang nangyayari, merong lesson na gustong ituro, takas tayo ng takas, ilag tayo ng ilag sa mga challenges, no? Ano nangyayari bandang huli? Hindi natin natututunan yung lesson. So, pag hindi natin natutunan yung lesson, darating na naman yung problema. At same problem, dahil hindi natin natutunan yung lesson, problemado na naman tayo. But if we learn doon sa proseso, if we grow, nandyan yung problema, pero hindi na tayo apektado ng problema. Bakit? In fact, darating nga yung time, baka hindi mo na itratong problema eh. As I said, because you have learned to outgrow the problem. Dahil tinuruan ka ng Panginoon, nandiyan na yung maturity at nalalampasan na ang mga problemang ito. Napakaganda nun, ano? Pagka ganun ho ang larawan ng ating experience, talagang masasabi mo na lumago ka na, talagang masasabi mo na nalalampasan mo yung problema sa kadahilanan nga na na-outgrow mo na ito. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya yung pong paglalakbay ng mga Israelites nung sila po ay nagpunta sa wilderness, andyan sila sa paglalakbay na iyan, yung paglalakbay na yon dinisenyo in such a way that they will get to know God. Makilala nila Panginoon, maranasan nila ang Panginoon, at sa proseso ng pagkakilala at pagkarana sa Panginoon, ay mapagtagumpayan nila ang problema. Kaya kung inyong oobserbahan yung mga pangyayari sa wilderness, ano po ang nangyari doon? Sa bawat problemang kanilang kinaharap, palaging pinapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili. No? Keep in mind, during that time, hindi pa po nila lubos na kilala ang Panginoon. Hindi pa nila alam ano ba magagawa nitong Panginoon na ito sa kanilang buhay. Diba? So, pinakilala ng Panginoon in a very personal way. Sino ba siya? Ano ba kanyang magagawa? At habang nakikilala nila ang Panginoon, nagkakaroon sila ng kumpiyansa. Kaya nga, if you remember, nung papasok sila sa Promised Land, ano pong nangyari doon? Yan po ay isang journey na kung saan meron silang lakas ng loob na pumasok. Why? Because they have experience the goodness of God. Yung mga tao lang na ayaw sumunod, sila yung mga taong hindi na talaga natuto dun sa kanilang mga pinagdaanan. Pero yung mga taong gustong sumulong, sila po yung mga tao na nagkaroon ng personal na karanasan sa magagawa ng Diyos at nakita nilang kapangyarihan ng Diyos at sila po ay handang sumunod sa ating Panginoon. So napakagandang katotohanan yan. Kaya para sa atin din, magandang tandaan ito. Alam ko po na hindi lahat iniisip na itong problema ay magdudulot ng mga positibong bagay. Pero aralin niyo po at unawain na may mga pagkakataon talaga na kaya tayo namomroblema because we lack maturity. And once we develop that maturity, makikita po natin ang ating paglago at makikita natin ang ating pag-usad sa ating buhay espiritual. Yung mga bagay na dati ay problema, eventually, nandyan pa rin pero hindi na po problema because we have learned our lessons. Kaya, tandaan nyo, habang nag-journey tayo sa buhay na ito, God has prepared greater things for us. Gusto niya tayong gamitin sa malawak na paraan. Gusto niya tayong gamitin sa paraang hindi pa natin nauunawaan. Pero para po tayo magamit ng Panginoon, we have to be prepared. Kailangan tayong ihanda ng Panginoon. Kailangan tayong hubugin ng Panginoon. Kailangan tayong turuan ng Panginoon. At yung proseso na yan, maaaring tingnan natin as problems, parang mga estudyante na nag-aaral na tuwing may exam, may quiz, namomroblema. Pero eventually, itong mga bagay na tinitingnan natin bilang problema ay mga bagay na makapagpapalago sa atin. Tandaan natin na ang concern po ng Panginoon is character development. He wants us to grow. He wants us to become better. He wants us to develop. Kaya pinadadaan tayo sa mga challenges not to destroy us, but to make us grow. Not to discourage us, but to teach us. To make us better. To make us realize who He is. And to make us realize who we are. At sa proseso ng pagkakilala sa Panginoon, we grow, we become better, we develop maturity. Kaya sana po, pag-isipan nating maigi yan dahil napakaganda ho ng layunin ng Panginoon sa ating buhay at ayaw ho nating mag-miss out sa napakagandang layunin na yon at sa proseso ng paghubog ng Panginoon. Kaya tandaan nyo, we are created for greater things. Pero yung pagkilos ng Panginoon ay sa paraang hinuhubog niya tayo. Hindi po yung basta lang bumabagsak sa harapan natin yung greater things. Okay? So sana po ay naging pagpapala sa inyo ang episode na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
3: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@bzas.febc.ph.

0: Johan, kumusta ang buhay mo dyan sa barko?
1: Mabuti naman ang kalagayan ko dito. O ikaw, nagbibenta ka ba ng funeral services plan?
0: Ano ka ba? Naglilibang lang naman ako. Kesa naman magmukmuk ako dito sa bahay, di ba? Ang lalaki na kaya nung anak mo. Hindi na nga mga alagain eh. Aba, nakakakota yata ito.
1: Ito naman, di mabiro. Kasi sabi ko naman sa'yo noon, hindi ka naman talaga required na mag-work eh.
0: Gusto ko kasing may kausap. At gusto ko rin maging soul winner. Yun bang nagdadala ng mga bisita sa church o gagamitin ako ng Lord para maligtas ang tao? Aba, opportunity yata kapag may kausap ako. Mababahaginan ko din tungkol sa langit, di ba?
1: Oo nga naman. Tungkol nga pala sa funeral services ang tinitinda mo.
0: Han, hindi ako habang buhay na magiging agent lang. May pangarap yata akong maging chapel manager ng San Jose, Bulacan.
1: Okay, sige. Basta mag-ingat ka palagi ha. I love you.
0: I love you too.

Sobrang init. Ang hirap naman hanapin ang bahay na to. Sa bagay, ilang bahay na rin ang napasok ko at positive ang mga sagot. Ito talaga ang saturation. Iisa-isahin mo ang mga bahay. Kakatok ka at magbibigay ng flyers. Kapag pinapasok, mag-explain. Ipapakita ang presentation gamit ang laptop. Ay, kailangang magawa ko to. Kailangan!

0: Oh, Ma. Mukhang pagod na pagod kayo ah.
1: Ikaw ba naman, lakarin mo ang bawat street dito sa San Jose, Bulacan, di ba? Grabe, ang init, ang usok.
0: Emma, kailangan mo ba talagang gawin yan? Hindi ka naman pinagtatrabaho ni Papa.
1: Oo, syempre, sapat naman binibigay ng Papa mo. Kaya lang may goal ako. May gusto kong abutin na hindi lang kota sa business ko na to, kundi may maabot din akong mga tao para kay Lord.
0: Sa bagay, maganda yung goal nyo. Kaya lang, huwag kayo masyadong magpakapagod. Remember, you're not getting any younger.
1: Salamat anak sa concern mo, ha? Sige, magpahinga na tayo at may church service pa tomorrow. Nakita niyo yun, mga anak?
2: Oo nga, Ma. Andayong mga kausap. Akala ko hindi na tayo makakauwi.
1: Anak, sila ang mga naaya ko. Di ba ang sarap ng pakiramdam na nakapagdala ka ng bisita mo para umattend ng church na makarinig ng salita ng Diyos?
0: Opo.
1: Ano, Steph at Stephen? Tulungan niyo akong mag-follow up sa kanila, ha?
0: Okay po.
2: Sige po.

0: Good morning po. Kayo po ba ang manager dito?
1: Yes, ako po si Marife de los Reyes, ang chapel manager. You can call me Marie for short.
0: Eh, ano po ba ang mga rules ninyo po dito?
1: Kung kumpleto po ng papeles ang namatay, wala pong problema. Malaya po kayong gamitin ang facilities. Meron lang po akong isinasuggest tuwing gabi ng lamay.
0: Ano po yun?
1: Meron pong pastor na pupunta gabi-gabi at mag-hold ng funeral services po. Lahat po ng bisitang kamag-anak at kaibigan ay welcome pong dumalo. Okay po ba yon?
0: Ay, walang problema po yun.
1: Maraming salamat po sa inyo.

0: Natupad ko po ang aking mithiin na maging isang chapel manager at the same time isang Kristiyano na maging kagamit-gamit sa Lord sa pag-witness sa kanyang kaligtasan na ibinibigay ng libre sa lahat ng maniniwala sa kanya. Ang sarap isipin na bawat tao na dumadalo ay nababahaginan ng langit at buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos na buhay!
1: Ano man ang iyong ginagawa, gawin niyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran niyo at alalahanin niyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Kolosas 3:23-24.
2: Mga kaibigan, ang inyong napakinggan ay hango po sa tunay na buhay na pinadala ni Marife de los Reyes ng San Jose del Monte, Bulacan, na isinulat para sa radyo ni Ellen Quilas. Binigyan buhay ni na
1: Mayan Bernas,
3: Ding Camacho,
4: Lea Pamilar de la Cruz,
5: Ren Bellica,
6: Oselito Agosto,
2: sa direksyon ni Jerry Piñalosa. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng Tandikalang Lagot. Tandaan po natin, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Hanggang sa muli po, Maranata!

0: kaibigan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permi sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Maayo gid nga hapon and welcome diri sa aton nga program Salmo diri sa aton radio station Radio DYVS. Kag ako naman ang inyong makaupod sinigid nga hapon, Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. Kag nagatamyaw sa tanan nga malabutan, nagatamyaw sa tanan nga nagapamati sining aton nga programa. Kag kundi man ikaw karon kapay pang ara ikaw sa maayong kahimtangan. Kag ang aton nga pagpamalandong makit-an diri sini nga hapon sa Deuteronomy chapter 6. Kag before ako magadala sa pulo sa Ginoo, gusto ko lang pasalamatan ang tanan sa mga nagapangamuyo sa akon for this past 2 weeks. Nagmasakit ako kag tumanggid ka painful ang akon inagyan, but the Lord has been so good and has been so faithful kag iya ako nga gin ayo. Kag sini nga hapon magdala naman ako liwat sang pulong sang Ginoo. Kag basahon lang nako diri sa Deuteronomy chapter 6, magapamalandungan naton no sa sini nga series ang luyag sang Ginoo sa tagsa ka mga katawhan niya. Not only the Israelites but also for us nga mga tumuluon niya sa subong nga panahon. Kaga makita naton kung ano siya kaayo, kung ano siya katutom sa mga nagapabilin nga matutom sa iya. So amoy ni katahom sang aton pagapamlandungan, siguro tatlo ini kasimana kung itugot sang Dios. I'll be reading Deuteronomy chapter 6, diri lang kita anay sa verse 4. Humble diri, hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And then in verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Kabayeng Ginoo, magapakamay siya pulong, magapangamuyo kita anay, our gracious God and loving Heavenly Father. We humbly come before your holy presence and we praise and thank you for allowing us to have this another day, another opportunity to open your word, to ponder and to study upon it. And we pray that once again you will speak to us through your servant. Lord, may your name alone be lifted high, be glorified and be magnified as we do this study of your word. We praise and thank you for what you have done and for the things that you will be doing for 30 minutes. All these things we pray through the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Isa ini ka mambalaton importante katama nga bahin sang kasulatan, especially sa Torah, the first 5 books of the Bible. Amoy ni ang Deuteronomy chapter 6. Kaga makita naton dire ang panudlo sang Ginoo para kay Moses nga itudlo niya iniman sa mga katawhan sang Dios. And we will see here kung sino gid ang Dios. Okay? Kung sino gid ang Ginoo. And the focus of this portion of the scripture nga ipakilala ang kagamhanan sang Dios, ang pagkamakagagahom sang Dios, ang pagkamatutom, ang pagkamaayo, kag kun paano ang Ginoo maghimuno, magpreserbar, kag kun paano ang Ginoo magtuman sang iya nga mga ginapromesa. Now in Deuteronomy 6, ginakilala ini siya nga Shema. Ara sa verse 4, or hear or listen. Kag foundational declaration of faith and daily prayer ini sa mga Judaismo. Sa Judaism. Kaga, tumay ni kay importante tungod pagkilala, ang pagkilala sa ilang Diyos. Pagkilala sa Ginoo. Direto makita that there is no other God. There is no other God. So if our God is not the God of Israel, is not the God of the Bible, is not the God of Moses, then we will have a problem. Because there is only one God. Okay? Now, gusto ko lang makita naton sininga series naton that ang Diyos siya, ang iyang kaayo, ang iyang pagpreserbar, ang iyang pag-bless sa mga matutom is sure. Okay? Suluyag niya sa Ginoo nga mangin matutom kita, mamati kita sa iya, magtuman kita sa iya. So I would like to propose this morning that while God's preservation of the faithful is sure, our own faithfulness requires careful examination. Ang aton niya tanawon, kumbala, ang aton nga kabuhi, ang aton nga katutom sa Dios, matuod man. Because there is no more question the faithfulness of God. Wala niya question sa katutom kagaayo sa Dios. And the first thing na makita naton dire is that God wants us to be faithful in obeying His commandments. God, it is God's will for us that our faithfulness, we will be faithful in obeying His command. Luyag hindi sa Ginoo nga mangin matutom kita sa pagtuman sa iya mga luyag. That is why, makita naton dere, now this is the commandment, the statutes, and the judgments which the Lord your God has commanded me to teach you. Okay? So, kapilagi na gintawag ang word nga, gin-mention ang word nga, commandments, commandments, statutes, judgments, which the Lord your God has commanded. So, iya commandments sa Ginoo, may ginsugo lang siya, and that is Moses, and that was Moses. So, the teaching of the Lord's commandments, tanawa dibla, it was Moses that was entrusted by God, and, siya ang teacher, and the students must be willing to learn and remain teachable. Dapat ha kabalugid matudloan, no? Magpatudlo yun ang mga estudyante ang ginatudloan. And everyone must realize that this commands came directly from the Lord. Ini nga mga mando halin sa Dios, no? Halin sa Dios. And this was not manufactured by Moses or any man. But amo ni kay sangga katabo eh. Gusto sang mga katawhan sang Dios mag-enjoy sang iya ka iya mga ginahatag, mga blessings. Pero hindi nila luyag magkabuhi nga matinumanon kag matutom sa Dios. And that is absurd. Okay? That is something hindi sakto. That is wrong. Nga ma-enjoy ka lang ya sa katutom, kagkaayos sa Dios, pero hindi ka lang ya magsunod sa iya ka magtuman. Hindi niya pwede. You know what? God does not require us to be perfect Christian in this lifetime. Wala na ba na Ginoo nga kinanglan, hindi ka na makahimo, pasing sala. What He wanted us is to be faithful and obedient. Magmatinumanon, masaligan nga mga tumuloo. He wanted us to be faithful and obedient to His commands. And He has provided us everything that we need. He provided us His word. He provided us a teacher. He provided us teachers to teach us His word. He provided us His word, the word of God. He provided a line of communication through prayer so that when we find ourselves struggling sa pagtuman, sa pagmatutom sa iya, we can pray to Him. We can talk to Him. Okay? He provided everything so that we could live a life that is obedient. A life that is faithful to Him. Okay? So, ang Ginoo naghatag sa manunudlo, ang budlay lang, kagkabalugin kita, nga ang mga managpanudlo sa pulog sa Ginoo, grabe ang struggle. Okay? Kaya mga ginatudloan, hindi mamati. Ang mga inatudloan, may gusto man nga himuon, contradictory to the teaching nga ginipatudlo sa Ginoo. That is why very stressful ang kabuhi sa isa ka spiritual leaders, spiritual leader. Now, makita natin dire nga grabe man kabudlay sa part ni Moses ang pagpanudlo. Pero ginhimo niya ang luyag sa Dios. Now, ang dapat matuman sa kabuhi naton ang mga ginapahimo sa Dios, ang ginatudlo sa Ginoo sa aton ngimuon. Amo na importante. Okay. Tumano naton ang luyag sa Dios. And that includes Moses. Okay. Tumanon man ni Moses ang ginapahimo sa Dios sa iya. He must set a godly example. Okay. He must set a godly example sa sining nga mga tawhan. And the purpose of it, makatulad sa ikaduhang punto dre, the fear of the Lord from one generation to the next. The fear of the Lord from one generation to the next. No, kabalo ka mo ano kung ako sa problema sa tao tungod sa sila. Wala na kahadlok ang tao sa Dios. Wala respeto. Wala sang pagtahod sa Ginoo. And that is a big problem. That is why when we look at what is happening around us, especially for the people who are unbelievers, they don't fear God. Okay. They do not fear the Lord. Una gid nga makita naton, wala sila yan gapamati pulong sa Ginoo, kag wala sila natudloan sa pulong sa Ginoo. That is why they don't have the fear of God in them. So anong makita naton dire? Ang ginahambalan sa Ginoo dire nga magtuman ang iya mga katawhan. That is why if you are listening today or right now, if you are listening to this preaching right now, if you don't have Jesus Christ in your life, if you don't believe in Him as your Lord and personal Savior, you do not belong to Him. You do not belong to His people. And you are in a big trouble. You're in a big trouble. Kung wala pa ikaw kay Kristo, why? Pagkatapos sa imo kamatayon, you will face the judgment. But if you believe in the Lord Jesus Christ, your sins will be forgiven. Kay si Kristo napatay para sa aton mga kasalanan dito sa cross. Kaya kung magtuo kita, may kabuhi kita, wala sing katapusan. And you will belong sa iyang mga katawhan to His kingdom. Kaya humble dire. Mga katawhan niya, ginpahambalan niya, not the people, not the pagan people around them, kundi ang iyang mga katawhan to fear Him. Halin sa ginikanan, pakadto sa mga kabataan, kag sa mga kapuhan. Halin sa kabataan, halin sa mga sa ginikanan, astas kabataan, kag kapuhan. Okay? Amo ini siya. Ang ginatudlo sa Ginoo. Now, makita naton dire nga mga Israelino sa una naga kahapos man sa ila magbiya ka magtalikod sa Dios. And not only them. Why? Because even during church age to us sa aton nambla mga Kristohanon, ang pagtalikod kapag biya sa Dios nagaabot gid. Nagaabot gid. Wala nagapabilin ni matutom. Nagaabot ang tion nga nagatalikod ang mga tumulo. Wala nagapersever. Tubtubis katapusan. Nagakabuhi sila as if ang Christianity, ang faithfulness sa Ginoo may expiry. It does not have expiry. Naginahambal dire in verse 2, so that you and your son and your grandson might fear the Lord your God to keep all His statutes and His commandments which I command you all the days of your life. It means lifetime. Sa bugos mo nga kabuhi, that your days will be prolonged. But we praise and thank the Lord for those people, for those Christians who remained faithful to the Lord until the end. Tangin, matutom sa Dios, matinumanon sa Dios, tub-tub sa katapusan. Now the question is, do you really want your family, especially the next generation, to enjoy God and His faithfulness? Gusto mo man ba lang ang imong mga kabataan, mga kapuhan sa ulihi, kasi wala ka na, mangin matutom sila. start teaching them the word of God so that the fear of God will grow in their hearts. The fear of God is if they fear God, if they have the awe of God in them, they will obey Him. They will love Him. So that when you are gone, they will continue to be faithful to the Lord. Umalagi lamang kita sining kalibutan, labay lang kita dire, ang importante dire, maipasa naton sa insakto, sa next generation, ang aton pagtuo. We don't know what will happen. 30 years from now, 40 years from now, 50 years from now, but one thing is sure, luyag sa Ginoong ang next generation will continue to be faithful to Him. May batasan, bala kita yung mga tao, nga kung wala na ganit, may bantay na pinagusto kita sa atong kabuhi. So parents, pray earnestly nga mahimo nyo ang napahimo sa Ginoo. Nga itudlo nyo ang inyo pagtuo sa next generation. Why? Para kung wala na kamo, magapadayon sila kag ila naman itudlo sa ilang mga kabataan, mga kapuhan, kung sino kag kung ano ang Dios. You know why? Kaysang una, hapos lang nila nabiyaan ang Ginoo. Subong among gihapon. That is why grabe gid ang Deuteronomy chapter 6 sa pag-remind. Ano ang maldiri in verse 3? O Israel, you should listen and be careful to do it, that it may be well with you. And the promise of the Lord, tatlo ni ka generations, nambalya, na dapat may pasa, may tudlo sa isakto. Nga, because there are times, hasta lang sa ginikanan ang katutom eh. Pero nambalya, listen and be careful to do it. Himu agid. And the promise of the Lord is that you, it may be well with you. Mas maayo, wala na siya mas nami, paya kung ang Ginoo maghambal nga nami kung magtuman sa iya. Mas nami ang magtuman sa Dios kaysa magrebelde sa Ginoo. Mas nami gid ang magtuman sa Dios. Ang resulta sa pagtuman sa Dios, it doesn't mean wala na siyang kabudlayan. It doesn't mean wala na siyang pag-antos, but the result of obeying God is far greater than disobeying and rebelling Him against Him. Mas maayo gid ang mangin matutom sa Dios. Mas maayo gid nga nagasalig kita iya sa Ginoo. Nagatuman kita sa iya. Ang blessing sa Ginoo ya tahum gid, no? Damo na nga damo nga mga tumuloo spiritual tragedy ang katabo. Wala nila napasa ila pagtuo. Wala nila natudlo maayo, and instead of enjoying God's blessing, ang curse sa Ginoo sa ila among ilang na experiencehan. Kaya maldridas, just as the Lord, the God of your fathers, has promised you in a land flowing with milk and honey. Of course, ang pakamayo sa Ginoo ya grabe gid para sa katawan sa Israel. But sadly, nagakabuhi sila in unbelief, nagakabuhi sila sa pagrebelde sa iya. So, amo ini, ang luyag sa Ginoo, na ang iya mga katawhan, mangin matinumanon, faithfulness in obeying God's commandments. Huh? Ambal na sa verse 1, balik ka lang natin gamay, this is the commandment, the statutes, and the judgments, which the Lord your God has commanded me. So kung si Moses hindi magtuman, he is in big trouble against God. He will have his own trouble. Pero kanami kay Moses, ginsunod niya, kagintudlo niya ini. And then, hambalya, commanded me to teach you that you might do them. The problem is this, if when we do not do, if we do not obey, if we do not apply what God wants us to do, ang luyaw sa Ginoo nga pahimo sa aton, ito paghimoon, then we are in a big trouble as well. Te, are? Kada ang ginapatudlo, ang ginapahimo sa aton, itudlo kag ipahimo man. That you might do in them in land where you in the land where you are going over to possess it. So that you,
2: and your son and your grandson. Liwaton lang gihapon, ang sugos ang Ginoo ipahimo. Itudlo. And then next naman, next generation, ang tudlo, ang sugos sa Ginoo tumanon. Ipahimo. Amo lang ginagihapon. It's all about obeying God's commandments. Fear the Lord your God. Itudlo ang kahadlok sang Dios. Fear. Because a lot of people, majority of the people, do not fear Him. But we who are being taught by the Word of God, kita nga mga natudloan, kita nga mga ginpang batiti sa pulong sang Ginoo. Kita nga mga tumuluon na sang Dios, kinahanglan gid nga magtuman sa iya. That is why in verse 3, you should listen and be careful to do it. Kapila gid yung hambalan, itudlo kag himuon, itudlo kag himuon. Be careful, himuon gid. Okay? Why? Because in this world, a lot of temptations. Adlaw-adlaw, may mga temptasyon para hindi kita magtuman, para magtalikod kita sa Dios, para sa pag magrebelde kita sa Ginoo. Pero ang Ginoo nagsiling, be careful to do it. Be careful to do it. Ang kaayuhan, nagasunod kung kita magtuman sa luyag sang Dios. Magtuman sa mga ginasugo sang Dios. Again, balikan ako ng hambaw kay ina. Hindi pwede na mag-enjoy lang kita sa katutom kagkaayo sang Ginoo, pero kita ya magkapuhi nga pinagusto. Hindi na ya pwede. Kaya ang luyag sa Ginoo, be careful to do it. Luyag ito sa Ginoo na magkabuhi kita nga matinumanon sa iya. Siya niya bahala kung paano niya kita pakamayuhon. Siya niya bahala. No? Iyan niya mo. Siya niya bahala kung paano i-bless ang aton pagtuman sa iya. Pero Ginoo, ang Ginoo kabalo kagkakita gid kung paano kita magkabuhi sa kalibutan. He knows all our struggles. He knows the pain of obeying Him. Because hindi hapos sa pagtuman. Tanawa bila, damo sa Bible nga nagtuman sa Ginoo, agi sila sa mga damo. Damo ang kasakit ng pagtilaw, and yet they're very blessed. They're satisfied. They were satisfied sa ilang ginhimo tungod kay ang Dios kaupon nila. And they enjoyed even in the midst of all the hardships and troubles and trials. Look at Apostle Paul. Look at Jeremiah. Look at those people who remained faithful to the Lord. They went through a lot. But they did not abandon the Lord. They did not abandon the Lord. Nagapadayon sila kag even sa katapusan sila kabuhi, naging matutom sila sa Dios. Amo ni kaimportante ang katutom naton sa pagtuman sa mga mando, mga sugo sa Dios. Pagkapadayunon naton ini, ang aton nga second point next week, Lord willing, kaga opdi lang ako gihapon, kaga ang aton iban pa nga mga programa diri sa Salmo. Madamo gyud nga salamat sa nga inyong pagupod sa liwat. Ako si Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. Kagalayawang gid ang Ginoo sa iya pulong na ato na pamlandungan, kaga sa pulong niya, no, nga nagapakighambal sa aton. Sa liwat, madamo gid nga salamat inyong pagupod diri sa ato programa sa Salmo, diri sa ato radio station, Radio DYVS. Sa Ginoo ang tanan nga pagdayaw kag paghimaya. Madamo nga salamat, maayo gid nga hapon, maayo nga gabi, kag sa mga mamati pa sa replay karon, kag sa madasong mga inadlaw, maayo gid nga adlaw sa inyo nga tanan. God bless. To God be the glory.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
3: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, indi ini imo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
4: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 sa Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Halika, pag-aralan natin ang message ni God mula sa mga simpleng karanasan sa buhay. Merong isang course sa college na kapag nag-exam ka, bawal yung erasure. Kung ano yung naisulat mo, yun na ang final answer. Ang hirap, no? Kaya kailangan bago mo i-finalize ang sagot, pag-iisipan muna. Parang kailangan mo muna ng lapis bago tuluyang isulat yung sagot. Pero paano kung ganun din sa buhay? Paano kung lahat ng pagkakamali hindi na pwedeng burahin? Well, technically, hindi naman na talaga mabubura ang mga nagawa. Hindi mo na mababalik ang oras. Mababawi ang mga salitang nasabi mo, ang mga maling desisyon na ginawa mo. Hindi na pwedeng i-retract. Pero may magandang balita. Yung pagkakamali, yes, hindi siya mabubura, pero maaari mo itong maging tungtungan para maitama ang direksyon ng buhay mo. Ganito rin kasi si Paul sa New Testament. Si Paul, hindi niya tinago yung kanyang nakaraan. Inamin niya na bago niya nakilala si Kristo, masama siyang tao. Inuusig niya ang mga tagasunod ni Jesus. Sabi nga sa 1 Timothy, "And I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me because He counted me faithful, putting me into the ministry, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus." Pag-amin niya to kay Timothy na kanyang dinidisciple. Sa Tagalog, "Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na nung una, nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya." He admitted his mistakes and how the Lord has enabled him. He was entrusted with the gospel because Jesus enabled Paul. Never niya tinago yung identity bilang masamang tao, persecutor, at paulit-ulit niya itong binabahagi as part of his testimony. Di para ipagmalaki yung dating niyang buhay, kundi para ipakita kung gaano kalaki ang awa, ang biyaya, at ang pagbabago na ginawa ni Kristo sa buhay niya. For someone to admit mistake, that they were wrong, it takes courage and humility. Di naman niya sinabi na perfect siya, wala siyang ginawang mali, and kalimutan na ang nakaraan. Instead, kinilala niya ito, yung naging pagkakamali niya, at ito ay tapos na. And this will not define his being anymore, at magiging katapusan ng kanyang kwento. Dito tayo makakakuha ng inspirasyon. The Lord counted Paul as faithful and putting him into the ministry. Hindi hinahanap ng Panginoon yung pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamahusay magsalita, pinakamagaling tumugtog. Ang nais niya ay ang iyong puso. At ang katapatan ay nakikita sa maliliit na bagay, sa mga ginagawa mo every day, sa paraan ng pagtupad, sa responsibility at pagpili mong gawin ng tama kahit walang nakakakita. Ang paglilingkod sa Panginoon, kahit na ikaw ay basag, kahit na ikaw ay broken, even if your situation is not ideal, in-honor ni God. Kaya huwag mo nang hintayin na maging maayos pa ang sitwasyon mo bago ka magpakabuti, bago ka magbago, bago ka manilbihan sa Panginoon. Before giving to God, before becoming a better version of you, yung magiging faithful ka, kapag yumaman ka na, magiging giver ka, kapag na-reach mo na yung certain status, maglilingkod ka, kapag nakagraduate ka na, nakapasa ka sa bar, magbabago ka kapag maayos na ang lahat, e paano kung hindi dumating yung panahon na yon? At hindi ganoon ang Panginoon. Maging faithful ka kung nasaan ka ngayon, anuman ang iyong kalalagayan. Kasi ang faithfulness nagsisimula sa maliit na bagay. At ang pinakamagandang bahagi ng testimony ni Paul sa 1 Timothy 1:15, Christ Jesus came into the world to have sinners of whom I am chief. Tinawag pa nga ni Pablo ang sarili na siya ay chief ng sinner, leader ng mga makasalanan. At hindi ito false humility, kasi alam niya kung gaano kalaki ang naging kasalanan niya. Pero ganon kalaki ang mercy ng Diyos at ang kanyang kahabagan, at ito ang kanyang itinataas. Ang taong dating umuusig sa iglesia, naging tagapagturo at tagapangaral na ng ebanghelyo. Isipin mo yun? Ikaw, dati kang lasinggero. Ngayon, nababad ka na sa presence ng Diyos, leading the praise and worship sa simbahan. Ang dating palamura, ngayon, marunong nang magsalita at napakahusay sa pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon. Ang dating nagpapautang ng 5-6, ngayon nagsisikap mabuhay ng tapat at nagbibigay sa kanyang kapwa. Ang dating malayo sa Diyos ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi natin pinagmamalaki ang ating kasalanan, ipinagmamalaki natin yung katapatan ng Diyos, yung biyaya ng nagligtas at nagbago sa buhay natin. At babalik tayo doon sa exams, ano? Kung ang buhay mo parang examination na parang bawal lang erasure, hindi mo na babubura yung sagot na naisulat mo kahapon. Bagsak ka na. Pero di doon natatapos ang buhay. May susunod pang page. May susunod pang pagkakataon. Meron pang paraan para itama ang mali. At dito, lumalapag ang biyaya ng Diyos para tayo lahat magsimula muli. Kung nagkamali ka, huwag mong gawing excuse yung pagkakamali para malugmok, para sumuko. Gawin mo tong lesson, gawin mong tuntungan. Kasi ang tao na nagkakamali, tumatalino. Dahil di naman sa lahat ng pagkakataon, alam natin ang ginagawa. At mula sa pagkakamali, natututo tayo. Kagaya ni Paul, naging mas matapat siya, matuwid sa paningin ng Panginoon. Dahil nakita niya yung kahalagahan ng pagpapatawad ng Diyos at yung kapangyarihan ng Diyos upang maituwid yung dati niyang pagkakamali. Kayang baguhin ng grace ni God ang direksyon ng buhay mo, ng buhay ng family member mo na sa tingin mo ay wala ng pag-asa, kaya tumigil ka na sa pananalangin para sa Kanya. But the Lord is reminding you again to put your hope in Him. Dahil ang kagaya ni Pablo, kagaya ni Paul, nanuno ng kasalanan, na siya mismo ang nagsabi, no, chief of all sinners, was changed by the glory of God. Paul did not disqualify him from serving God because the Lord's mercy and grace were enough to cover his past and enable him to serve God. Ganun din ang ginagawa niya sa iyo, Agapay. We should never feel that our past mistakes will make us unable and undeserving of the grace of God. Ginawa niya ang lahat ng ito upang tayo ay maging malinis sa paningin ng Panginoon through Christ Jesus. When we accepted Christ Jesus as our Lord and Savior, Siya ang naglinis ng ating mga kasalanan. At when we ask for forgiveness, the grace of our Lord is exceedingly abundant. Christ Jesus came into the world to save sinners. Para maligtas tayo. Yan ang purpose niya. Not to those living under the illusion of their own righteousness. Sa mga tingin nila ay perfect sila. Jesus came for the lost, the last, and the least. Sabi sa Proverbs 24:16, though a righteous person falls 7 times, they rise again. Kaya kung nagkamali ka, huwag mo isipin na final answer na yon ang buhay mo. At ang nais ng Panginoon moving forward is your heart and your faithfulness to God. Ang pagkakamali pwedeng maging bahagi ng kwento, pero huwag mong gawing katapusan ito ng buhay mo.

0: Tayo manalangin. Panginoon, salamat po kasi nariyan ka upang kami itama at ipadama ang inyong biyaya at kahabagan. Bagamat kami ay maraming pagkakataon na nagkakamali and our tendency is to turn our back to you. Thank you, Father, for always providing a way para kami ay muling bumalik sa inyong paanan, sa inyong harapan. Marami pong salamat, aming Ama. At binigay po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo upang ang lahat ng sumampalataya at manalig sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan through Your grace, through Your love. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, sa iyong pakikinig at mag-ingat ka at nawa ay bigyan ka ng Panginoon ng kaliwanagan ng isip at kapayapaan sa iyong puso. Know in your heart that you are already forgiven and the Lord loved you even during the time that you are still a sinner. Marami pong salamat. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.
1: If you prayed that prayer, we believe

Good evening, everyone. The Word of God says in Psalm 51, verse 10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." This verse was David's prayer. Create in me a clean heart, O God. Sa nakasala siya, kagsang gindisiplina siya sang Ginoo, si David wala gid nagpalagyo. Nagpalapit pa gid siya sa atubangan sang Ginoo. Hagamo ini ang gusto nga mensaheng ipaabot sang Ginoo sa aton. What the sins that destroy the anointing, secret sins nga nagaguba sang anointing sang Ginoo sa aton. Sama kay David, he choose to stay sa presensya sa gihapon sang Ginoo. Sa piyak sang iya kakulangan, sa piyak sang iya kasalanan, sa mga dako nga sala ni David, wala siya nagpalagyo ang iya nga prayer pagid. At tinluan sang Ginoo ang iya tagipusoon. And renew a right spirit within him. Kita abyan, amo man na bala ang ato niya prayer? Amo man na bala ato niya prayer nga after sang tanan niya na panghitabo? After sang aton mga kalainan, kasalanan nga aton ginhimo sang Ginoo. Amo bala na gyapon ang aton nga prayer that the Lord will give us a clean heart and renew a right spirit within us. So this verse, it tells us that pride, the first killer, is the secret sin that destroy the anointing. Pride says, "I already know. I do not need correction." Si David, why siya nagambangan na balaan ko na na, intentional nga iya ginhimo. Nagwaay nagambang si David niya, "Hindi ko na kinanglan imo correction, Lord. Hindi ko na kinanglan imo bulig, Lord." Nagpaubos gidagyapon si David. Because pride, it makes a person unteachable, unreachable, and resistant to God's shaping. Abyan, amo bala ini ang position subong sang imo kabuhi. Hindi ka na matudluan, hindi ka naman mahambalan, hindi ka na malabot. Kag kun anuman ang laygay sa imo nga about sa Ginoo, wa ka nagapamati. Abyan amo ini subong ang tion nga gusto ni Lord. I-break through sa imo nga hindi ang bugal ang ipalabaw sa imo tagipusoon, kundi ang pagpaubos. Kay amo ini ang sekreto nga sala nga ginahatag permi sang yawa sa aton nga ama perde kita nga nga wala na kita gana sa pag-alaga dira sa Ginoo tungod sang aton nga bugal. Second is our offense and bitterness. Offense is pain stored in the heart and repeatedly justified. It says, "I forgive, but I will not let go." Bitterness chokes spiritual sensitivity and poisons relationships. Forgiveness does not excuse wrong. It releases the heart from bondage. So, ikaduwa, nga nag-destroy sang anointing sang Ginoo sa aton is our bitterness. That's why, hambal ni Lord sa iyang pulong, i-uprooted ta ang tanan nga bitterness. Kuhaon gid sa aton tagipusoon, i-surrender tagid na sa Ginoo. Kay kun once nangin bitter ka, tanan na gid yung relationships maapektuhan. Tay nagahatag ina sang hilo sa aton palibot nga ang pananaawa naton sa mga tawo ya kalain na gidya, hindi na gidya nami. That's why, hambal ni Lord, forgive as the Lord forgives you in Colossians 3 verse 13. Abyan, amo pa ni bala subong ang imo gina-struggle. Amo bala ini ang imo na budlayan. Gusto sa Ginoo nga i-release ka sa sina. Nga hindi ka mangin better, kundi mangin sweeter sa pag-alaga dira sa Ginoo, pinaagi sa iya nga grasya. Kay ang pain, ang mga sufferings nga kahitabo sa aton, may purpose ina. Even nga makahamba ka nga, it's so unfair. Pero remember, nga magsunod ta kay Jesus, hindi basta-basta. Gusto ni Lord nga i-surrender ta ang tanantang bitterness sa iatubangan. Kay amo ina nagaguba sa aton pag-alagad sa Ginoo. Third is small compromises. Sometimes, it begins with a small excuse, a small lie,
a hidden conversation or a tolerated habit. What we repeatedly tolerate can eventually begin to control us. Purity requires surrender in our habits, desires, decision, environments, and standards. In 1 Peter 1, 15 to 16, it says, "Be holy in all you do." So it means that our prayer focus, that God will give us courage to cut off what weakens us to walk with Him. Noong ma-stop na niya i-surrender ta ang tananta ng mga habits, desires, and decisions na dapat align gid, di ba, sa Ginoo, hindi ta mag-compromise. E kung sige lang ta compromise, ma-weaken ang aton nga faith, di ba, sa Ginoo. Then, ang last tigin tudlo sa Ginoo sa aton diri nga the sin that destroy God's anointing. Ang anointing ni Lord sa aton is the spirit of lust. Lust demands attention, secrecy, feeding, and repeated compromise. Kadamo sa kabuhi sa mga alagad sang Diyos, mga pastors, workers, missionaries, and even members sa church nga nahulog sa unudno niya pagpakasala. Kag ini siya ginpakita sang Ginoo sa aton na sama sa life ni David, nahulog si David sa sininga sala. Wala na iya nagpalagyoya si David. Wala sa iya nag-escape sang iya nga sala, kundi iya ini ginatubang, ginhatag sa atubangan sa Ginoo, bisan bugat pa ang consequence nga iya pag-aatubangon. Abyan gusto ni Lord nga i-poured out ya totally, fully ang iya anointing sa aton. And that anointing is the power of the Holy Spirit nga even sa aton nga kabuhi, hindi man perfect, pinaagi lang gid sa iya nga grasya, pinaagi sa gawom sa iya nga Holy Spirit, we will be able to live a life nga pleasing sa iya atubangan. Hindi tungod kay legalistic, but it is because sa grasya sang Ginoo. Because God is holy and righteous. Kag kun nagapadayon kita sa pagkinabuhi, sa unod nun, ginasunod lang naton ang aton nga kabuhi. Kung ano ang ginademand sang kalibutan, kag kung ano ang ginademand sang aton physical nga lawas, then we will be easily defeated by the enemy. Why? Because the spirit of lust, it creates a divided life and damages purity. That's why damo sa mga marriage na nagkakaguba tungod sa sini nga sala. Trust naguba, sensitivity gatig ang tagipusoon, and spiritual authority. Remember the story ni Samson. Samson was a man chosen by the Lord, gifted. Pero di ba atin makita nga wala gid na apply sa kabuhi ni Samson ang iya submission nga magkinabuhi nga matarong sa atubangan sang Ginoo. Yung gamit niya tuod iya nga gift, yung gamit niya sa gyapon ni Lord. Pero wala gid nakabenepisyo si Samson personally kung anong life, kung anong life nga manami, maayo kung nagakinabuhi si Samson niya matarong sa atubangan sang Ginoo. Yes, gingamit siya ni Lord at the end sang iyang life. Pero si Samson nagkinabuhi gidya nga hindi iya sang Ginoo nga pamaagi, kundi iya pamaagi. That's why grabe ang consequence nga iya ginatubang. Abyan, wala kita diri para mag-judge. Gusto ni Lord niya pagwaunta ang aton mga kauturan ngara sa kadulom nga nahulog sa pagpakasala, aton sila i-restore. Nga si Lord mahigugmaon, si Lord nagapatawad, kaya nagahatag sang second chance. Because lasting ministry, it requires integrity in public and in private. Gusto ni Lord nga mangin limpyo kita, magkinabuhi kita nga matarong sa publiko man, even sa aton nga private nga life, makita gid nga si Jesus ang nangin center. So these four, ang pride, bitterness, small compromises, and the spirit of lust, ihatag ta dira sa Ginoo.
Because this kind of sins naga-destroy sang anointing sang Ginoo sa aton. That's why, kana may isang prayer ni David. David says in Psalms 139 verses 23 to 24, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And lead me in the way of everlasting." Kaya may isang life ni David. So abyan, hindi pa ulihi ang tanan. Let's use our lives for God's glory. Kag si Lord magabubo sang iya anointing sa aton kabuhi, kun limpyo ang aton tagipusoon. So abyan, amo ining tion na ginambalan ka ni Lord, even ako ginambalan man ni Lord, let's repent from all our sins and come humbly to God and ask Him, and we ask Him to cleanse our hearts and renew our right spirit within us. That is not all about us, but it's all about Jesus.

0: Our most gracious Father God in heaven, blessed be your name. Thank you for your word, reminding us, Lord God, that you are holy, you are righteous, you are loving, and you are gracious, God. Thank you for your word, reminding us na gina-reveal mo, Lord, kung ano ang amon nga mga kapakyasan, kasalanan nga amon na himo sa imong atubangan, and we are not proud of it, Lord God. Lord, naginulsol kami, patawara kami Ginoo sa tanan namo ng mga kasalanan nga amon na himo, amon na hambal, kag amon Lord ginahuna-huna, kag amon ginabatyag. Pasayloa kami Ginoo, kag tinlui ang amon tagipusoon kag unahuna nga mangintakos kami Ginoo sa pagatubang dira sa imo. Hambal mo Lord sa imo pulong kung may mga sala kami nga ginatago. Bigamay man na ako dako, Lord, hindi mo gadya po pamamatian ang amo niya prayer. Kay Lord, ikaw ang Diyos nga wala nag-tolerate sang sala. Gamay man na kagdako. Pero Ginoo, ginatuduan mo kami. Bisa ano man kabugat sang sala ang amo na himo. Magpalapit kami, Lord, yung mga ayo sang pagpatawa, di ba, sa imo. Nga tuduod, gid Lord, kag nagapangayo kami Ginoo sang pagpatawad man sa amon Lord yung mga kaupdanan nya, may mga times man Lord nga nagakaluya, may mga times Lord nga nahulog man sila sa pagpakasala, kag may mga times man Ginoo nga even ang amon nga family Lord nagtaliko dira sa imo. Pero salamat Ginoo sa imong pulong, you remind us nga ano man Lord ang sitwasyon namon, all together Lord magpangayo ang kami Ginoo sang bulig dira sa imo. Ikaw ang Diyos nga malapit ang imo tagipusoon to those who are broken hearted, to those who have a contrite heart and contrite spirit, Lord God. Lord, grabe Ginoo ang imo nga kaluoy. Grabe Lord ang imo Ginoo nga pagka maluluyon, wala ika Lord nagauntat. Sa piyaks ang amon kakulangan, Lord, ikaw nagatagyapon sa second chance amon nga magbangon kag mga lagad diwat, Lord, dira sa imo. Heavenly Father, ginaprehan namon subong ang amon Lord nga nasyon. We pray, O God, that you bless the nation and the communities, Lord. Labi na gid nga nag-experience Ginoo sang earthquakes, typhoons, hurricanes, floods, landslides, wildfires, droughts, extreme heat, volcanic activity, and other disaster. I pray, Heavenly Father, nga ikaw, Lord, mag-reveal sang tanan nga naguba nga balay, schools, hospital, churches, roads, livelihoods, and for affected communities. Nga ma-experience nila, Lord, ang imo, nga pag-amuma, ang imo nga comfort, at ang paglaom Ginoo. Lord, ikaw, gid, mag-instill, Lord, sa ila kabuhi. Nga ikaw ang Diyos, nga padayon, nga nangin matutom sa ila. Hagwala gid Lord nagapabaya sa ila sa piyaksang kalamidad, sa piyaksang kinawad-on. Ikaw ang Ginoo gihapon, Lord God, nga maayo hagamhanan sa tanan. Hagamon Lord ginapangamuyo in the name of Jesus. Lord, protection ni ang amon nga nasyon from Luzon, Visayas and Mindanao. Protection from flooding in all parts of our country. Labi na gid Lord nga nagapadayon sa pag-inulan. Lord, we are praying nga ikaw Ginoo magakontrol. And right now, we also pray man Lord sang testimony sang nasyon Ginoo sang amon mga kabataan, sang amon mga young people, sa youth Lord God. We pray that they would grow and discipline by your word in the name of Jesus. We pray for FEBC ministry and even the station Lord God to instill godly and positive values among the youth through using your word and eventually lead them to Christ. We pray, Lord, that you raise up young, godly leaders from the young people, that they are rooted and grounded by your Holy Spirit and by your word. Help them, Lord, nga mangin fruitful, kag mangin faithful sa pag-alagad sa imo. May your grace, Lord, magabukbo personally sa ila kabuhi, and give them mercy, Lord God. Give them chance, Lord, nga ma-restore ang ila, Lord, nga testimony kag integrity sa kabuhi sang pamatanon para Ginoo sang pag-asa sang amon nga nasyon. Heavenly Father, we are praying nga ikaw gid Lord ang mangin center, labi na gid sa taas na gisubong Ginoo nga mga balaklon. Ang oil prices are expected to increase for up to 5 per liter next week. due to renewed attacks in the Middle East. So we are praying for every family, labi na gid Lord sa fields nga nagatrabaho, tag Lord nagataas na gid ang presyo sa mga balaklon. We are praying Ginoo nga ikaw mag-provide Lord, ikaw magabubo sang imo kaluoy. Kagusog at kabakod Ginoo sa pag-atubang man sa nalain pa Ginoo nga mga pagtilaw sa kabuhi. Lord, we are praying man sang Nepal. Lord, ikaw mag-bless Ginoo sa ila, mag-strengthen. A catastrophic flooding has caused enormous loss of life and destruction with thousands of homes needing rebuilding. So Lord, ikaw mag-comfort sa mga Nepal people, Lord God. Ikaw mag-bless ang ila pangabuyan. Kagsapyak man ginuos ang ila ginatubang. Lord, ikaw mag-hatag sa kusog, kaligon, kagkabakod. We also pray, man Lord, sa country of China. Typhoon Saudel has brought intense rainfall and flooding to southern coastal areas, triggering evacuations and concerns about landslides and further flooding. Lord, we pray right now for the Chinese people. Lord, gabalo kami nga ini nga country Ginoo nagakinahanglan gid Lord sang imong gospel of salvation. Thank you sa amon mga brothers and sister in Christ nga naghatag Lord sang ilang obedience dira sa imo sa pag-share sang imo nga pulong bisan budlay. Ang bisan pa Ginoo kabuhi ang ilay Lord ginataya sa pagpangalaga dira sa imo. We pray Lord that more Chinese people would know you as their Lord and their personal Savior sang ila kabuhi. We pray Lord nga ikaw maga-control Ginoo sa siningi nation. Kay Lord wala gid Ginoo sa imposible diba sa imo. We also pray man Lord labi na gid sa around the world sa Middle East. We pray for peace, an end to the ongoing conflict in the Middle East. Lord, kaluoy sa mga kabataan, kaluoy Ginoo sa mga katigulangan nga mga civilian people Ginoo ya wala gid ya inugbato. So we are praying Father nga ikaw gid Lord magapastop sini nga war in the name of Jesus. Labi na gid sa mga nasyon Lord nga kulang sa safety, security, food supply kag ang price pagid Ginoo nag-increase pagid. So we are praying for your protection sang innocent nga mga civilians, vulnerable communities. We pray for your peace and even your word Lord nga maghatag sang suga sa piyak sang kasubo nga ila subong nabatyagan ug sa piyak sang kakulba Ginoo nga ila subong ginawalantaw. Lord, ikaw maghatag sang paglaom Lord God nga labi na gid Lord sa imong mga kaanakan nga ato didto gabita Lord ang ila kabuhi. We pray also for the country of Indonesia. Lord, hindi mo sila pagpabayan. Labi na gid sa Kalimantan, fires continue to threaten their health, safety, wildlife, and communities nearby. Lord, we pray, ikaw, Lord, magapastop sang haze, Lord God, nga nag-a-affect sa bilogid yun nga countries sang Southeast Asia. We pray for wisdom sa authorities, safety for emergency of responders and firefighters, Lord God. We pray, man, Lord, sa good health sang kada isa. We also pray, man, Lord, sa Myanmar. We pray, Lord, ini nga country is in chaos right now. Many are suffering. Thousands have left their cities and homes to escape military attacks. So we pray for FEBC team that you empower them through the power of your Holy Spirit, that they would not grow weary, Lord God, but they would grow strong and bold in sharing your word and labi na gid Ginoo sa pag-tell, Lord, sa mga katawhan sa Myanmar that Jesus loved them and Jesus died for them, Lord God. So we pray, Lord, sa salvation ihatag mo sa Myanmar people. We pray also for the Japan. We pray, Lord, sa mga Japanese people, Lord, nga makakilala pagit sila sa imo personally and intimately, Lord God, kung ano ka ka-Diyos nga maayo kagamhanan. Lord, we pray nga even yung mga Japanese people nga nagatuo, Lord, kay Buddha, Ginoo, magapalapit, Lord, diba sa imo, kag magatuo lang, gid Lord, sa imo. Because Jesus, you are the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by you, Lord God. So we also pray, man, Lord, sa tanan nga nasyon na nag-experience subong sang conflict, Middle East, Ukraine, Sudan, Myanmar, Yemen, and even other conflict areas. We pray nga ikaw, Lord, ang ilang refuge sa tanan nga mga civilian people. Lord, we pray sa tanan nga persecuted Christians Lord, ikaw maga-preserve pagid sang ilang family kay sang ila kabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw gid Lord nagapamati kay naghatag sa amon sang kalig-on nga magpadayon kag indi gid Lord magpaluya sa pagpangalagad sa imo. We pray sang tanan nga mga kabataan nga naapektuhan Lord God sang kaaway, we pray nga ikaw, Lord, mag-preserve man sang ila kabuhi. Even our parents sa pag-discipline sa mga kabataan, Lord, hindi mo sila pagpabayan. Even ang mga kasimbahanan, bless the pastors and workers, Lord, nga magtudlo sang imo kamatuoran. Dira sa imo nga grasya, Ginoo, kag pinaagi sa imo balaan ni Espiritu Santo. O Ginoo, we stand in the gap for this nation. Lord, we always put our trust, Lord, sa imong mga kamot, kay ikaw lang gid ang Diyos nga makabulig sa amon. We give you all the praises and thanksgiving, O God. This I pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Good evening once again. This is Ma'am Ophelia Panyargo from Iktos Tabao and from Iktos Kabakungan. God bless and good night.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines. As authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators, Reynold Apohin, NTC License 02-1PVI-25768, Julie Sobi Belleza, NTC License number 96-1PVI-18356, and Bonar Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. Thank you for listening. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Now signing off.

0: morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day! Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Good morning, Abyan, kag mga palangga nga tagpalamatik. Kamusta kamo? Salamat gid nga ang inyo kubos nga alagad makaupod naman sa inyo diri sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Now, sa sini nga aga before kita magkadto sa aton pipila ka mga palangga mayuan, opdin yung ako anay, kag basahon ako diri ang Hebrews chapter 13 verse 5. Kag kabalogi ko nga very common ini nga bersikulo, pero kabay pa nga may mga pagpakamaayo kita nga makuha diri. Kag ini diri mismo nga bersikulo nagahambal ini nahanungod sa ginatawag provision of God and at the same time mga palangga nga tagpalamati contentment. So, diri basahon ako sa linya, let your conversation be without covetousness. So, magsiling kagani nga conversation, but sing ganun siya na ang imo nga pagkabuhi, nga hindi dalok. And be content with such things as you have, for He has said, I will never leave you nor forsake you. Ang Ginoo na di ang nagahambal. Now, kung i-break out naton diri, ang pipila ka mga bersikulo, makita naton nga sila niya diri, let your conversation be without covetousness. So ang word diri nga conversation nambal na kon kagina nagarefer ini sang isa ka manner of life or conduct ng isa ka Kristohanon gin warningan diri ni Apostle Paul, kung si Apostle Paul gid man ang writer sang Book of Hebrews nga nahanungod sa pagkamahinamkunon o kon ang pagkadalok abiyang kagidigugma. This is an excessive desire for money, possessions, or what belongs to others. Ang nagaling ginatawag nga covetousness. Kung naghahandom ka sa mga pagkabutang sa iban nga mga tao nga wala sa imo, kag ilabing nagkidi mo o nimo sa hindi maayo nga pamaagi, that is greediness and that is sin. Then, kung atong silang tawon, this does not mean that it is wrong to work hard. Agod nga mahimunan ang aton tagsa kakinanglanon sa aton nga pamilya. Rather, we should not allow the desire for material things to control our lives, dear brothers and sisters. Amo na nga ang sugpo niya diri is, be content with such things as you have. Mag-contento ikaw sa mga butang nga ara sa imo. Kaga diri natin makita nga ang contentment gali ni abiyang kaginigugma. Ang hambal diri sa sining writer means being satisfied and trusting God with all or that what He has presently provided us. It does not mean having no ambitious or refusing to improve our circumstances. Instead, abiyang kaginigugma, it means recognizing that God's provision and presence are greater than material possessions. So, diri natin makita nga ti, ang tanan nga mga butang iya, materially or sa kung anuman nga mga ginahandom naton sa aton nga tagipusoon, sa aton nga kabuhi, mga umalagi lamang ini. Pero ang provision niya sa Ginoo is grabe gidya abiyang kaginigugma. Kag diri natin makita bala nga, instead nga mag-desire ikaw more sa mga kalibutanon nga mga butang o kung sa mga material nga mga butang, but you should desire more sa mga butang, abiyang kaginigugma, tandaan gid ni ninyo naton nga i-desire naton labi kag labaw sa tanan ang presensya sang Dios. So muna nang hambal niyo, be content with such things as you have. Kagang niya sugpon niya siling nidiri, I will never leave you, or because I will never leave you nor forsake you. Kabalubla ka mo, nagahambal inis ang isa ka consistent and abiding presence of the Lord. Kabalubla ka mo nga ang Christian nga contentment is the foundation sa isa ka anak sang Ginoo nga nagasunod sa Ginoo. And why can we be content even we do not have everything we want? Nga aman. Because God is with us. Amo ni kasimple lang gid mga inigugma, ang Ginoo kaupod nato. Namo nang ambal niya diri, I will never leave you nor forsake you. Ang kwartaya madula, ang mga pagkabutang madula, ang mga tao mabayaan niya kita and so on and so forth. Pero abiyang kaginigugma kung anuman ang mga sirkumstansya nga ara gani nga gina-experience naton, tandaan gid ni naton, ang Diyos ara nagaupod sa aton, nagaprovide sa aton tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. That is why, abiyang kaginigugma, diri naton makita nga, ay grabe gali ang aton nga Ginoo sa iyang presensya, isa sa ka-Diyos nga wala nagaliwat, isa sa ka-Diyos nga ginatuman niya ang iyang mga saad, kag abiyang kaginigugma, wala siya nagabutig. So, kung imo siya lantawon, kung imo siya usisaon, makita naton diri nga ang matutuod bala, abiyang kaginigugma, ang true contentment is not found in having everything we want. But, take note of this, tandaan gini naton, kaya ibutang naton ini, is that knowing nga wala kita yasang nakulang sa aton because may ara kita buhi kagamhanan nga Diyos nga makasarang mag-provide sang aton tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. So, abiyang kaginigugma, ang akon niya mabilin sa imo, ibutang naton ini sa aton tagipuso ang kapangununa nga ang aton nga buhi kagamhanan nga Diyos. Wala gidya nagabiya, kag wala gidya nagapatumbaya. So kabay pa nga ini nga mga kamatuoran magapabilin ini sa aton tagipusoon. Kag kabay pa nga ang pipila ka mga kamatuoran nga aton gintun-an this time, hindi lang naton nga mapabilin lang sa aton tagipusoon kundi ikabuhi naton ini, brothers and sisters. Magapray kita. Father, we thank you. Salamat gid sang dako-dako ng opportunity nga ginhatag nimo sa akon, sa amon, kag sa tanan-tanan nga itagaan mo tiyansa nga magkabuhi, kag magsunod sa imo, kag mag-alagad sa imo. Salamat Lord sang imo kaayo, ginadayaw ka namon, kaginapasalamatan sa 702-DZAS, agapay ng sambayanan gino sa Manila. Pagsabat mo, kagpagpadayon mo sa paghimuno, ginanglanon, kaga, bisan pa man gino ang Care 104.3 DWAYFM, amo man ang 106.9 DXGR sa FM Radyo Gandingan gino Cotabato. Salamat sa imo padayon nga paghimuno sa 1143 DZMR kaga subong man gino sa 1062 DXKI your friendly voice sa Coronadal ang 1062 DXKI your friendly voice Ginoo sa Coronadal. Salamat sa imo padayon nga paghatag kag paghimuno sa tagsa-tagsa ka mga kinanglanon Ginoo kaga padayon nga nawali imo pulong and also Ginoo sa 1233 DYVS ang 56th anniversary celebration. Salamat nga ikaw nagpakamaayo kaga subong man ang ministries Ginoo nga nangin successful kaga subong man Ginoo during bisan pa man Ginoo diri sa 1233 DYVS. Padayon kami nga nagapray Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela imong iyang ilakin ang lano especially ang Radio Fan Drive mga 750 units na as of August 31, 2026. And also app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Kabay pa nga ikaw magahimuno sa kinanglanon. Amo man amay nga langit nun sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Salamat Ginoo sa paghimuno mo sa kinanglanon. Kaga padayon kami nga nagapray, ilabinigay nga madugangan ang needs para sa pag-purchase ng vehicle for mobilization sa operations Ginoo amay nga langit nun. Kag nagapray kami Ginoo sang FABC mobile apps kabisan pa man Ginoo ang mga tao nga maga-download sini nga mobile apps kag salamat Ginoo sang 702DZAS the new J app 987 and 98.7 DZFE FM. Salamat kay Ginoo sa imo padayon nga pagupod kag sa imo pagpakamayon. Also nagapray kami Ginoo sang celebration, ilabi na Ginoo sa 56 celebration. Kabay pang ikaw mag-provide sang needs, kaga kaalam as they, as 1233 DYVS Bacolod, Ginoo mag-prepare sini nga celebration. Kabay pang ang imugid pag-imuno, ang imong pagpakamaayo, ang imong pag-upod, na amay nga langit no, nag-pray kami. Kay kabalo kami Ginoo nga kung wala ikaw, wala kami sa sarang mahimo. Nag-pray man kami Ginoo sa 1116 DZ DXAS Zamboanga. Kabay pa nga subong man ang 58th anniversary celebration. Kabay pa nga ikaw mag-provide sang kinanglanon kay kabalo kami amay nga kung wala ikaw, wala gid kami sang sarang mahimo. That is why we continue to pray Father. Ilabi na gid Ginoo ang domestic broadcast stations 702 DZAS, agapay ng sambayanan sa Manila. Kagamo man Ginoo, continue kami nga nag-pray bisan pa ang 98.7 DZFE. Kabay pa nga ikaw gigino ang magapakamaayo, the master stats sa Manila. Nag-pray kami sa guidance Ginoo. Always be upon this if is small but committed team. Kabay pa nga ikaw gid ang magapakamaayo. Bisan pa ang mga classical nga music nga maga-communicate sa tagsa-tagsa katagipusoon. And we continue Father sa pagpray ang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Nagapadayon kami sa pagpangamuyo sa paghimuno sa kinanglanon. Bisan pa amay nga langit nun ang production assistant and production technician. Nagapray kami Ginoo sa resolution of the transmitter issues. Kagapadayon kami nga nagapray Ginoo sa kinanglanon, kaalam, kusog. Kagbisan pa man Ginoo ang broadcasting editing. Bisan pa ang mixing programs. Heavenly Father. Padayon naman nga ginapray Ginoo ang Care 104.3 DWAY. FM Legazpi Albay. Salamat sa imo pagpakamayon sa completion of the ongoing construction of the transmitter and genset housing and its safe howling. Kaga subong maginong mga values formation, sustainable journalism, training program in school, partners, you know, for their ongoing talks with partners for program sponsorship. Kaga subong man ginong si Ma'am Agmata, ang family matters, ang theology ministry, nakabuluhang buhay, etc. Ikaw Ginoo magapakamaayo kag magaupod sini Ginoo. And padayon kami nga nag-pray nga Opdan mo gid ang 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation, diri sa Bacolod, ang recurring brownouts Ginoo, nagapray kami. Kaga kabay pa nga ikaw man magahimo no sa kinang lanon, ang recording sang mga SE needs. Kaga ang location Ginoo, nagapray kami nga ikaw gid ang maga pakamaayo sa new location. Padayon na mo na nga gina pangayo sa imo. And we pray for good health. Kabay pa nga ikaw gid ang maga pakamaayo, maga upod Ginoo. Magahimo no sa tagsa-tagsa ka naga minister. Nagapray man kag may Ginoo sang app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Nagapray kami Ginoo sa imo provision sa DYFR's urgent need uban announcement producer, and nagapray kami Ginoo sang 97.5 DYFE FM unang tugon ng pamayanan Ginoo Tacloban. Nagapadayon kami sa pagpray sang guidance nimo Ginoo bisan pa ang first quarter activities for 2026-2027, nagapray kami Ginoo sang imo sustenance, ang imo nga grace, mga strive Ginoo in communicate Christ and rich communities in Tacloban. Ikaw gid magapakamaayo. Nagapray man kami amay sa sining time bisan pa ang 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice Ginoo sa Cagayan. Kabay pa nga ikaw ang magaduaw, ikaw magaupod, kag magahimuno man Ginoo sang tagsa-tagsa ka mga kinahanglanon as day. Reflect Ginoo God's goodness to the community through their stations and initiatives. Kabay pa nga ikaw Ginoo magapakamayo. Nagapray kami man Lord bisan pa ang DX 1197 DXFE, the good news radio sa Davao. Kabay pa nga ikaw Ginoo ang magapakamayo, magaupod, magaprovide man sang tagsa-tagsa ka mga kinahanglanon. Continue Ginoo kami nagapray for wisdom network program Unplug 2.0. Kagpadayon kami nga nagapray Ginoo sang blessing rehab, especially the women attending the Thursday Bible study. Ikaw gid magapakamayo. Nagapray man kami Ginoo sa 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan sa Cotabato. Nagapray kami Ginoo sang imong special BERMM election programming and for a peaceful, clean and orderly parliamentary elections Ginoo this coming September 14, 2026 throughout the Barm region. Ikaw gid ang magapakamaayo Ginoo. Nagapray man kami Lord sang 1062 DXKI, your friendly voice Coronadal. Bisan pa sa General Santos City, ang subong man Ginoo ang protection, ang good health sa mga staff kag iban pa Ginoo, bisan pang abagat kag sa south is currently carrying smoke from forest fires in Kalimantan, Indonesia. Kabay pa nga ikaw gid ang maga bantay kag magapakamayo Ginoo. Nagapray man kami Ginoo sang FRR, ang Papuri Music Ministry, ang shortwave Ginoo ang broadcast SBX, kag magapakamayo kag magaymuno man sa kinanglanon. Nagapray man kami Ginoo for wisdom, strength and guidance kay Sir Luis Miguel Castillo, ang CEO Ginoo sang FABC, bisan pang iyang family, the board, ang core leadership Ginoo group kag ang legal counsel. Kabay pa ang effective implementation strategic plan sa digital space for successful rollout of network-wide initiatives. Ikaw gid ang magapakamaayo. Nagapray kami sa Amon nga nation. Nagatubang kami sa Haysubong. Kabay pa ikaw magatipig sa Amon gikan sa mga masakit. Amo man ang problema sa Middle East. Padayon nga inaway dito sa Israel, sa Misa, amo man Ginoo sa US, kag iban pa Ginoo sa Indonesia. Ikaw gid ang magapakamaayo, magaupod sa ila may ngalangit. Sa Japan, nagapray kami Ginoo nga ikaw gid ang magatipig, magapakamaayo dito sa ila. Myanmar, kag ang tagsa ka government Lord, nagapangabay gid kami nga ang imo grasya kag pagpakamaayo will be upon them, O God. Salamat man nga makapray ko sa mga nagapamati opdi sila Lord. Sa DYVS, kag sa tanan-tanan Ginoo nga mga stations, sa radio, amuman amay nga langit nun, sa live, kag ang tanan Ginoo nga nagawali, ikaw mag-bless, kag mag-upod Ginoo, bisan pa sininga station. Salamat gid kayo, nakapray kami, sabta kami Lord this time, in Jesus' name, Amen. Madamo gid nga salamat abyan sa inyo nga pagmamati. This is Pastor Beats, diri sa Galicia Baptist Church Incorporated, Galicia, Ilog, Negros Occidental, Nagasiling. God bless, Azal.
5: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: nga walay katapusan, nga ginaman sa yawa kag sa iya manugtunda. Kay nga aman, kung lang taon na to sa pulong sa Ginoo, tungod ginukman ini nga tao sa iya nga sala, tungod wala niya gintuan si Kristo bilang Emmanueluwas. Sa piyak kabahin, sa isa katumuluo, ang pinakamaayo nga batian sa isa katumuluo sa ba-ba sang aton Ginoo sa tion sang iya nga pagukom, amo sini maayo gid ulipon nga maayo kag matutom. Sa dutay nangin matutom ka para dumalahon ko ikaw sa madamong butang, sulod ka sa kalipay sang imo agalon. Well done, thou good and faithful servant. Kag ari diri ang isa pagid ka butang makita naton, there will only be two eternal destinations, either hell or heaven, lake of fire or the kingdom of God. Kay ti amo ini makita naton sa pulong sang Dios. Kung lang taon naton ang aton nga passage of the day sa Matthew chapter 25 verse 46, kag ini sila magagadto sa silot nga walay katapusan. Din ining silot nga walay katapusan, diri ni sa impierno, sa linaw nga kalayo. Kag sinuoy ining silutan ang mga di tumuluo, ang mga kanding, ang gamhon, kag ang malain nga isda. Sa piyak kabahin, ang ginabal diri sa Biblia sa aton, apang ang mga matarong sa kabuhi nga walay katapusan. Sino ini sila? Amo ni mga tumuluo. Amo ini ang mga karniro, ang trigo, kag ang maayo nga isda. Ti amo ining makita naton sa pulong sa Ginoo. Now, one of the interesting things here nga masapuan naton sa pulong sa Ginoo, nga amo sini, walay katapusan ang silot sa impyerno, sa linaw nga kalayo, kag walay katapusan niya kabuhi sa langit o kon sa ginrian sang aton nga Dios. Amo ining masapuan naton, two kinds of people, two judgments, two pronouncements, and two eternal destinations. Pero isa man kabutang nga pinakaimportante diri, we have two choices. Ano ini ang pilian sang tawo? Either to receive Jesus as his Lord and Savior or to reject Jesus as his Lord and Savior. Anong hambal sa Biblia sa aton? But as many as received him, to them gave he the right to become the sons of God. Ang isa ka persona nga nagbaton ni Kristo bilang Emmanueluwas, nangin anak sa San Diyos. Kag amu ini ang kabangdanan nga nangin maayo siya nga isda, nga nangin trigo siya, kag nangin karniro siya. Sa piyak kabahin, ang isa ka persona nga nagsikway sa aton Diyos, ano ginabaldre sa Biblia sa aton? He that rejecteth me and receive not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. John 12:48. Ang kamatuoran din nga makita nato sa pulong sa Ginoo nga musini, we have this choice. Kung nanghikot ang balang espiritu sa imo kabuhi, kabay pa abyan nga batuno nimo si Kristo bilang imo nga manluluwas. Ayan utod, tumuluo ka, kabay pa nga mangin maukod kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga aman, kay may ara nga pagukom sa palabuton. As it is appointed unto man, once to die, but after that, the judgment. We need to be ready for the coming judgment. Kabay ang Ginoo magkapakamaisining pulong nga aton ginpamalandungan. Sa madaso naman ni broadcast, iniyan niyo abyan, alagad sa kanginan. Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipayon nga adlaw mga kauturan, kabyanan nga nagapadayon sa gihapon sa pagsunod sining aton palatuntunan. Kag talupang doon aton balik diri ang malipot lang man, no? Nga nanungod ini sa pagpadayon aton sa pag move positively or forward sa pagpadayon sa pagtuawos kag sa pagalagad sa aton buhi kag masaligan nga Dios. Talaw naton diri ang nanungod sa ang ambahanon, the Song of Decrees ni David, na hanungod ini sa paghiliutod. Diring siling diri sa Salmo 133, siling niya, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Verse 2, it is like the precious ointment upon the head that ran down upon the bird, even Aaron's bird that went down to the skirts of his garments. As the dew of Hermon, or as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. No, kanami ba na sang pulong sa ginoon niya, sa pagkamatuod, daw ano kaayo, kag daw ano kanami, sa mga Kristuhanon nga magapuyo sang tingob sa paghiliusa. Sila niya, behold, behold how good, behold, as if nga nagtulok siya sa isa ka pagtilipon, kag nakita niya inang pagpautuwas sa isa ka mutual nga gugba. Kag amo ini ang ginatawag naton the actual contemplation of such an assembling, or it may have been sa isa kalarawan sang imahinasyon nga nagsiling siya, behold how good, do ano kanami sa iya kaugalingon, do ano katahum, how proper and how suited nga ipromote naton ang kalipay kalingunan. Kagayhan kwaon naton, i-diffuse naton ang mga butang nga nagagumon kag nagaupang sa aton pagpangabuhi bilang isa ka Kristohanon. And how pleasant ang pulong baladiri nga pleasant nga kanami, buting ganon sini, lovely, charming, kanami no, attractive. Kag amo ini ang nagapuno sang aton pangunahuna nga may kalipay kita, nga ginhambal ini sa isa ka beloved, isa ka ginahigugma. Amo ini ang unod balasang isa ka nagahigugma kag in love. Ini ang makita naton sa Song of Solomon kapitulo 7 bersikulo 6. Ayhan, isa ka hindi lamang nga may mutual love siya sa isig ka ukon sa iya asawa, sa iya bana, apang sa isa ka abyan. Sa 2 Samuel chapter 1 verse 26, ayhan, na inlaban siya sa isa ka duog, kay kanami isang scenery, kanami isang palananawon. Sa Genesis 49 versikulo 15, sa mga pulong sang Dios. Amuna bala ang Mateo 24:35, nga ang pulong sang Ginoo ayhan ang tanan magkataliwan, apang ang pulong sang Dios indi gid magkataliwan, indi madula, magapabilin ini sa gihapon. Sa Proverbs kapitulo 15 bersikulo 26, sa isa ka ginatawag naton a beauty, sa isa ka kaanyag, or sa isa ka himaya nga ginadalas ang aton manunubos. Sa Salmo 27 bersikulo 4, you know, it is descriptive of sining ginatawag na ton sang pleasure sini which nga naga-derive ini from sang isa kalarawan sa isa ka manami no kun ato talupang doon mo sa isa ka panimalay sa isa ka harden may balay ka abi may garden ka dira masiling ka sa sining nga portion sang akon balay sa atubang i-landscape nat kun ini o butangan akon ina sang manami nga tanom dira nga kun pagtan-aw mo ka kahumok, kayuyum, katahum tanawon, kagmalipay ka tanawon, kahumok sa imo mga mata. Kang iban pagani, yaya, may nakantuan ako yung isa kag harden, isa kag garden, nga may sunata. Hindi ko nga aga nag-sound ini niya para nga masadyahan ang akon mga tanom, para alive na alive sila, nga kung talupang doon mo, sila hindi lamang nga nag-yara dira sa isa ka duog, apang may kalingawan sila. Bugin bakla niya gid sang isa ka nagasunata o kung isa ka may sounds bala kung sa aton pa. Kung aton makita, masapuan mga kauturan, ang sounds gali kung ikaw nagkatulog, ang iba niya hindi katulog kung wala, kung hindi sila mamati isang sweet music, sweet sounds, and gentle voices sa isa kagugma, sa isa katawo, o kung sa isa katinuga, sa isa ka butang nga nagahigugma, isa ka bagay nga nagahigugma. Kagamu ini ang aton inspirasyon mga Kristohanon. Nga somewhere out there, sa pihak nga bahin, we are not alone. Kagyari kita nga nagakabuhi sa sining kalibutan, may inspiration kita because we knew for sure, amo naging tunan ato sa nangligan, nga siya amo ang aton kusog, siya amo ang aton ambahanon, siya amo ang aton kaluwasan. Ang Ginoo gani naton, amo ang aton kusog, siya amo, He is our strength, He is our song, and He is our salvation. Kristohanon, ikaw bala nagapati sini? Kristohanon, ikaw bala nagasalig sa sina nga Dios nga imo gintuuhan? Nga siya amo ang naghatag sa imo kusog, siya amo ang naghatag sa imo sa kambahanon, siya amo ang nagalipay sa imo. Kag siya amo ang imo manunubos, siya amo ang imo manluluwas, siya amo ang nagahatag sa imo sang kasiguruhan nga wala sang katalagman nga matabo sa imo bisan diin ikaw magkadto. And therefore, with this reason sa aton Kristohanon nga pagkabuhi, this moves us to go forward for His glory and for His kingdom. We are going to love Him more. Aton siya higugmaon sang dugang sa aton kabuhi. Amo ini ang siling nakon sang akon mensahe sa amon iglesia nga siling nakon. Amo ini ang beauty of being in touch. Beauty of being together. Being in touch sa aton ina nga naghatag sa aton kusog. In touch kita nga naghatag sa aton sang ambahanon, in touch kita sa naghatag sa aton sang kaluwasan. Mamangkot ako sa imo karon sa sinigid nga adlaw. Are you, ikaw bala nag-ano na, may ara na bala ikaw sang may ara na bala ikaw kaangtanan? Are you in touch sa Dios nga nagluwas kag naghatag kusog kag naghatag sa imo sang kaluwasan sang ambahanon? Ikaw bala napatyagan mo na bala ang iya paghigugma? May ara na bala kamo mutual understanding? Ayhan, may mga mutual understanding kamo. Ang iba niya silingan, may immune na kami. Apang ginpahayag mo na bala ang imo mutual understanding? Did you, ikaw bala nagpakita na sang imo mutual love sa Ginoo? Amo na, how pleasant, how precious. Amo inang ginatawag na ton, inang pleasant and precious. It means lovely. It means charming. It means attractive. O ang isa pag ikamatahom diri ining margin, nga even together, being in touch together, being, you know, the beauty of being in touch, the beauty of being having Him in our hearts. Siling diri sang versikulo 31 o kung sa versikulo 1 sang Salmo 33, siling niya, for brethren to dwell together in harmony, in unity. Ha? You know, ang dwelling o kung ang pagpuyo,
0: sa isa ka Kristohanon nga tingob, dwelling together or the dwelling of brethren also together. Perhaps ang makita naton diri nga idea, the idea here in the word also may be that while the unity of brethren when separate or as they were seen when scattered in their habitations, nga nag-scatter sila, naglalapta sila, batahom sa gihapon, beautiful, because it was also sining ginatawag naton katahom, kayuhyum, kanami, pleasant to see, nga makita nimo sila, nga when actually, nga nagatipon sila sang tingob, or when they actually, ha, came together as a family, came together as a friend, nag-aabot sila together as a group of believer, grupo sila kanami, balatan awon nga ang isa ka iglesia nagahiwat sang ila panimbahon, kag sila nagpagtapos ang panimbahon, nag-fellowship sila, nagahiliusa sila, pagkatapos magwa sila sa simbahan, magpalauli sila, nagahulatanay sila, and they came out together, no, to worship or to have fellowship with one another. So applicable ini sa aton iglesia, kag ayhan ini ma-remark sa aton, may ara ginatawag naton the joy kalipay, may fellowship. May ginatawag naton dira abo na ginhambal naton sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, that all the people of God, all the followers of our Savior and Redeemer, amo ini ang mga Kristohanon, mga membro sang isa ka panimalay sang Dios, ginatawag naton kita gali nga mga Kristohanon, mga not only we belong to the same family, the family of God. We became the fellow heirs of the same inheritance. Makita nato nina, buka nami nimo, basahon ko bala sa inyo sa Mateo 23, versikulo 8, sa Mateo chapter 23, no kapitulo 23, versikulo 8, nga nagasiling dire, kag akon talupang doon naton sa sinigid niya tiyon, but he, not ye called rabbi, teacher, for one is your master, even Christ and all. Kamo, mga brethren, kamo, mga Kristohanon. There is not only that all the people of God, all the followers of the Redeemer are brethren, members of the same family, fellow heirs of the same inheritance. Number two nga nakikita naton diri nga applicable sa aton iglesia, there is what we call a special fitness that they should be united, katahom gali, or magapuyo sa isa kapag hiliusa, sa isa kapag isa, unity. Amo na nga may saying bala kita nga, united we stand, divided we fall. Mga Kristohanon, there is much that is beautiful and lovely sa aton paghiliusa, unity and harmony, because kita gali mga tinubos sang isa lang gid ka manunubos. Kita nga mga Kristohanon, gintubos kita, that's why wala tion, wala bahin sa aton kabuhi nga Kristohanon, nga magbinahin-bahin kita, magdivider-divider kita, magdivision kita. Ang of course sa iglesia daw hindi gid ba naton masiling niya daw amugid ina tanan gusto naton matuman apang nagatrabaho kita with the same purpose, with the same goal nga ang kauswa sang Dios amo ang aton ginapasidunggan. Not only kita gintubos sang the same Savior, but kita, they, mga kauturan, deserve the same Master, and we cherish the same hope, and we are looking forward to the same heaven, and we are subject to the same trials, remember this, the same temptations, the same sorrows, and the same precious consolation. Aton ini talupang do naman buwas, the same time, the same station, sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Ini sa giyapon niyo lagad, Pastor Gideon Kahilig,
1: Mayong adlaw sa inyong atanan.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Karis sa kapawa, isa ka malipot na pagpatugsiling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: Sa aton mga pinalanggata panamati sa luwat, welcome naman sa aton na programa Karis sa Kapawa sa Niaga. Magkapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoong makita naton diri sa Romans chapter 4 verse 5 no? Kag nagambal diri, but to him that worketh not but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness, no? So sa day nga aga mangutod mabyan, no? Magatuon kita, no, sa ikatlong part 3, no, sa madumduman naton, no, sa review, no, ning Romans chapter 4 verse 5, no, contains one of the clearest statements about justification by faith. Gamuning idea niya, no, ang tao pwede gid mangin matarong sa tubangan sang Dios paagi sa pagtuon niya sa kay Kristo Jesus, no. So kita nga tao makasasala kita, no, maski ano kita ka makasasala, pero may pwede kita, no, mangin matarong, mangin just sa tubangan sa Ginoo, depende lang gid, no, sa aton nga relasyon kay Kristo, no. Kung gintuuhan siya naton, ginsaligan, subong maluluwas kay Ginoo sa aton nga kabuhi, then mangin matarong gid kita, no, mangin i-declare kita sang Dios, no, kay tiya mo nang word nga justification. Kung i-define natin na, no, justification is the act of God by which He declared righteous a sinner who believes in the Lord Jesus Christ, no? Nagligad, natunaan natin ang matura, no? Ang unagid, justification is not by works, no? So, the reasoning niya, but to him that worketh not, no? Isa inakakamaturan nga ang pwede kita mangin matarong sa tubangan sa Dios. Well, bisan hindi naton mahimo or matuman ang tanan-tanan nga kasuguan, no? Ang kamatuoran nga hindi sa buhat naton ang justification gid, no, mangko naton sa tubangan sang Dios, hindi sa buhat, kundi pagi lang gid sa pagtuo naton kay Kristo Jesus, no. So ang aton buhat, no, hindi dia, no, mga works naton, no, our works cannot save us, or the law cannot justify us, no. Salvation is not of works, no. Gamon ang realidad, no. Ephesians 2:8-9, no, dira naton makita. Secondly, no, justification is for the ungodly, no. So in lang dira, no, but to him that worketh not but believeth on him that justifieth the ungodly, no. So last Wednesday nakita naton ang kamatuoran nga ang Dios nagapakamatarong sa malaot nga tawo nga nagtuo kay Kristo. Nagtuo sa iya nga nagapakamatarong sa mga malaot, no. Actually ko na ang verse diri, no. Sil niya, but believeth on him that justifieth the ungodly, no. So butsalingon ang isa ka tawo nga makasasala nga wala nagatuman sang kasuguan, no, kay ti mo na, no, amo gani na gitawag kitang makasasala kay way kita nagatuman sang kasuguan sang Dios, no, naglapas kita, naghimo kita sang sala, no, kag pero kung nagatuo kita sa iya sa Dios nga nagapakamatarong sa mga makasasala sa mga malaot, no, or sa mga hindi Dios non nga nagatuo sa iya, no, maging matarong, bangko na ito ng justification, no? I-declare kita sang Dios nga just, righteous, or righteous ay atubangan, no? Aga muna yan kanami, no? So, we need to recognize our condition that we are all sinners, no? God does not justify us based on our worth, no? Muna ang realidad. Hindi kita ginapakamatarong sang Dios tungod sang aton mga ginahimo o kon ano kita, no? Kundi, salingan, there is hope for the worst sinner, no, and that is ang aton nga hope aral lang gid sa Dios, no, paagi kay Kristo Jesus, no. So now this time sini aga magapadayon kita siling diri, no, justification ikatatlo, no, justification is received by faith in Christ, no. Siling nga, but to him that worketh not but believeth on him, no. So kung tanaw naton diri, no, emphasize gid, no, Paul gives us the answer to works, no? We do not work for justification, but we believe, no, Kaya gamoy na yan kamatuoran. Wala kita nagabuhat o nagahimo, no? Sa kung anong sang maayo para mangin righteous kita sa tubangan sang Dios, kundi nagatuo kita ya sa Dios nga nagapakamatarong o sa mga tao nga nagadeclare o naga pakamatarong sa mga tao nga makasasala, no, nga nagtuo sa iya nga nagapakamatarong sa mga malaot, no? So magsiling kita faith gani silingi dre, no, ang word dre, no, or believeth, no, believeth on him means niya faith means trusting Christ. So saving faith is more than knowing facts about Jesus. It is more than agreeing what Jesus that existed. It is more than believing that Jesus died on the cross. Saving faith means personally trusting Christ as Savior. No? So, muna ka maturan, no? Hindi kita ya maluwas kung nagatuo kita nga may naibaluan lang naton, no? Ara sa atong pangunauna, nakibalo kita nga may Kristo nga napatay sa cross, nagpalansang sa cross para sa aton mga nga makasasala, no? Inlubong siya matapos ang tatlo kadlaw na banhawliwan, no? Muna, no? Intellectual knowledge lang na, no? Kaya hindi na makadala sa aton sa kaluwasan, misaling kita. Kabalo na ko may na, sir, pastor, no? Kabalo na ko, nakabati na ko sina. Kabalo ko sina nga may, nakabalo ko sina nga may Kristo nga nagkaris sa sining kalibutan. Si Jesus ang iyang ngalan, no? Yung padalas ang Diyos. Kaya nagpalansang sa cross para sa pagbayad sa aton mga sala, no? Pero abihan, kung wala naton o wala ni mo gintuuhan, si Kristo Jesus imo kabuhi, subong manluluwas kay Ginoo sa imo mga kabuhi, then ang kaluwasan hindi ginaya mangin imo, no? So usually gina-emphasize ginakon nga hindi lang kay Savior si Kristo kundi Ginoo man or Lord, no? Kay ti dira sa first sa Luke chapter 2 verse 11, sabi niya, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Pahayag na sa nga maturan nga ining Kristo nga nagkaris sa kalibutan, na tao sa sining kalibutan, nabunag sa sining kalibutan, nga nagpalansang sa cross, hindi lamang manluluwas naton kundi ginuugid siya, no? Busalingo nagambal sa iya pagka-Dios. Kaya gina siya nagpahayag sa importante nga kamaturan nga ang manluluwas naton Dios nga nagpakatao sa sining kalibutan, hindi siya ordinaryo lang yang tao, kundi Dios nga nagpakatao sa sining kalibutan para lang nga luwason kita nga makasasala, no? Kaya ginamo ang Kristo nga matutuod, Kristo nga hindi lang tao kundi Dios nga nagpakatao sa sining kalibutan, no? Kaya gamon ang dapat natong tandaan, no, ang kamatuuran nga ginatudlo sang Biblia, dira dapat mapasad gid ini nga pagtuo, no? Kasi na ang kaluwasan maangkon naton, no? So muna, no, saving faith means personally trusting Christ as Savior, no? Kaya gusto ko ni emphasize busalingon ang aton pagtuo nga siya lang gid kag wala na sa iban pa ang makaluwas sa aton. Siya ang manluluwas, siya nga nagpakamatay sa cross, nagula sa nga mili nga dugo sa pagbayad sa tanan-tanan naton yung mga sala. Ginlubong siya matapos ang tatlo ka adlaw na banhawliwan, no? Wala siya sa maski isa nga ginbilin nga sala kundi tanan-tanan naton nga sala, ginbayaran niya even ang sala nga wala tapan nahimo dito sa sining nga panag-on, no? Even wala pakita gani nabuhi or natawo sa sining kalibutan, nabayaran na sa Ginoo aton sala. Much more ang sala nga wala tapan nahimo, nabayaran na sa Ginoo. That means nga tanan-tanan naton nga sala, halin sa natawo kita sa sining kalibutan, hasta mapatay kita, inatanan gid bayaran ni Kristo Jesus dito sa cross ng Kalbaryo para maangkon nato ng kaluwasan, no? Mangin matarong kita, maangkon nato ng kaluwasan kag mangin matarong kita sa tubangan sa Ginoo kag sisina, mangin acceptable kita sa tubangan sang Dios kun gintuuhan naton si Kristo Jesus nga manluluwas kag Ginoo sang aton nga kabuhi, no? So mga utod, mga abyan, no, unang-una nga makita naton diri, no, faith means trusting Christ. Sa lingon, personal ginaya nga pagsalig naton kay Kristo, hindi kay magsaling kita iban nga tao, hindi pwede nga iban nga tawo naghimo sina para sa aton, aton ginikanan o aton lulo, lula, no, hindi pwede. Kundi kita gin mismo nagsalig sa kay Jesus Christ subong maluluwas kay Ginoo sa aton mga nga kabuhi. Na makasiling kita si Jesus na patay sa cross sa pagbayad sang akon tanan-tanan nga mga sala. Si Jesus na patay sa cross kay nagbayad sang tanan-tanan kung nga sala, ginhala niya kabuhi, ginula niya ang iya hamili nga dugo para bayaran tanan-tanan ko nga sala para kung tuuhan siya na akong, saligan siya na akong, nga manluluwas kayo no sa akong kabuhi, maangkon ko ang pagpakamatarong sang Diyos, ang kaluwasan sang Diyos. No? So, munang unagid, no? Faith means trusting Christ. No? Ay dapat siya naton maging personal savior gid, no? Ang aton pagsalig sa iya. Maging tutuod gid, kay siya lang gid, kay huwain na sang iban pa kita nga saligan sang aton kaluwasan. No? Kadwa, not only faith means trusting Christ, but sige, faith has an object. So, sige, Paul says nga, believe on Him. So, kung tanaw natin ang context diri, no? The context identifies Him as God who justifies the ungodly. And the New Testament makes clear that saving faith rests upon Jesus Christ. No? So, naman ang kamatuuran, no? Ang ining Him diri, ang kamatuuran, ang munang object of faith natin. Siya dapat saligan naton ang Dios, no? Ang Dios nga nagapakamatarong sa mga malaot, amo na yang dapat naton saligan. Pero hindi naton ma-exclude kay si Kristo Jesus, no? But sa lingon si Kristo Jesus, instrumento sang Dios, palagian sang Dios nga kuntuhan siya naton, saligan siya naton. Maangkon naton ang kaluwasan. In Acts chapter 16 verse 31, naghambal dira siling ni Paul sa Philippian jailers, nga, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. No? Kaya ina siya kamatuuran nina nga nagatudlo ang pulong sang Dios, no? Nga ang Kristo nga ito niya ginatuuhan amuning palagyan sang Dios, no? Nga kung siya saligan na itong tuuhan sa subong maluluwas ang ato niya kabuhi, then ang pagpakamatarong sang Dios mangin aton, no? But sa lingon, kung nagatuo kita sa kay Kristo, nagatuo man kita sa Dios nga nagapakamatarong sa mga malaot, no? So the object of our faith is more important than the strength of our faith. Yes, makasiling kita, no? Maski ano kita ano naton kasugid nga bakod ang aton pagtuo. Pero kung ang object sang faith naton hindi amo, wala man agyapon pulos. Although nga kung tanaw natin din, no? Especially kung bago ka lang yan ang intumulo, weak pag imo faith, kung isa nag-doubt ka pa. Pero kung ang imo pagtuo na pasad, na sandig, na base lang gid, no? Na pundar, sa ginhimo ni Kristo Jesus, sa persona ni Kristo Jesus, sa ginhimo ni Kristo Jesus sa cross ang Kalbaryo, ang iya pagpakamatay sa cross, sa pagbayad sang aton mga sala, sang imo sala, sa tanan-tanan natin yung mga sala, then ang kaluwasan imogid, no? So our faith may seem sometimes nga feel weak, but Christ is never weak. Our faith may sometimes tremble, but Christ never changes. Our faith rests upon the one who died on the cross and rose again. So muna dapat ang aton object of faith, no? Ang Dios tay misaling kita nga ang Dios naton isa ka personal lang gid, no? Isa lang gid aton nga Dios, isa lang ka Dios ang ginapayag sa Biblia, ginatudlo sa Biblia. Pang may tatlo siya ka persona, no? Amo nang Dios nga Amay, ang Dios nga Anak, ang Dios nga Balaan ni Espiritu. Kaya si Kristo Jesus, isa sa mga persona sang Dios nga nagkari sa kalibutan, nagpakatawo, kag naghalad sa kabuhi sa cross sa pag luwas sa aton yung makasasala. Amo na siya, kag siya lang gid, kag wala na sa iban pang object of faith naton. Masalingon siya ang salaligan naton, ang inang pagtuo, dira lang gid na pasad. Asina ang pagpakamatarong sang Dios, ang kaluwasan sang Dios, maangkon naton yung makasasala. No? Ika, tatlo diri, no? Faith receives what God provides. No? So faith is not work by which we earn salvation. Faith is the means by which we receive God's gracious provision. So, dumdumo naton, no? Wala kita nagapangabudlay para mangko naton or ma-earn naton ng kaluwasan, kundi ang pagtuo, no? Ang pagtuo palagyan inisang Dios nga mabato naton ang bugana nga bugay sang Dios sa kaluwasan, no? Ang kaluwasan nga gina-offer freely sa Dios, no? Imagine nila, no? Even ta na ba sa lindra sa Ephesians 2:8 and 9, no? For by grace are you saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, no? It is not of yourselves, it is the gift of God. Ang kamatuoran nga ang kaluwasan mabato naton subong regalo sang Dios, no? Ginatanyag sa aton libre sang Dios tungod sang iya bugay, magsalingkit na bugay, kindness or kaaluan. So sa kaluwasan sang Dios ginatanyag niya, gina-offer niya ang kaluwasan subong gift sa aton. Kaya nga aton faith amo nga aton spiritual hand no nga nagabaton sang kaluwasan nga ginatanyag sang Ginoo sa aton no. So kun wala sa pagtuo kundi ang amo ang palagian sang Dios nga mabaton naton ang kaluwasan, then wala man kita sang kaluwasan no. Kag amo na ka importante no sang aton nga pagtuo sa kay Kristo subong makasasala no, kay mo lagi din na kag wala na sa iban pa ang Dios palagyan nga maangkon naton or mabaton naton ang kaluwasan kundi ang aton pagsalig pagtuo sa kay Kristo Jesus subong maluluwas kay Ginoo sa aton nga kabuhi no. So kunari kasi nga aga nagpamati ikaw uto dabyan no, siguraduhon mo gid no yang kaluwasan mangin imo kon si Kristo Jesus ginsaligan nimo ginbaton nimo sa imo kabuhi subong maluluwas kay Ginoo sang imong kabuhi. Sa liwat, masanaga basta mla kon sa Kristo eto niwag ining karis sa kapawak inyo kubos nga lagan pa sa Francisco nagasiling. Madamong in salamat sa pagpamati kay mag-aga sa inyong atanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.
5: Salmo 69. Pangamuyo sang tawo nga ginahingabot. Ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta. Kantaha ini sa tuno sang kanta nga Mga Lili. Luwasa ako, O Dios, kay pareho ako sa tawo nga daw malumos na. Daw sa nagasalop ako sa madalom nga lutak, kag wala ako sing may matungtungan. Daw ara ako sa madalom nga tubig, kag ginatabunan sang mga balod. Nakapoy na ako sa pagpangayo sang bulig, kag masakit na ang akon tutunlan. Nagapalang dulom na ang akon panulok sa pagpaabot sang imo bulig, O Dios ko. Madamo ang nagakontra kag luyag magpatay sa akon nga wala sing kabangdanan. Mas madamo pa sila sa akon buhok. Ginapilit nila ako sa pag-uli sang mga butang nga wala ko ginkawat. Nahibaluan mo, O Dios, ang akon mga kabuangan. Ang akon mga sala wala matago sa imo. O Ginoong Dios nga makagagahom, ang Dios sang Israel, kabay pa nga indi mahuyan ang mga nagasalig kag nagadangop sa imo tungod sa akon. Kay tungod sa imo, ginainsulto kag ginapakahuyan ako. Pareho ako sang pangayaw sa akon mga kadugo. Daw istranghero ako sa akon mga utod. Tungod sang akon pagpakamahal sa imo balay, ginalaglag ako. Ang mga insulto sang mga tawo sa imo, ginbatyag ko. Kung nagahibi ako, kag nagapuasa, ginapakahuyan nila ako. Kung nagasuksok ako sang sako, sa pagpakita nga nagapangasubo ako, ginayaguta nila ako. Ginalibak ako sang mga tawo nga nagapulong ko sa puwertahan sang syudad. Kag ang mga hubog, nagakumpuso sang mga pangyaguta nga mga kanta, parte sa akon. Pero, nagapangamuyo ako sa imo, Ginoo. Sa tion nga kaluuyan mo ako, sabta ang akon pangamuyo, suno sa imo dako nga gugma sa akon. Tungod nga matutom ka sa pagluwas, buligi ako, nga indi ako magsalop sa lutak. Luwasa ako sa mga nagakontra sa akon, nga daw sa ginaluwas mo ako sa madalom nga tubig. Indi pagtuguti, nga tabunan ako sang mga balod ukon mapatay ako. Sabta ako, Ginoo, tungod sang imo kaayo kagugma sa akon. Talupangda ako, suno sa imo dako nga kaluoy sa akon. Indi ka magpanago sa akon nga imo alagad. Sabta ako gilayon, kay ara ako sa kalisod. Palapit ka sa akon, kagluwasa ako sa akon mga kaaway. Nakahibalo ka mismo, kundaw ano ang pagpakahuya, kagpagpang insulto nila sa akon. Nakita mo ang tanan ko nga mga kaaway. Nasakitan ako sang ila pagpakahuya sa akon, kag naglain ang akon buot. Nagpaabot ako nga kaluuyan, pero wala gid sing may naluoy sa akon. Nagpaabot ako nga lipayon, pero wala gid sing may naglipay sa akon. Ginbutangan nila sang hilo ang akon pagkaon, kag sang ginuhaw ako, ginhatagan nila ako sang langgaw. Kabay pa nga ang ila mga punsyon magadala sang kalaglagan sa ila kag sa ila mga bisita. Kabay pa nga mabulag sila kag magkurog pirmi. Ipakita ang imo kaakig sa ila, Ginoo. Dakpa sila sa imo kaugot. Kabay pa nga pabay-an na lang ang ila mga ginaistaran kag wala na sing may mag-istar sa ila mga tulda. Kay ginahingabot nila ang mga tawo nga imo ginasilutan. Kag ginakutso-kutso nila ang ila pag-antos. Idugang pagid-ina sa ila mga sala, kag indi sila pagluwasa. Panasa ang ila mga ngalan sa libro sang mga buhi. Indi sila paglistaha, upod sa mga matarong. Nasakitan ako, kag nagaantos. Gani, protektari ako, o Diyos, paagi sa pagluwas sa akon. Dayawon ko ang Diyos paagi sa kanta. Padunggan ko siya nga may pagpasalamat. Mas makapalipay ini sa Ginoo sang sa mga halad nga baka. Kun makita ini sang mga kubos, malipay sila. Ang mga nagadangop sa Diyos, magabakod. Ginapamatian sang Ginoo ang mga kubos. Kag wala niya, ginakalimtan ang iya katawhan. Nga ginbihag. Dayawa ninyo ang Diyos, tanan ka mo nga ara sa kalangitan, sa kalibutan, kag sa kadagatan. Kay luwason sang Diyos ang Zion, kag patindugo niya liwat ang mga banwa sang Juda. Kag magaistar dira ang iya katawhan, kag magapanag-iya sang sina nga duta. Ang mga kaliwat sang iya mga alagad, amo ang magapanubli sang sina nga duta. Ang mga nagahigugma sa iya, magaistar dira. Salmo 70. Pangamuyo para sa bulig sang Dios. Ang kanta nga ginsulat ni David nga ginakanta sa tion sang paghalad sang halad nga bilang pagdumdum sa Ginoo sa direktor sang mga manugkanta. Ginoong Dios, luwasa ako kag buligi gilayon. Kabay pa nga ang nagatinguha sa pagpatay sa akon mahuy-an kag magsala-sala. Kabay pa nga ang tanan nga nagahandom sang akon kalaglagan magapalalagyo sa kahuya. Kabay pa nga ang mga nagayaguta sa akon magaatras tungod nga nahuy-an sila. Pero kabay pa nga ang tanan nga nagadangop sa imo magkalipay gid tungod sa imo. Kabay pa nga ang mga naluyag sa kaluwasan nga halin sa imo magsiling pirmi. Dalayawon ang Dios. Kun parte sa akon, kubos kag imol ako. Palapit ka gilayon sa akon, o Dios. Ikaw ang akon manugbulig kag manughilway. Ginoo, buligi ako gilayon. Salmo 71. Isugid ang mga ginhimo sang Dios hasta sano. Ginoo, sa imo ako nagapangayo sang proteksyon. Indi pagitugot nga mahuy-an ako. Buligi ako kagluwasa tungod kay matarong ka. Pamatii ako kagluwasa. Protektari ako kay pariho ka sa palalipdan nga bato. Sa imo ako pirmi magadangop. Magsugo ka nga luwason ako. Kay ikaw ang akon palalipdan nga bato. Kag mabakod nga palanaguan. O Dios ko, luwasa ako sa kamot sang malain kag mapintas nga mga tawo. Kay ikaw ang akon paglaom o Ginoong Dios. Halin sang bata pa ako, nagasalig na ako sa imo. halin sang akon pagkatawo, nagasalig ako sa imo, kaginaprotektaran mo ako. Dayawon ko ikaw, hasta sano. Nangin halimbawa ang akon kabuhi sa madamo, tungod kay ikaw ang akon mabakod nga manog protektar. Dayawon ko pirmi ang imo pagkagamhanan. Indi ako pagsikwaya, kun tigulang na ako. Indi ako pagpabayi, kun maluya na ako. Kay ang akon mga kaaway, nagatipon kag nagaistoryahanay parte sa akon. Gusto nila ako nga patyon. Nagasiling sila. Ginpabayan na siya sang Dios. Gani lagson ta siya kag dakpon. Kay wala sing may magbulig sa iya. O Dios ko, indi ka magpalayo sa akon. Buligi ako gilayon. Kabay pa nga ang mga nagaakusar sa akon mahuyan kag malaglag. Kabay pa nga ang gusto maghalit sa akon mahuyan kag yagutaon. Pero ako ya, o Dios, magalaom pirmi sa imo. Kag dugangan ko pagid ang pagdayaw sa imo. Isugid ko pirmi ang imo matarong nga ginahimo, nga amo ang pagluwas sa imo katawhan, bisan indi ko ini matungkad. Magakadto ako sa imo templo, Ginoong Dios, kag magdayaw sa imo, tungod sang imo gamhanan nga mga ginhimo. Isugid ko ang imo lamang pagkamatarong. O Dios, halin sang bata pa ako, gintudloan mo na ako, parte sang imo makatilingala nga mga binuhatan. Kaghasta subong, ginasugid ko ini. Kagbisantigulang na ako, kagubanon. Indi ako pagpabayi, o Dios. Samtang ginasugid ko ang imo gahom kagkusog sa masunod nga henerasyon. Ang imo pagkamatarong, o Dios, indi matungkad. Makatilingala ang imo mga ginhimo. Wala gidsing may pareho sa imo. Bisan ginapa-eksperyensya mo ako sang madamo nga pagantos, hatagan mo ako liwat sang bag-o nga kabuhi. Daw pareho ako sa patay nga buhion mo liwat. Himuon mo ako nga labi pa kadungganon. Kaglipayon mo ako liwat. O Dios ko, tungod sang imo katutom, dayawon ko ikaw paagi sa pagtukar sang arpa. Kantahan ko ikaw sang mga pagdayaw nga ginatukaran sang arpa. O balaan nga Dios sang Israel. Magahugyaw ako sa kalipay samtang nagakanta ako sang mga pagdayaw sa imo tungod kay ginluwas mo ako. Isugid ko pirmi ang imo pagkamatarong kay ang mga gusto maghalit sa akon nahuyan kag nagsalasala.
6: Salmo 72. Pangamuyo para sa hari. Ginsulat ni Solomon. O Dios, tudlui ang hari sang imo matarong nga paghukom, para hukman niya sing matarong ang imo katawhan, labi na ang mga kubos. Kabay pa nga ang mga bukid maghatag sang pagpakamaayo sa imo katawhan, tungod nga nagakabuhi ang hari sing matarong. Kabay pa nga dipinsahan kagbuligan niya ang mga kubos, kagpirdihon niya ang mga nagadaog-daog sa ila. Kabay pa nga magpadayon ang iya paghari hasta sano, paagi sa iya mga kaliwat, samtang may adlaw kag may bulan pa. Kabay pa nga mangin pareho siya sa ulan, nga nagahatag sang tubig sa duta. Sa tion sang iya paghari, kabay pa nga mangibabaw ang pagkamatarong, kag mangin maayo ang kahimtangan sang mga tawo, hasta sano. Kabay pa nga maghari siya halin sa isa kadagat, hasta sa isa pagid kadagat, kag halin sa suba sang Euphrates, hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan. Kabay pa nga ang iya mga kaaway nga nagaistar sa kamingawan magapasakop sa iya. Kabay pa nga ang mga hari sang Tarshish, sang mga isla, sang Sheba, kag sang Seba, magahatag sa iya sang mga regalo, sa pagpakita nga nagapasakop sila sa iya. Kabay pa nga ang tanan nga hari magapasakop sa iya, kag ang tanan nga nasyon magaalagad sa iya. kay ginabuligan niya ang mga pinabayan nga mga kubos nga nagapangayo sang bulig sa iya. Naluoy siya sa mga kubos kag mga imol kag ginabuligan niya sila. Ginaluwas niya sila sa mga nagapamigos kag sa mga nagapamintas kay ang ila mga kabuhi bilidhon sa iya. Kabay pa nga magkabuhi siya sing malawig. Kabay pa nga hatagan siya sang bulawan halin sa Sheba. Kabay pa nga pangamuyuan siya pirme nga pakamayuhon siya sang Dios. Kabay pa nga magdamo ang mga patubas sa duta bisan sa putok-putukan sang mga bukid pareho sang mga patubas sa Lebanon. Kabay pa nga magdamo ang mga pumuluyo sang mga banwa pareho sang mga hilamon sa mga latagon. Kabay pa nga indi malimtan ang ngalan sang hari hasta sano samtang may adlaw pa. Kabay pa nga paagi sa iya pakamaayuhon ang tanan nga nasyon kag ang mga nasyon magatawag sa iya nga bulahan. Dalayawon ang Ginoong Dios, ang Dios ang Israel, nga amo lang gid ang nagahimo sang sinang makatilingala nga mga butang. Dalayawon ang iya pagkagamhanan hasta sano. Kabay pa nga makita sang mga tawo sa bilog nga kalibutan ang iya pagkagamhanan. Amen. Amen. Amo ini ang katapusan sang mga pangamuyo ni David, nga anak ni Jesse.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

kaman sang Diyos para sa iya mga kaanakan. Now, ano pagid ang aton masagamlahan uton? Now, kung basahon naton ang Kolosas Kapitulo 1, Versikulo 5, nagasiling siya. Kag sa paglaom nga ini, nga nabutang didto sa ibabaw sa langit, nga sa diin nabatian ninyo anay sing una sa pulong sang kamatuoran ang maayong balita. Very clear sa aton English, for the hope which is laid up for you in heaven. Naghambal siya sang direksyon sila nga sa ibabaw, laid up for you, kag sila nga da, sa langit. Utod kagabyan, amoy na, nga ginatindugan naton sa pulong sang Ginoo kag sa promesa sang Diyos nga ang langit isa ka specific nga lugar. Hindi lang ni kay konsepto bla sang una-una sang tao. Hindi lang ni kay sitwasyon o kon hitabo o kon kaimtangan abi. Kundi utod matuod-tuod nga lugar nga ginaman mismo sang Diyos para sa iya mga kanakan. Amen. Basahon pagin naton. 1:14 bersikulo 2. Sa balay sang akon amay, siling ni Kristo Jesus, may madamo nga hulot. Kun wala, magasugid bala ako sa inyo, nga magaaman ako sa inyo sing lugar o duog. Kag kun makaaman ako sa inyo sang duog, magabalik ako. Kuha unta kamo kag mangin kaupon nakon, agud nga kundiin ako, didtuman kamo. Amen. Sa pagkanami-nami nga saad sang Ginoo. Paglaom nga nabutang dito sa ibabaw sa langit, amo nang ginambal nga direksyon. Kag subong man sila niya, ginaman sang Ginoo. Yung kagtapos gani ko makaman, balikon ta kamo. Amo nang nagahisgot kita sang second coming, abiyan kag utod. Apang, hindi lamang si Ginoo nga sus magakari, kundi kuhaon niya ang tanan nga mga tawo nga naghinulusol sa ilang mga sala, nga buhay pa abidre, banhawo niya tong managkalamatay man nga naghinulusol sa ilang mga sala kag nagbaton kay Kristo, kag pagkatapos dalon niya didto sa puluy-an niya nga ginhimo para sa ila, para sa aton nga ginatawag langit. Kun saan mag-abot ang Ginoo wala ko kabalo. Apang abyan, anong kabugatan ko bala sa nagatalakay ko sininga tupiko para sa aton tanan? Gusto ko gid nga mangin kaupod ikaw dito. Amen. Ang akon pangamuyo amo ni abyan, nga tanan kamo, tanan kita, nga nagapamati kag nagatuon sining kamatuoran sang langit, upod kita dito. Apang ti of course, mag-ausisa anay kita sang aton kogalingon. May tinion gid bala, halin sang una hasta subong, nga nagdesisyon ka nga hinulsulan o kung isikway ng imo sala. Kag nangamuyo ka sang sinsiro sa imo tagipusoon, nga puno sang pagtuo nga nagasiling, Lord Jesus, I repent of my sins and I believe that you alone is my Savior who paid my sins on Calvary and rose again to justify me. Kag nagsilingid ikaw sa kay Kristo Jesus abyan, nga Ginoo, sulod ka sakon kasing-kasing, ginabaton ko ikaw nga akon personal nga manluwas. Na kung kaisa may mga tao nga kung magambal bala ko sang personal nga manluwas, nagaka-offend sila. Kaya daw it seems nga ginasulot ang kaluwasan. Nga daw it seems mga utod nga nangin ano kita, greedy kita sang kaluwasan. Hindi amo sina. Ang pinakapunto na kung nga nagsiling kita nga personal nga manluwas, but si nga nun, nga ako hindi kasakop sa imo sa desisyon nga maginulsol sang sala kag magbaton kay Kristo. Amen. Amo man ikaw hindi ka man kapanakop sa akon ukon sa kay sino pamanda nga parinti mo ukon hinigugma sa kinabuhi nga masiling ka, ikaw ma desisyon sa paghinulsol para sa ila kag ikaw man ma desisyon para batunon mo si Kristo Jesus para sa ila. Hindi ukon mapatugmaw ka para sa ila, hindi pwede. Tanan-tanan kita may alatubangon sa Ginoo nga sala. Husto abyan, amo na, tanan-tanan kita, ginahagyat sang Ginoo nga maghinulsol sang aton mga sala. Kag tanan kita, kada isagid, dapat sa tapos ng paghinulsol, magabaton siya kay Kristo nga iya personal nga manluwas. Amo nang kamatuoran sa pulong sang Ginoo, matag lang nga ginatudlo. Ano pagid? Nagasiling siya sa 1 Peter chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our

Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope, by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance, matiin nyo na, incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, sa pagkataho mga utod nga dinalan. Imaginun mo na, palanublion nga walay katapusan, palanublion nga hindi madagtaan o kunputli, kag sila nga da, reserved in heaven for you. Buot sing ganun mga utod, imo gito ang lugar nga ginaman sa Ginoo sa langit, akon gito, amo nang ginhambal ni Kristo Jesus, sa balay sang akon amay, may madamo nga hulot. Para to sa imo, para sa akon, reserve. Buot sing ganun abyan, magabot ang tsimpo nga mangin realidad nga ako kang ikaw, abyan, kung ikaw magbaton kay Ginoong Hesus, updanay kita dito. Amen. And so ang akon appeal sa imo, hindi pag i-miss ining opportunity. Nga siradaan mong imo kasing-kasing, patigahon mong imo kasing-kasing, kag hindi ka magtalupangod sa imo panghuna-huna. Oh my friend, eternal life is still open today, and it is for you and for me and for all of us nga maginulusol sang aton mga sala kag magbaton kay Jesus nga aton nga manluluwas. Amen. Amo na byan, make sure that you have accepted the Lord Jesus Christ as your personal Savior. And all I can say, kita na'y kita dito sa puluyan sang Ginoo sa langit, nga ginaaman niya sa pag-abot sang tinion na si Kristo Jesus magakariliwan. Amen. Well, paalam kita sa inyo. Sugpo na nato ini sa masunod. Once again, salamat sa inyong pagpamati sa Hour of Hope. Ini si Pastor Daniel Salcedo upod sa Hinobaan Baptist Church nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

May nga Western Visayas and Negros Island region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagablik ang programa, kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago inyong oras na Pilipinas. It's a Wednesday morning, mga biyanan, and Bacolod City is raining cats and dogs. Grabe ang ulandri sa Bacolod City, mga biyanan. And hopefully, no, hopefully, umuwi kita sa Ginoo nga wala lang baha nga magrabi-grabi nga matabo sa sining mga tinion. Kapin pa kun magsigi-sigi ng ulan, bilog nga adlaw. Kay kun magbaha, tayo mabaka na tagro speedboat. Pariyosang tabo dito sa Pampanga, no? Ga pampboat na to ang mga tawo sa Bulacan, amuman. No, na mabakal ka, mabakal kuan na sa ano ah, sa downtown na masakay ka pump boat. So ang moyo ta sige no nga hindi lang gid maggrabe pero to baskog ang ulan ha. Kagina partner bon pagwa mo ga ulan man. Wala pa. Mga pagkatapos ang ulan na mo paglakat mo. Gabo gabi bi ga ang baba naton basa man. Perting ulan mga kabiyan. Ambot dira sa inyo kung baha mang kamuda. Pero amo na sitwasyon dira sa Bacolod City mga kabiyan. And if you are traveling and if you are going around, kung may mga helikoton ka sa sining adlaw, sa sining aga, siguraduhon mo ang imong ruta. Kag siguraduhon mo kung di ka malabay. Ang imong sapatos, kung kinanglan mo mag-sputing, siguraduhon mo man, mas maayo guro. Nga madala ka lang bag, no? Ang ma-short ka anay, kung may importante ka ginunga mga lakat blaw, ay mo dilargo, or mo palda, ibutang mo lang anay sa bag ni mo, kag imo nga sapatos, kag may chinilas ka lang anay, no? Kay para sigurado ang lakat. Kay kung naka-spoting ka na, so naglakat ka, umulan todo, guba ang imo nga porma, no? Ang imo nga spoting ya guba gid imo nga spoting no good line no kay amo na subong ang aton nga chimpo amo na subong aton nga panahon ti medyo basa ti wala na dayon ang El Nino mga kabiyanan ha kay isa sa mga ginatulok-tulok nagligad ginaobserbaran ko lang at least diri sa Visayas pero siling kuno sa taga Mindanao pertito kuno kainit sa Mindanao. Ang but lang kung gaulan mo to sa Mindanao, sinin ko ang ulan din sa Visayas kag sa Luzon, i-ship na to sa Mindanao, ipadala na to sa GNT. Padala na to sa GNT. Oh, pero daw gaba-baha mo to kuno mo kay bati ko ang gina-criticize ni Auntie Claire. Oh, nga ang baha to sa Davao. Lipat siya siyang baha sa Bulacan kag sa Pampanga. Ang dalan mga kamyanan. Sa Bulacan kag sa Pampanga hindi nagidya ang kantuan mo ya mapampot ka nagidya o ti kaluoy na bilahaw kung magamo na ang style ti paano na lang na ang mga tag-iya ka duta tag-iya ka mga negosyo tag-iya ka mga balay o amo na ang style ti ka budlay mo gumakanto ka sa munisipyo dasun gambal pa sila nga Thailand ba ni Thailand, may plug sa Pilipinas, Thailand. May Mercury drugstore sa Thailand daw. Be, may Mercury drugstore to nakita ko sa video eh. No? Ambot lang kung may hara na sa Thailand ha. Pero dapat nakabutang to, dapat ang Thaiman nga wala eh. Mercury drugstore does not have physical pharmacy branches in Thailand. No? Wala? So, siling na itong mga comment, Thailand, bini, Thailand nga may Mercury drugstore, Pilipinas lang na iya. So, kaluoy dito sa mga kababayan natin dito. Abot lang kung saan open yung mag-subside ng baha dito. Kung may mga kamag-anak ka mo dito, ito yung pamangkoton nyo sila kung kamusta sila. Basta mo na nga mga lugar mga biyanan, Pampanga, Bulacan, mga low-lying areas, mga below sea level balahaw. Pagbaha budlay gid no so kun gusto nyo gid man magtiner sa Luzon pili ka mo sa lugar nga medyo mataas-taas gusto gid nyo mag-star sa Luzon pili ka mo kun diri ka mo na yon sa may south kun sa may north ka mo mangita ka mo kun diin nga lugar nga taas hindi gid ka mo magsalig nga siling nga diri ko sa
No, diri ko magpatindog balay o diri ko magtinir sa Pasig, sa Kainta, sa Tagig. Amo na mga lugar, mga Blahao na mga kamyanan. No, Pasig, Kainta, Tagig, ano pa na ang mga lugar man ng Blahao man. Basta damo na da mga baha. O, mga Bulacan, kung mga guwa ka na, makapagkanto ka na sa mga probinsya. Bulacan, mga Zapote, o pagguwa mo sa Manila, bala, pagsulod mo sa Cavite, Zapote, sa may paglapo mo lang sa Baclaran, Zapote na dagat na da eh. No? Zapote, sa may Aldasun sinaganiman, ang sa Bacolor, ano na nga lugar. Basta sa mga lapit sa dagat ng lugar, ibandra mga gintambakan bala. Reclamation bala, reclaim. Pili ka mo, pinaka namin nga tiniran, kung gusto nyo wala agad baha, sa Antipolo. Kay taas na itong Antipolo eh. Antipolo, mga Batangas, mga kung sa Cavite ka na yun, sa may babaw-babaw na yun. Kay, kung dito kaya makadto, dito kaya matadto. Kung dito kaya sa Bacolod, ya, dipili ka lugar nga hindi Blahaon. For example, be, ano man taas-taas ka lugar di sa Bacolod man. Kung direk sa may ano na yon, sa may east na yon, medyo delikado na da. Granada. Ito kung sa lapit sa ilan ni Partner Ruth sa may Alangilan. Okay, kung magbaha ang Granada kag Alangilan, ate ang Bacolod ya ano. But then we can still enjoy the rain mga yan ano. Kay there are still good things nga dalas ang ulan. Una sa tanan, natinuan na itong kalangitan. In fact, ganun, nagklaro na kalangitan na itong eh. Nakakas na itong mga haze na ito. Kag medyo nagtulutin aw na mga kalangitan na ito. At the same time, ang aton nga mga pananom eh. Mga pananom na ito, mga katubhan, mga humayan. Nabunyagan naman liwat. Kag nakaagom naman sila sang tubig nga ginatawag naton nga importante para sa ila pagtubo kag pagdako. Okay, pero to sang nagliga do nga ako tong may abyan ko tong may pananom sa tapi nga sila niya pastor pangamayuan nato nga amon tong mga pananom sa tapi nga maulanan kay wala gid ulan sa tapi. Sa mga taga tapi dira mayong aga dira sa inyo. Kag kundiin man. Damog mga abyanan mga benepisyo gyapon sa ulan. Let us learn to thank God sa aton yang ulan mga biyanan. And at isa magpadayo no, mamati kita na si isa kambanon. Here's our song Ulan by Robert Moore.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:17 mga miyanan. Sining adlaw, a very special day because we are going to talk about Martin Romualdez. Suriyaan ito mga miyanan, no? Sining adlaw, ang pag-aristo kay Bossing Martin. Hoy Martin! Suriyaan ito ng mga detalye sa iyang pag-aristo mga miyanan. Okay, very interesting. Damo nga mga biskan ako mga biyana, no? I find it like a joke. Kay ining pag ining natabo mga biyana, no? Ngay da ka daw ha? Theatrical katama mga biyana. Ha? It's a I don't know kung paano ni ano ni kung scripted ni kung ha? Because this former speaker and incumbent lady first district representative, kilala nyo naton, kilala naton ni tanan si Martin Romualdez, has been formally arrested kag considered sa subong mga biyanan as an individual deprived of freedom. Okay, gindakop sa mga biyanan on a Sandigan Bayan warrant in connection with 7.44 billion plunder case. Nga nakaangot ini mga biyanan, ini nga plunder case sa mga alleged kickbacks kag kung ano-ano from government projects mga biyanan, including flood control projects. Oh? So, grabe nga kwarta nga. In fact, 7.44 billion lang yan, nambal eh. I don't know kung pila ang katuod din, no? But it's 7.44 billion. Okay? So, ang nag-file sini, ang kaso, ang Office of the Ombudsman, ha? Ang nag-file sang plunder case against kay Romualdez, ha? Hindi lang kay Sir Romualdez, ha? May pipila pa. Si Saldico, si Jocelyn Sereno, kag si Felicito Guevara. Okay? So, amo ni ang ginpailan sang kaso ni sang Office of the Ombudsman. Okay? Kag ang allegation kay sila ni mismo, si Romualdez, si Saldico, si Jocelyn Sereno, si Felicito Guevara, sila ni ang repeatedly nagabaton sing komisyon, sing kickbacks, sing commitment sa mga shares, sa iba ng mga financial benefits amounting to at least 7.44 billion on at least 15 occasions between 2022 and 2025. So amo ni ang guwa sini ma'am yan, no? At least. Kag siling man nila, siling ni Bossing Junbik, nga ang Sandigan Bayan 3rd Division, ang Sandigan Bayan 3rd Division, nakakita sing probable cause kag nag-issue sing arrest warrant mga kabiyanan. Nag-issue sing arrest warrant. Before natabo ini mga biyanan, I think hours before, at least 1 hour before sang nagwa nga desisyon, may naka text na kay Martin na Bossing Martin daw isuhan kana di sang ano, lakat na to sa ospital, pa-ospital kana dayon. Kay para dito ka arestohon, no? Grabe mga biyanan, no? Kay nakakita gin man tatanan sa picture, oh. Sino daw wala kakita sa picture? Kun lang tawon niyo ang picture mga biyanan, ha, ni Martin Romualdez, may nakabutang dira nga, ha, may nakabutang dira nga monitor, ha, live monitor mga kabiyanan, ha, may nakabutang dira nga monitor. Kay ila man nga picture eh, no? May nakabutang nga 82 118 over 76 kag 99. Ano ba silingon sina sa picture, di ba? Kay kita niyo man tanan picture, may naka-zoom in eh. Ha? 82 both silingon amo na ang sa pinakababaw gid ang may do may kurit-kurit nga gapanao ga ano. Amo na ang natawag nga pulse rate mga kabiyanan. Ang pulse rate mga kabiyanan, ha? Amo na ang imo bala pintig sa imong nga kurason. Oh. Ang normal pulse rate mga kabiyanan, ha? Ang normal pulse rate naga-range from 60 to 100 BPM beats per minute. Okay? Subot silingon 82 pagsik iya nga kurason. Pagsik mga kabiyanan ng kurason. Ha? 60 to 100. So pagsik iya kurason mga kabiyanan. 82 iya eh. Oh. Ang BP, ang dason sa 82 ang sa daluman. May picture, ara sa picture eh. Ha? Search yung bala ang picture na Bartson Aristos. Ha? Oh. Ang nakabutang sa dalom, 118 over 76 mas nami pa sa gani BP kasi sa ako ni. Well rested, ha? Well rested, relax na relax ang buhay. 118 over 76 normal kaayo mga kabiyan. Ha? Normal kaayo. Dason, ang dalom sina 82, amo nang pulse rate sa babaw. Ang ikaduha, amo na ang BP, no? MMHG, no? 118 over 76 MMHG. No, dason, ang 99 na mga biyanan sa dalom, amo nang ginatawag nga oxygen saturation. Ha? Oxygen saturation. Ha? Kumamangkot kita kung ano ang oxygen saturation mga kabiyanan. Ang oxygen saturation is the percentage sang hemoglobin, ha? Sa imo nga red blood cells nga nagadala sing oxygen, ha? Compared to the total amount. No? Ang normal range mga kabiyanan for healthy adults usually dapat may ara na sa oxygen saturation level between 95% to 100%. Pila ang oxygen saturation ni Busing Martin? 99. Oh. Pwede ka pagsik nga kabiyanan. Eh, pwede pa ni ma-intramaraton, guro ay. Pwede ka pagsik nga kabiyanan. So, amo na nakabutang. Oh, amo na dabo na bangkot. Nga, may ginatakod. May naka-oxygen si. Sa ilong. No? Nga, damo pinangambal ang mga sagad bagit bala mag-zoom in. Kaya laban ng mga picture sa iba eh. Mga hindi na klaro eh. Mga blurred ng mga picture eh. Nga, sagad bag zoom in. Wala mo na nakaangot ang swiro. Ha? Wala nakaangot ang swiro. Basi bala magmaoy ning mga magmaoy ang taong bayan balahaw. Kaglakadtuan nila sa Cardinal Santos. No? Hindi takabalo kung anong himuon sa taong bayan eh. No? Kapin pa kung maglain ng ulo sa taong bayan. Kabudlay, no? So, hospital arrest, mga kabiyanan. No. So, siling ni nanay ipin daw drama mag-college week.

Cerebrovascular ischemic disease. Grab, tamo sakit, no? Basta-basta ng mga sakit, oh. Son, type 2 diabetes mellitus. Hypertension. Dyslipidemia. Primary hypothyroidism. Ba, grabe ba? Damo, sakit ba daw? Pariho lang sa salakyan ko ba? Wala lang malakat ka sa kasa. Ipalanta mo. Sir, ipa, pwede ko ni ipa, pwede ko ni ipa, ano, ipa-align ang iyang, ipa-align niya ako niya kay daw ga panabansa eh. Sir, ati sa ito ni Alan, i-check na ito na muna eh, di ba? Muna sa mga kasa, sa mga, kundi yung kapagkanto na ng mga kalayuhan nga, mga high-tech yung kalayuhan. Oh. Sir, daw dako gid problema sila. Are you sir? Damo gid sa damo guba sir. Daw mo niya. Daw mo din tabo kay Martin Rualdez, bu grabe gid mo damo sang sakit ba? No? Si ko daw mas pagsik pa man siguro gani sa akon. Ha? Ang akon to gani nga akon to gani nga ido nga wala diagnosis, patay gani. Siya pagsik buhi pa man isa. Oh, surihan to ni karon ha. Sa isa hon to ni ang detalye ni sa iyang pag-aristo. But anyway, mga biyanan, daw kasadya lang sa pungsod Pilipinas. So, pero daw ma... daw malingin, kag daw ma... ha? Daw malibog yun ng mga ulo, blaw. Ayun, may kalatabo sa Pilipinas man. Okay lang ni sa to, mga Pilipino. Okay lang ni sa to. Mga... nga muna yung style lang yung ginahay mo. Ha? Dason... damo pa ko na found out mga kabiyanan. Kay may isa ka investigative journalism, gini mo ang Rappler, no? Nga ginpangita nila bala ang mga properties nga nakaangot kay Martin Romualdez sa pungsod Pilipinas kag sagwa. Damo mga kabiyanan. Ha? Damo ang mga properties nga nakaangot sa iya kag may pattern sila nga ginahimo. Ha? May pattern sila nga ginahimo. Kag in aradra included ang iyang mga frat, ang iyang mga brad sa frat, and so on and so forth, no? So kyo grabe, no, paano nila ni gasulod sila nga konsensya ni man, no? Ako gani kun nablang wala ka na kwarta, dason makuha ka kwarta sang sa alkansya sa mga bata, do makonsensya ka pa gani. Amon bata may alkansya na eh. May alkansya mon bata, nakabutag for Soleya's second birthday. O, ang iya na alkansya Wilkins na nga iya nga butanganan sa tubig sa una. Kisa bala wala ka rin ubaka lang mas blaw. O, kuha ko ano ito blaw. Dumakonsensya ko gani kuhaan ko ubaka lang mas. Kasi pungsod Pilipinas ang ginakawatan. Ano man, wala na sila guro konsensya na. May ara guro pero daw, no? Kibula na guro. Ay, kabudlay, no? Kabudlay. Oh, budlay. Amo na yung subo. Amo na yung kasubo sa Pilipinas, mga biyanan. And to tell you, hindi lang ni siya ang amo ni. No? Kay damo sila eh, hindi kasuhan eh. Hindi lang ni siya ang may amunin ng mga kaso, mga biyanan. Kag, no, halos mga politiko, hindi magintanan ha, halos tanan ng mga politiko, may pagpangulimbat gini, nga ginahimo. Siling ni Gibis gini, pati ang mga kapitan eh. Si Kapitan Gibis, kilala si Kapitan Gibis. Perti kakawatan si Kapitan Gibis. Nakaupo dyan iyang mga kagawad. May vlogger din sa Bacolod. Nga mo na pirmi yaskit mga kabiyanan. Nga nagpakita sa realidad eh. Realidad mo nagkaklatabo subong eh. No? Sa ato, nado ka kaladlawan na lang balahaw. Pero mo nagkaklatabo subong. Hmm? Kabudlay lang. Kabudlay lang. Ha? Kabudlay lang. No? Te, anong himuon to ni man? Sa dasun nga butuhay ah. Sa dasun nga eleksyon na tadlungon na to na. Ha? Tadlungon na to na. Si Kagawad Bunard, kay si Kagawad Joe daw. Si Kapitala Julie. Ang kutotot si Kapitala Julie. Wala siya duty. Sa lupang duty ni Kapitala Julie. Sa dasun pa. Hindi. Makita na pa kami sa Friday. Okay, ito na yun. Kapitana Julie, basta may 20 mil, dada.

0: Anyway, mabiyara, no? May ngaga kay Mang Bruce Lynn Pantunyal. Lagpaka na to, nga to niya, first honor sa siningaga. The first honor, yun man ah, si Mang Bruce Lynn. Sir John Huatas, good morning. Ikaduha ka na lang, sir. Kay Mam Elizabeth Himoto, good morning. Kay Sir Jules, o may ngaga dra, sir. Kag sa bilog nga panimala ni Divina Gracia, Valio, Zamora, Moran, Azercon families, good morning. So, see the praise sa Bible Center Church family, may aga sa inyo tanan. Sir Justado Flores, good morning. O sa mama, kagpapa ni Ma'am Roselyn Pandonial, may aga doon sa inyo mga kabataan. Ni Ma'am Roselyn, good morning. Kagsabilog nga Pantonial family. Okay, Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia Baptist Church. Kay Ma'am Annie, kay Nang Suping, kagdaday sa Kawayan Baptist Church, good morning doon sa inyo. Kay Papang Flores Pang, may aga doon pang, kamusta dra? Sa kamusta dira sa La Carlota. Wala ulan diri sa si Mamaylan gali. Ba mayo lang yung Mamaylan ba diri sa Bukulod na problema ko mabiyanan. Daw gali buga daw ga ano akon nga ulo blaho. Daw ibalik ko daw kakso ko ibalik ko kay naglakat kami sa balay bukas ang bintana ang akon laptop ato sa may bintana. Igo pag ano basa gitong no laptop. daw kumudlay, daw kumabasa. Basa, gito guro, mabiyanan. Ay, ang buta na pagpuli, siyampuhan ko lang ito kaghabunan. Kagbanlawan. Kay Ma'am Grace GB, mayong aga. Kumusta, dra, ma'am? Mayong hapon, dra, sa inyo. Sinya, wow, to do plan, to do ulan, Galileo. Galileo, dira. Gali ni guro ko. Tudo ulan, gali, dira. Galileo daw di. Tudo ulan, gali, dira. So sorry about your dogs. Was surprised when I listened to your program again last night. Oo, muntong natabo sa ako ng ido. But anyway, amugin naman na tigulang na eh. Tigulang ng ido. Oh, pero kung pelangga na ito ng ido, dapat pelangga na ito ng mga tao. we must love each other. Okay, sa Robert Isulgon, mayong aga. Kay Ma'am Genevieve Vizcaya, good morning. Siling niya, for those who take the bar exam for second day until September 13, please pray for them. Uy, sa mga nag-board exam, no? Bar exam, I mean, no? Sa mga nag-ano natin, nga mga lawyers. Mga aspiring, no? Gusto ko muna itani maging lawyer. Mong galing kay Asta lang ko sa liar. No? Munumdum ka bala nga maskwila, kaliwat, maro, kaliwat. Do ka sakit sa ulo, no? Hindi pa naman gustudyos. siling siya mang kilala ko, yan, siling na, kung gusto mo mag-skwila, lo, dapat studyos kagid. Dapat matuon ka gid si kundi naguro pra sa ako na kay hindi gusto Dios na why ko gatuon eh. Ha? Ang ginatun-an ko lang gid nga ginasanto bala ginatun-an ang wali gid abo lang gina pero other topics others aside daw palabay lang bala basa bala palabay lang din. Praya na to no nag-take sang bar exam. Nga kabay nga kaluyan sa Diyos man. Oh, and wisdom man. Kay kunara ka na bala sa exam. Kis aga ka gaka blackout ka. Ha? Gaka blackout ka memory block bala mang mianan. Amo nga siling kilala ko. Para iwas memory block, inom kuya gatas. Pero kuya mamianan sang nag-board exam ko. Hindi na ko black kabalo, malantaw lang ko sa guwa. No? Kaya may bintana, agad mo na eh. Or kung wala bintana, malandot ko sa palibot mo. Oh. Ang una mo makita, kung ano nang iyang letter, ang muna siyang i-sidan mo. For example, ABCD na eh. Oh, sang ga-exam kami sa UNOR, board exam. Sa UNOR kami nag-exam. Oh. Ano nang sa bat si Rimando? Hindi ko kabalo si Ninga pamangkot. So, ano lang, palagpatan lang. Ah. Pero antes na, malanto ko na sa guwa. Paglanto ko sa guwa, una ko nakita ang dahon. Ah, letter D. Naso naman, may ano mo, pagbalikin ko naman sa piyak. May pispis. Ah, letter B. Bird. Ah, muna nag-name mo ta. No? Pag pagbalik kini ate kay ara kami sa second floor, hindi makita ang mga ido blaho. Oh. Kita mo sa balikin ka lang sa guwa kun ano na balikin ka sa mga classmate mo ay mga upod mo sa exam pero hindi mo lang lagyuan ay na mong lagyuan ay wala na ako hindi ka nakabalo sa exam wala lang tao ka lang sa palibot ha ah, may ano may ara sing aso nga nagagawa to sa punta o ati letter A ah. No. Kita mo ang clouds a letter C ah. Wala na. Kay Ma'am Miriam Misbe mayong aga. Oh, mga co-teacher ni Ma'am Miriam dira sa Binalbaga no. Belated happy birthday kay Ma'am Evelyn Faala Granada. Kagapon nga lang. Oh, God bless kid sa imo kag sa imo nga panimalay. Kay Nanay Ipin na Ma'am Josephine Kinyosa, good morning. Siling niya, good morning, raining cats and dogs. Grabe ka to, dusang ulan. Tandi, hindi lang mag-ala Pampanga. Hindi lang, hindi manguro ha, kado nag-huluhagan-haga naman ang ulan. As you, siling niya, be filled with wisdom, as you set help our hearts to fear not. Yes. Hindi manguro ha, kay daw nagaganhaga naman ang ulan. Kag ang blahaon atong lugar sa may gaisano blahaon ginaday gilabay kada partner Bernard permi subungya daw hindi naman masyado no daw epektibo man ang ginbutang nila nga antay ang flood control project ang ginbutang epektibo man abot lang pero sa imo si gilabay-labay dra daw wala. Oh, wala pa ba? Wala pa baskog ng ulan. Matistingan na kung may baskog ang nga ulan. Nagligad kay siling nila ang SM to kuno na yon. Hindi na kuno magbaha eh, pero pag baskog ulan, nagbaha man. Walang tawon na lang ha, kung ano matabo ah. Ma'am LV Borres Salvador, good morning. Kay Sir Alberto Nolring Loreno sa Talisay. Good morning kay Brother Randy, Chad, Pahilanga, Brother Jonathan, Apawan. Oh, good morning dito sa inyo. Kay Sir Ricky Olipo, mayang aga sir. Sa Capitolio, Pasig City, Ma'am April Roa, mayang aga. Greetings to Hasildo family. Get well soon sa akong Tita Grace. Oh, kay Ma'am Maria Grace. Oh, kabay nga ang Diyos gina mag-ayo sa imo. Ma'am Sonia Caldillero, mayang aga. Dito kami Antipolo City, wala kami baha. Oh. Amo na lang nami no, sa Antipolo kay kunara kada mamayanan, safe kagida sa baha. Oh. Safe kagida sa baha. Nanay Virgie Salgado na, good morning. Kay Ma'am Marski Bilgera Balayo, good morning. Kay Ma'am Eda Kunroy, oh mayong aga dito sa imo ma'am. Kay Ma'am Perla Montalvo, good morning Grid. Good morning Gid. Okay, Ma'am Grace GV, siling niya. Daw okay, manggali vital. Okay, gini. Okay, gini, ma'am. 82 ang iyang, ha? 82 ang iyang BPM, no? Iyang heart rate. Oh? Ang iyang BP, 118 over 76. Oh, daw mas nami pa sa BP sa akin ngani. Oh? Ang iyang oxygen saturation level, 99, no. Okay, gini. Daw, pwede ka pa ka-intramarathon ina nga ang mga vitals siya. Oh, pwede ka pa ka-intramarathon sina. Ma'am Ayaleya Amante Banting, diri sa amon, wala gid ulan. Nagabagtik ang duta. Ang amon, mga pananom, humay kag ulotanon, nagaklaya na. Please pray, Pastor. Halin pa siyang nagligan ng mga bulan, wala ulan. Please greet sa akon na bata nga si Blessy Kisaya Banting. Advance happy birthday. Buwas. Wala, wala dagali ulan sa inyo, ma'am. Di na ganyang inyo, ma'am. Di na ganyang inyo. Dari sa Bakulo, diya, pirmi nag-ulan eh. So, may epekto ganyan man gali ang El Nino. Okay, amo to ang ilang ginalantaw eh. El Nino. Oh, El Nino. Sugod sa June, July. July. August, tasun may September, siling. No. Abot lang kung nga sa inyo wala ulan, diri sa amon. Baskog ang ulan ni sa amon. No. Pwerte ka tudos ang ulan. No. Kabay nga mag-ulan lang da sa inyo. Ah. Kay Sir Bibo Tumbion, good morning. Siling niya, sorry, I'm late. we are busy. Vini transaction mo. Sana all ba na mo transaction. Good morning, Ma'am Ninette Pisaga. Maayong aga. Siling niya, praise God for everything. Ano man nagkatabo sa kalibutan, kay may ginawa kita nga very powerful, nagabuot sang tanan. Ano na yung pinaka-importante, no? This is very, very important. Bisikan, ano na tabo sa gobyerno naton, sa mga palibot naton, God is still sovereign overall. Okay, Ma'am Maribi Castillo, Ma'am, mayong aga. Kay Ma'am Emeline Solanya, good morning din. Kay Ma'am Jeneline Raycourt, nahadlok gali siya, pastor, na pag-atakihon siya sang taong wayan, nakaangot na sa daan sa oxygen. Kay basi ihagid siya todo sa mga tao hasta sa magbayulit. Oh, good line, no? Hindi na ito mapakta ng gawi sang tao eh, kung ano himo nila. Pero dapat butangan na siya, damo nga mga gwardiya, damo security eh. Dapat no, sa ospital pa lang, sa entrada pa lang, may security na. Kaya may VIP nga naka-admit dason, ini nga VIP, controversial katama. So dapat damo security. Oh, security para siya, hindi siya maano, agad niya makapanabat pa siya sa mga kaso nga na ginapangatubang niya. Galing kay sa Pilipinas, mga pianan, for these kinds of cases. Oh, pila pa ni katuig antes matapos. Oh, may pipilata ka mga kilala natin sa Senado nga although na preso sila pero wala pa sing final nga dokdok pag you are guilty mo na wala pa lawigay mo na mga bayanan pero siyempre oh, preso si amuta ko nakapiansa si Bong Revilla di ba preso siya si Bong Revilla oh preso si Bong Revilla preso si Jinggoy si Marcolita preso man no? Oh preso sila ti si ini si Martin Romualdez mapriso gid man ni siya tani galing kay syempre ara sa hospital oh, naka advance mga biyanan no advance mag-isip baka kabiyanan. Advance mag-isip oh, Ma'am Lucita Aligrado mayang aga oh, siling niya salamat kinakaabot ko sa live broadcast makakadlaw gid ko nating tuwarya panayon lagi kita oh, wala importante no. Ma'am Hana Limaco, mayong aga gid. Ma'am Chona Aldea, good morning. Congrats kagawa Jory Dulia. O congrats. Congrats sa kagawa Jo. Daw, ayun ang ginpost ito siya sa Facebook o iyang live update o live update niya. Oh, congrats ah. Congrats daw masulod ka na sang ginatawag nga masalimuot nga kabuhi sing kami niyo. Amon ako ng siling sa isa katigulang nga pastor. Sinya tanan ko no nga wala pa da nakasulod, nagapanikad sikad gid nga magsulod. O tanan ko ara sa sulod nagapanikad sikad man nga magwa. pero hindi ah. It's depends. Depende sa pagpinalanggana ya. Oh, kay Ma'am Rivada Bernais mayong aga gid. Kag sa bilog nga panimalay Bernais. Diri sa Ahoy Iloilo oy si sila ni Ma'am Ayalaya Amante Banting sa Ahoy sa Iloilo ba grabe wala gid ulan do isa lang ka dagat ang talabukon sa aton diri sa amon perti ulan diri sa inyo wala ulan oh so pangamuyuan aton dira nga mag ulan man na oh medyo magsaylo ang ulan diri sa amon kadto dira agod nga ma ang inyong mga pananom kaluoy lang no oh. Kay Ma'am Jelita Bautista Sergio Dada Flores good morning. Si Lingya sa amon sa Kanduni, wala man ulan. Mala na diri ang mga talamnan, bula na wala. Oh, grabe no. Kanduni, lapit lang din sa Bacolod. Ano Bacolod lang nigali ang ginaulan, guro, partner Bon? Oh, pasi diri lang din sa Bacolod. Ginatistingan, guro, ang mga flood control projects sa doon sa Bacolod. Okay, sa doon sa Kanduni, wala flood control projects eh. Ma, kay Nanay Virginia, Arabelo, Kalabanan, kung may kaso, ginahospital na. Oh, mamutang tabo kay kay Chief Bunuan bala. Oh, history yata na ya. Kay Chief Bunuan do medyo galala po to sa oras pero sige lang adjust lang na. Mamutang tabo kay Chief Bunuan nga siyang gindakop sa grabe. Kun lang tawon mo do kaluya sa iya naka wheelchair naka do hindi ko kulang na maguriod bala.
1: ay, sakit ko ang kalawasan.
0: Daw mo na bla. Pero sang gin-dismiss ang iya kaso po, galakat-lakat, kinakot-ako sa new home. Si Chief Bunuan, oh, ang nagligad nga chief sang DPWH. O, oh, sang ginakop siya, grabe na ka-wheelchair, do ka-luya tulukon, do ka-lapsi, do ka... Oh, pagkasagad mo sa ila sa mga muna, no? Oh, pero pag-dismiss ang kaso, galakat-lakat, katakot-ako sa new home. O, oh, talan nga mga ginakop, para ka... naka-wheelchair, no? Naka-wheelchair. Halin pa to sa una. Oh, may naka-neck brace, may ka-wheelchair mo. Grabe ka. Grabe ka mga style ba, no? Oh, may nakabutang cast sa tiil. Oh. But anyway, mugin mo na ang kabuhi nato na. Oh, pangamuyo na to, sige, no? Antes na mag-padayon mga mianan, mga kantukitanan sa itong pabaon, alas 8:46 na mga mianan. Mark chapter 2 verse 5. Siling sa pulong ginawa. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." So Mark chapter 2 verses 1 to 12 speaks about the paralytic. Oh, kag puno ang balay mga biyana at this moment. Oh, sang ining setting. And it was at that point ni si Jesus nagatudlo. Damo ang mga tao nagakadto sa iya, damo ang tao nagapamantay sa iya. Eh kung din makadto si Jesus Christ, may libre nga medical mission kag feeding program eh. Ha? That was the first cases of medical mission and the feeding program. No, kung din makadto si Jesus, nagapangayos sa mga sakiton, nagapakaon sa mga damo ang mga tao. Ha? So kanabo nagasunod sa iya. So he was inside the house, he was teaching, he was... He was focusing on his job, preaching. Kagtungod kay kadamo sing tao, perti kagutok sang balay. Ha? Wala na sing space. Then, may apat katao ng kabot. Kagining apat katao, kabati sila nga si Jesus Christ ang kapangayo sa mga masakiton eh. Kagkanami naman yung apat nga tao, palangga nila yung ilang abyan, kay gindalagid nila dito kay Jesus. Ha? Gindala nila dito kay Jesus. Siguro ini nga tao hindi gid kalakat pila na katuig. Ha? Pila na guro katuig nga ginspend niya iya kabuhi nga nagadepende sa ibang nga tao. But that day, his friends carried him toward Jesus. Pagabot nila sa balay, hindi sila kasulod. Kay grabe ang crowd, ha? Siguro, ha? Ng iba, no, damo tawaw, doon hindi takasuludan, daso na lang, ha. Duman ko nagligad, bakal kami burger. Oh, pagkita namon nga kadamo-damo siyang nagabakal burger, hindi na lang itong bakal burger, ha. Oh, nang burger lang, ang bratuhon lang. Oh. Daw, kung ano umulal na balahaw, nakis, kadamo sa tao, hindi na lang, daso na lang ta. Oh. But then, they were different. Nagsaka sila sa balay, nagsaka sila sa atop, kag didto nagbukas sila ginbuhoa dilang atop. Ha? Grabe nga idea nila no. Kay ang atop sa una mga minan, sa setting sa sininga historical event. Ang mga atop made of mud and straw balahaw. Nga ginpatapik-tapik lang nila gud nga matabunan ang ilang mga balay. So nagbuho sila didto. Kag dito nila ginpanaog ang ilang abyan. Ha? Down through the roof. Right in front of Jesus. Now, if you can imagine the scene. No? Siguro saan si Jesus nagatudlo, nakibot siguro. I mean, si Jesus, kabalo si Jesus Christ eh. But then, ang mga tao nag-wonder, gano'n nga mahinga. Ha? Mag-tiltig sa babaw man. Ha? Ano na tabo man. And then, later on, may tao nga na ginpanaog sa banig. Ha? And Jesus looked at him. Kag kanami, no? Kaya ang Biblia naghambal sa isa ka remarkable nga butang. Ha? Kaya siling sa Bible, when Jesus saw their faith. Okay? Their faith. Ha? Ang pagtuo sa mga tao nga nagbitbit sa iya. Ha? nagbitbit sa sining tao nga hindi makadala siya kong galingon. And Jesus healed the man. So, may pipila kita ng mga lessons na makuha dari mamin. So, this person, the paralytic, hindi siya makakadto kay Jesus Christ. Kinanglan niya bulig. Nga may magbulig siya magkadto dito. Now, may mga tion sa itong kabuhi, mga kabiyanan, when we are strong enough to carry others. And there will be seasons sa itong kabuhi na kinanglan natin nga ang ibang mabitbit sa ito. Kamulang ang Diyos naghatag sa aton sa community. Kamulang hindi kita mahuya, hindi kita mahadlok when kinanglan natin sa bulig. And at the same time, hindi natin na-ignore kung may iban nga nagpapaginanglan sa bulig. Because carrying someone means helping physically. Sometimes it means praying. Sometimes it means listening. Sometimes it means encouraging. Ang mga tao lang nga daw mag-give up na sila kabuhi, nanan encouragement. Sometimes it simply means nga, napabalo mo sila, nga ara ka. So this is a picture of brotherhood, a picture of love, a picture of helping each other. So in troubled times, mga kabiyana, no, dapat willing kita magbulig sa iban. Kaya wala takabalo, pila katiyon, kita man ang kinanglan buligan. So, I hope and I pray, mga binan, with this simple reminder sa aton, nga, ining action sa mga abyan, sa sining paralytic, no? Magtuytoy sa aton, sa sining adlaw, sino ay han ang kinanglan ko buligan? Paano ko ay han makabulig sa iban? So, ang mga pamangkot, dapat ang naglagan sa tunutok. If we are not strong enough, tingnan mo, kita si Ginoo, no, buligi kami. Buligi ako. Send someone to help me. Something like that. But this is a picture of faith. This is a picture of love. This is a picture of brotherhood. Kagamuni kinanglan natin, mga binan, in our society, in our modern day Philippines, mga binan. Kinanglan natin buligay sa isa kag isa. Wala takablo kung anong ginagyan sa isa. Natakabalo ko ng mga problema sa isa. If we are there to help, we should help. Alas City, si Kuya Tres, mga mayanan. At isang mga bilang mamati kita na sa pipila ka mga panamdam. Dami lang katang milayin, ipabalik pang oras na, Pilipinas.
2: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad. Ini nga pahanungdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
4: Naranasan mo na bang mag-canvas para sa isang bagay na gusto mong bilhin? Kung saan sa ang tindahan o supplier ka na nagtanong, sinubukan mong hanapin ang pinakamura at ang pinakamagandang deal. Pero pagkatapos ng lahat ng paghahanap at pagtatanong, ay wala ka pa ring nabili. Counting the cost is very important in any endeavor. Pero kung gusto mong umabante at umusad sa buhay at trabaho mo, you should not just count the cost, you must be willing and ready to pay the price as well. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ganito ang paalala ng Luke chapter 14 verse 28. But don't begin until you count the cost. For who would design construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? Bakit mahalaga ang counting and paying the cost sa iyong career at business. Una, to ensure that you'll finish what you started. Huwag kang magsisimula ng isang bagay na di mo naman naiintindihan kung ano ang pinapasok mo, ano ang commitment na hinihingi sa'yo, o ang cost na kailangan mong bayaran. Maraming magagandang simulain ang naiwang nakabinbin dahil naubos ang budget, kinapos ng oras, o nagkulang sa follow-through. Counting the cost does not just involve money. Kasama sa cost ay ang oras, lakas, at disiplina para simulan, gawin, at tapusin ang isang trabaho. Pangalawa, to determine if there is a better way of doing things, mahalagang bago ka magsimula ng isang negosyo, pinag-aaralan mo muna ang cost nito at tinitiyak kung may sapat kang pondo para rito. Sa iyong pag-aaral, malalaman mo kung saan ka pwedeng magbawas ng cost nang hindi naman maapektuhan ang kalidad ng iyong gawa. Hindi lang presyo ang dapat na pag-aralan, alamin mo rin kung may mas mabilis na paraan para matapos ang isang proyekto na maganda pa rin ang end result. At panghuli, to know if something is really worth your time, effort, and money. Kahit na may pambayad ka, alamin mo muna kung ang gusto mong bilhin o pagkagastusan ay karapat-dapat nga ba sa halagang hinihingi sa iyo. This is good stewardship. You worked hard for your money, kaya hindi dapat na napakabilis mo itong pinakakawalan. Kung paano mo pinagpaguran at pinaghirapang kitain ang iyong pera, aba dapat medyo mahirapan ka rin naman na gastusin ito. Gusto mong bumili ng condo unit? Mayroon ka bang pang down payment para may pambayad ka sa mga susunod na taon, sa mga susunod na buwan? Count the cost and know the adjustments that you need to make para mabayaran mo ang pinagpaplanuhan mong bilhin o pag-investan. Count and pay the cost to ensure that you'll finish what you started, to determine if there is a better way of doing things, and to know if something is really worth your time, effort, and money. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
5: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
6: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh konting hangin mula sa iyong ever-reliable electric fan.
5: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
6: Power TP Tips mula sa FEBC.
5: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
6: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
5: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
6: Yeah!
7: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.